0: God has been so faithful sa aton. Kung ara ka mo dira nagapamati sa inyong mga radyo, please do go to K5 News FM 88.7 Facebook page, like the page and share it with others. Also sa inyo dira nga may ara mga prayer requests, kung may mga bagay ka mo nga gusto nyo i-anunsyo or gusto nyo i-hambal or makagreet ka mod, please go sa aton kay Fab News Family Ilo 88.7. Hello, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulonan, maayong aga. And Ma'am Bea Singuan Sunon, God bless you good, no? We will be listening to this song. This song is called Matutom Ka. Grabe, kadamo gin sa mga ginagyan ko personally this week. Grabe at as in highs and lows, but God is still good. God is still faithful. Magapadayon kita. Kagatandaan gid naton nga may ara gyapon nga plano kag purpose ang Lord sa aton mga kabuhi. Kisa do mahambal ka nga anatabo sini, nga anagamu sini, but you know what? God is still good. God is still faithful. Matutom gyapon ang aton nga Dios. And good morning gid sa inyong atanan. And here's the song called Matutom Ka, and hopefully this would encourage somebody nga may ginaagyan siguro parehas man sa ako, no? Ay grabe. Pero tandaan nyo gid, God is still good and God is still faithful sa aton, kag we could still declare, I have a purpose, my purpose gyapon ang Lord sa aton nga mga kabuhi. So here's the song called Matutom Ka. Watch and listen. Kag sa inyo dira may mga prayer requests, please do go sa aton nga live chat and share this post to others. Here's the song Matutom Ka.
1: Ugali si Renato Pawaan Junior. Kami ara ko sang duwa ka kabataan. Halin-gali kami sa Manila, kaga sa Manila gid ako nga bata. Sang grade 2 ako, 7 years old ako kag nakalabot diri sa Iloilo. Subong Tundo, Laking Bakaw, Iloilo, kag diri masugod ang akong istorya.

Di ma kami kamagutod, ako ang agot, so ako gid ang permiso pad ni mama. So every time nga mag-away sila, ako gid ang makita sang tanan. Sa nagbulagay sila, ako gid ang nakataksi sang tanan. Nagtudok gid sa pamisaron kung mga nagkalatabo. Sa kami magkasasala. Saktan nagadako ako, kagimbayaan ako sang tatay ko. Do nangita ako blasang iban nga mangin tatay ko. Do diran ako nakabatkag blasang kakulangan sa pagpalangga sang pamilya bla. Nagdako ako nga kulang sa naygay sang amay, pero may mama kami. May mama kami nga ara gid permi nga nagaupod sa

Mama is the best mother. Wala ni siya nagpabayak sa amon. Nalipay din ko sa ginubra ni Mama sa amon. Kaya kung wala si Mama, wala mong kapita kilala sa Ginoo. So nagdakuha ko nga na wala tatay. Siyempre wala tatay nga mega na may nagalay guys sa amon. Tanan niya mga bisyo na intrahan ko. First year pa lang ko kapanigarilyo na kuya. Second year ko, gainom na ko. Third year ko, nagsugod na ko bisyo. Marijuana, shabu, tananjid, nagyan ko yun. Ikaw lang git, o Ginoo. Gabi git ang ginubra sang kalibutan sa kabuhi ko. Na as in, wasak-wasak git ang kabuhi ko yan. Nagbisyo ko for almost 13 years git. Half of my life, wala git ang pulot akong kabuhi yan. 13 years git ko nalulong sa bisyo, sa droga, sugal, sa inom. Tanan git. Ginintrahan ko gid ang tanan-tanan. It's because nga wala sang may nagtatay sa akon. Until such time nga nagabot ang tiyon nga ang akon kabuhi do wala na gid pakantuan. Ang Ginoo bla nagahimo sa mga pamaagi bla. Kung gusto ya kaluwason, luwason ni gid ka. Kung may planong Ginoo sa isa ka tao, ang plano sa Ginoo mas labaw sa tao.

andre nga bilang nagabaligya sa druga, pero nakaagi man ko ama mo na nakaagi man ko bulabaligya sa druga. Meron sa isa ka pulis na

Samonya Benzo rin dar kagid ya. Dili nga in speed nga hindi ka mag-surrender. Pero ang Ginoo bala nga posted sa ako nga wala hindi surrender kagid si para gid sa imo. Kung tanawa na akong tabuhi, do wala isang una direksyon, wala ito yung nagalaw-laong na magpastor dito. Pero praise God, God, eh, ang Ginoo nagagamit isang-isang pa nga ang mga tao, wala nga mga ang tabuhi nga wala na simpulos sa ranggit bag-o sa Ginoo. Kaya ang Ginoo matutom gid sa pag-bag-o sa mga tao.

0: was on the cross, when he was about to die, kag tanan nga tawo nagbetray siya, disciples betrayed him, people had crucified sa cross. What did he say on that cross? Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Sometimes ikaw kag ako masakit, babudlay, do hindi kita katulog, do hindi kita kainsindi nga natabo na. But the Lord is teaching us and giving us this character to forgive and allow him to move. Woo, grabe. Easier said than done. But again, the Lord is still faithful. Abraham and Sarah, they hope against hope for a son. Though it took decades and seemed impossible, God's promise did not put them to shame. Against all hope, Abraham in hope believe. Iba si may gapamati dili sa inyo, no? Hindi ka mo kabata. Tandaan nyo kung nakabata si Abraham kag si Sarah. Believe. Break that curse nga hindi ka mo makakonceive. In Jesus' name, I declare, I decree, hindi matapos ang bulan sang Agosto, magabusong ang imo nga asawa. Asawa, ha? Hindi nubya kag nubyo, ha? Asawa sa inyo man dira, no? Basi may mga kabataan na kamo, kag nahuya na kamo magpakasal, and all message me, libre hon ta inyo nga kasal, kamo lang proses sa mga papilis, miskan diil lang tada nga lugar, anay, basta makasal kamo, we could do that, kasal, bunyag, lubong, tanan-tanan, papray kamo, don't be, hindi kamo mag-hesitate, no? Please do message us, no? Sa aton nga Facebook page, sa aton nga dire, or just contact us, and I know God will be in control of everything. God's track record is the security for our future. Nami, no? Hallelujah. Maayo gid kag matutong gyapon ng aton nga Diyos nga ginaalagaran. It's 21 minutes past the hour of 8, and tandaan gid naton, may ara gid ubrahon ang Diyos, may ara ginaubra ang Diyos, kag may ara pa gid pagaubrahon ang Diyos sa pagpadayon naton sa pangalagdan sa iya. Before kita magpadayon, if you are watching and if you are listening, kag mabalkati, wala na po abi ko, wala na ko paglaom, wala na ko sang hope. You know what? There is hope in Jesus. The Bible says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised him from the dead, and you will be saved. Pray this prayer with me of accepting Jesus sa imong kabuhayan. Baka, Father God, thank you for my life. Forgive me of all my sins. I repent of all my wrongdoings. Jesus, I accept you as my Lord and personal Savior. Come into my life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. If you have prayed that prayer, welcome to the family of God. Wala pa kita natapos, pero ginahambalan ta ka. Find a Bible-believing, Spirit-filled church. Read your Bible and pray. Kung wala ka pa siyang fellowship, please do so. Message us, and God is gonna do great things sa imong life. Last, naton nga encouragement that he is empowered by the Spirit. Hallelujah. Whew. Our divine connection. The Holy Spirit is the seal and the guarantor of our hope. We don't maintain hope by our own strength. It is a gift given to us. Thank you, Lord. Grabe, may gift. Aginhatag ang Lord sa aton nga hope. Maayo, matutom, kag masaligan ng aton Diyos nga ginaalagdan. Yes, Ma'am Winifreda Sarmiento. Amen. From fearful men behind locked doors to bold witnesses, the Spirit empowered the disciples with an unshakable hope. Hope is a supernatural work of the Spirit within us. Terribly. Terribly good. Diri naton makita John chapter 4, don't let your hearts be troubled, trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, have I not told you, I will go there to prepare a place for you, and I will come back to take you with me. Tapos naghambal sang Lord, I will not leave you as orphans, but I will give you a comforter, the Holy Spirit, who will guide you in all truth. Grabe! Wala kita galing ipabayaan sa Ginoo. He gave us the Holy Spirit. So you have to say, Holy Spirit, guide my life. Tandaan na natin. Hope is a supernatural work of the Spirit within us. Amo nang role sang Holy Spirit sa aton nga mga kabuhi. Hallelujah! Namian man ka mo sin ako, namian. Gigo sin na kay, you know what? Thank you, Lord, for everything, especially for the gift of life. Lord, forgive me for all my sins. Amen. From Mommy Nifreda Sarmiento. Next slide. We have to be anchored in Christ. Amuning pina, kaimportante naton nga mensahe. Hope is forged in trials and fueled by God's love. Hallelujah! The Holy Spirit is the guarantor of our future. Terribly. Aring pina, medyo ma-challenge gid, no? Your current struggle is God's workshop for hope. Terribly gid. The anchor. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Amen, gid Pastor Pedro from Mambeng Beng. Tutuod ginaiya, maayo gid yagyapon ang aton nga Dios. So this very time, next slide, we will be having discussions and reflection. And I want you to take part dira sa may chat, no? And I will be reading sa inyong mga sabat, okay? First diri naton, good morning to all, Ma'am Regina Gumakil, maayong aga. Looking at your current season, which part of the process are you in? Perseverance, character building, or are you experiencing hope? O are, sabton nyo ni dira sa chat, diin ka mo subong sa process ang inyo nga kabuhi, basi suffering or basi sa perseverance, character building, or are you already experiencing hope? O sige ba, first question naton da para sa inyo tanan. Ano bala ang ginaagyan ninyo subong, matyagan ninyo, ano gina-build sang Lord sa inyo? Perseverance nga magpadayon lang biskan mabudlay, biskan do wala gid may gapamati sa akon, biskan do wala ginigaboom ang akon nga negosyo, or character building nga ay dapat medyo may pasensya ko gali sa akon asawa, sa akon mga bata, sa akon nga mga friends, sa akon mga classmates, or are you already experiencing hope? Grabe Pastor Abi, ko hindi nagid ko maayo sang akon nga masakit, pero ginayo ako sang Dios. Sige, hulaton ko ka modera sa may group chat. Sa may group chat kita mo, mahimo na taguro group chat. Sa live chat, and I know you would see, ora, si Ma'am Beng Beng Vivian, pagtulunan, experiencing hope. Hallelujah! Amen, Ma'am Beng Beng. May ara gidya nga paglaom ang Diyos aton. Sa inyo dira sa iban, please comment ka mo dira sa aton nga live chat. We will be interacting this very morning kay isa ni sa mga bagay makita natin. Good morning, Pastor Pedro Billones. Amen and amen from Raquel Gumbatanga. God bless you. So ano subong ang inyo gina-experiensyahan? Ako subong, grabe, suffering subong. But I know I will persevere. May character building kag we would experience ang hope, no? Alright, so sige. While waiting for others, let's go to question number 2. Can you recall a time when God's love felt poured out into your heart during a difficult trial? Ano ang imo nga ginagyan? Good morning, Pastor Pedro. Kagsa tanan, Ma'am Asun Pineda. Maayong aga. Amen. Praise God, Pastor. To God be the glory. To na, Ma'am Bengbeng. To God be the glory. Ano ang time sa imo kag akon nga kabuhi nga matyagan mo naga galalain ikaw? Tapos mabatsagan mong pagpalangga sang Diyos. O ano, nagmasakit ikaw, or may ara ikaw nga nag mga relationships nga pwede all, Pastor. Pwede, ganyan. Ma'am Des Galila, watching from Zone 5, Barangay Ingore, La Paz. God bless you, Ma'am Raquel Gubatanga. God bless kid sa imo. So ano ang bagay nga naagyan imo nga nga mabudlay, pero nakita mo gid ka na batsagan mo gid ang pagpalangga sang Dios sa imo? Or basi may some of you nadulaan ka mo sang loved ones, no? Some of you basi ang inyo nga negosyo nagpalpak. some of you base ang inyong trabaho no, nadulaan kamo trabaho, ano-ano-anong natabo sa inyong life, kag paano nyo na experiencehan ang pagigugma sa Ginoo. Hulato nato ng inyong mga sabat kag lantawo nato no. Kaya ari very very important gid ni no para sa aton nga tanan. Ay nako. All right. Sige. Sometimes balakis ah, hindi tani ma-experiencehan no ang pagpalangga sang Lord kung ma-focus kita, hyper-focus kita sa aton ginaagyan. Pero tandaan gid ninyo. Matutom gid yagyapon kag maayo ang Dios. A little bit of a testimony for everyone last Saturday after kamustahan na galain gid ang matyag sang akon nga firstborn. And grabe. Since then sa subong-subong may na kay nadula nang iyahilanat, but still is galain gyud po ng matyag kag galalain ko mal ko Lord buligay gid ko no. Sometimes sa muna kadto sa stasyon there were technical problems and all, but you know what, ginabuild gid sang Lord ang perseverance kag character building sa akon. Wala gid ko naglalain or ano, habal ko Lord kabalo ikaw. Kabalo ikaw sang katabo. Kamo, anong natabo sa inyo this past week? Kagrabi gid, no? Duki sa hindi kakainchindi, daddy! Daddy, kailangan ako nga matyaga mo na bala. But God is still good. God is still faithful. Alright, so, hulaton nato ng inyong sabat, pero ma-proceed kita sa third question. How does knowing the Holy Spirit is in you change your perspective in tomorrow's challenges? So, balaan nyo nga arang balaan ng Espiritu. Paano ni ga change sa inyo nga perspective sa buwas? Ako niya, nagmasakit akong bata, ayabaw. Pares-parehas kay kami ni Ma'am Raquel. Oh. 1 month old pa lang siya, pero waay gid ko nagdula paglaom kay ara si Lord nagaubay sa amon. Kag inatanan, ginpasalamatan ko sa iya kay biskan pigado ako. Noon gin padihutan niya nga ma-survive pa ang anak ko. Amen. Woo! Grabe! Hallelujah! Nami ni siya, Ma'am Raquel. It's really an encouragement even for me, no? Grabe, 1 week wala nag-school lang ako nga bata. And wow! Nami, no? Amuning nami sa ito. Kamustahan with Pedro. Kaya doon nagkakamustahan na ilang kita. Tuntuod na, we have hope in God. We have God who is the source of love. One time gani, last Saturday man, may ginistorya ako si Sir Kulot, no? Iyang asawa, nagbata man, they were asking for, they were praying for 500,000 pesos. Terribly. Kaga di rin nato nakita nga nag-provide ang Lord biskan ano pa, that time duga lalain siya, wala work and all, but God provided. Amen. Knowing the Holy Spirit who is our comforter, sometimes, grabe, may mga time nga mapiyong ka nalang mata mo, gigda ka, bal ka, Lord, nga ah, natabu ini. Pero at the end of the day, mahambal ka, Holy Spirit, salamat, kaging giyahan mo. No? Second, pagyad nga challenge this very week, grabe, gini Sir Andre mo. We had our wedding anniversary last 2 days ago. Shout out sa akong pinalangga ng asawa. And people has sent GCash for you know, para nga pag para sa amon, no? And pagkagab eh, di ko na ma-open akong GCash. Kagin try ko retrieve and smart and all ang SIM card ko, doon na expire, doon hindi ko na ma-open, hindi ko makakuha OTP, abal ko Lord, ano na. So, I don't know that time ko lalaing gid ko, abal ko sige na lang, ma-celebrate mag-iapon, so, masakit ang akon ng bata, hindi kami kagwa, hindi kami kakaon, dala lang sa balay. Nagsugba-sugba na lang kami sa balay and celebrated it. And just thank God! Giyapon nga Lord, salamat. 10 years na kami siya ako ni asawa. Ay, Sir Andre! So, una black is, you are thinking, kami diri nga mga pastor, kami diri nga gawali, strong-strong gini sila, kay grabe gini sila, no? Pero hindi, we have our shares of staff ng mga ginano. I've been trying to connect with GCash, making a new account, pero do budlay gyud. Ari Pastor, God, our God is good to me, Pastor, cause last week I'm not feeling well cause of my acid. Wala gana magkaon. I check to my doctor and give me medication, but sa akon prayer, the Lord give to my mind, drink plenty of water. Water is life, gali Pastor, given by God, kaya hindi ako makatigab. So as of now, okay, bagawa akong pamatsyag, but subong a rest lang. Thank you, Lord. Jeremiah 33:3, that is my Bible verse. Amen. Mambeng-beng pagtulunan. Amunan nami, no, when we are here at Kamustahan with Pedro, grabe gid. Real life stories, real life impacts sa aton nga life. Kaga, last question, Arina. How can we pray for your hope today? Ano yung mga prayer request niyo dira? We will take this time subong mag-pray. No, maybe after this, we would be sharing again the song Matutom Ka. And we'll go straight sa pag-pray. Bishop Lerio, I think mayroon siyang appointment subong, or I don't know kung pakadto na siya. But what are the things nga gina-pray ninyo subong? Ako damadamo, gigos ang gina-pray. No? Number one, nga i-change kids ang Lord ang akon nga heart, akon nga perspective, kis makahapos lang gid, kahapos kin mag-react sang hindi tsakto, kahapos kin mag ay nako gid ya, but you know what, ako man kilanglan mo ko sang pagpangamuyo kamo, anong ya ang inyo nga ginapangamuyuan subong. God is good, bring me to the right way to save my life. Now I'm willing to obey His words. I decided to strengthen my faith in Jesus' name. Amen. Ari pagid, grabe ang testimony ni Ma'am Raquel. Kag sa time Pastor Pedro nga waay kami bugas bado para riyas gid ta. Gid bugas waay gid gatas ako nanak noon, walang wala kami gamiton, ti kay may lambat kami sa sapa, naglakat ba akon bana kag namutwa. Amuman ang grasya sang Ginoo nga nag-provide gid siya sa amon mga needs. Muna akon himala nga nabaton noon nga asta subong di ko malipatan. Amen. Terrible. Mayong aga Pastor, maagang ganje toto, maayong aga man sa imo. Wow. Wala unod ang talagbasan. Wala gatas ang bata ba do makarelate gid, no? So yeah, how could we pray for you today? Could you put it dira sa live chat? And grabe gid, kaga wala dira natapos ang aton nga ginagyan. Just yesterday, I was asked by a prominent business nga with buildings nga occupy sa mga businesses, no, to feature sang ilang nga mga businesses. And while I just went out sa balay, ay, nako, to hindi ko ni gusto yung story. I have a mini nga shop dira sa balay, mga swap sa mga gadgets, toys, bio, etc. Actually do more na sa gani sa panghatag sa mga tao, even funding sa amon nga a little bit nga of a house church, no. And there I put in some of mga iPhones ito sa estante. And may ara nga duwa kakawatan nga nagsulod. Ang isaya kaupod, nag-look out sa guwa, may ara nga tricycle. And then, siya nagsulod, naglingling pa sa to sa sulod. Nagbukas ang pertahan, ginkwa niya ang tatlo ka-iPhone. And kalalain ko, pagpuli ko, wala na. So sometimes, man, welcome the Lord nga, natabo pa ni man. Grabe, no? Alin sa masakit yung bata ko, sa Gcash, subong amuna naman ni, which is the source of it. Dami, gidya si Lord kay Biskan. Walang-wala ka na naghahanda sa gali nga maihatag sa amon. Grabe nga isda ang amon na bato na lin sa amon lang. Bat ba, na-encourage gid ko sa imo, Ma'am Raquel. Ay, Biskan, wala na to mga iPhone ta. Ay, kamo bala, bala mo sa kagutom subong. I don't know if the man who went sa sulod sa bala, if you're watching this, Bowser, maluoy ka man. Ay, naku, tani na ngayon ka lang kwarta. Or basi wala ka bugas, kitagaan ka pa, bayo dira, ano. Pero the thing that you did going inside sa amon nga garahe, grabe, medyo budlay gid, no. Explain, no. And hopefully, I know God gonna be with you. Ako yan, nagpray na ko gabi, Lord, ginapatawad ko na to kung sino man tong tao to nagwa, pero gapray gid ko nga unta to niya nang iya nga ginaobra. Panawag ka sa akon kag ako magasabat sa imo, ipakita ko sa imo ang makating lingala nga mga butang nga maiwat nga wala mo mahibaluan. Maraming salamat po, Lord Pastor, mga pagtilaw sa kabuhi. Amugid. Ay, nami lang kay may kamustahan with Pedro Subong. Anyway, message and put dira sa live chat ang inyong mga prayer requests. We will be watching again this video. Matutom ka. We have to declare matutom gyapon ang Diyos naton biskan sa tanan naton gin again subong semana. Hi, we ended this month medyo may mga challenges, but God is still good. God is still faithful. So here's the song Matutom Ka, and Sir Andre, hopefully ma-play naton dira after this. We will be praying sa tanan ninyo mga prayer requests. Kagtandaan nyo, gid, God is still good. God is still faithful. Here's the song Matutom Ka. Wala pa kita nagtakop. Please do put it there sa live chat. Makabutan ka mo testimonies ninyo, greetings ninyo, and inyong mga prayer requests. So here's the song Matutom Ka, and hopefully this would encourage you and me sa aton mga ginapang agyan subong. Watch and listen to this song.
1: Balik si Renato Pawaan Jr. Kami ara ko sang duwa ka kabataan. Halin-gali kami sa Manila, kaga sa Manila gid ako nga bata. Sang grade 2 ako, mga 7 years old ako kag nakalabot diri sa Iloilo. Subong Tundo, Laking Bakaw, Iloilo, kag diri matugod ang akong istorya.

0: Na kami kamag-utod, ako ang agot, so ako gidang permiso pad ni mama. So every time nga mag-away sila, ako gidang makakita sang tanan. Sa nagbulagay sila, ako gidang nakataksi sang tanan. Nagtudok sa pamisaron kung mga nagkalatabo.
1: Sa kami magkasasala,
0: saktan nagadako ako, kaging bayaan ako sang tatay ko. Do nangita ako blasang iban nga mangin tatay ko. Do diran ako nakabadkag blasang kakulangan sa pagpalangga sa pamilya bla. Nagdako ako nga kulang sa naigay sa amay. Pero may mama kami. May mama kami nga ara gid permi nga nagaupod sa amon.

Mama is the best mother. Wala di siya nagpabaya sa amon. Nalipay ko sa Ginoo ni Mama sa amon. Kaya kung wala si Mama, wala mo kami kakilala si Ginoo. So nagdakwa ko nga na wala tatay. Siyempre wala tatay nga mega na may nagalaygay sa amon. Tanan niya mga bisyo na intrahan ko. First year pa lang ko kapanigarilyo na kuya. Second year ko, gainom na ko. Third year ko, nagsugod na ko bisyo. Marijuana, shabu, tanangid, nagyantugid. Gabi gid ang ginubra sang kalibutan sa kabuhi ko. Na as in, wasak-wasa gid ang kabuhi ko ya. Nagbisyo ko for almost 13 years gid. Half of my life, wala gid ang pulot akong kabuhi ya. 13 years gid ko nalulong sa bisyo, sa droga, sugal, sa inom, tanan gid. Ginintrahan ko gid ang tanan. It's because nga wala sang may nagtatay sa akon. Until such time nga nagabot ang tiyon nga ang akong kabuhi do wala naging pakantuan. Ang Ginoo bla nagahimo sa mga pamaagi bla. Kung gusto ya kaluwason, luwason ni giga. Kung may planong Ginoo sa isa ka tao, ang plano sa Ginoo mas labaw sa tao.

0: kamuhi nga wala na si pulos saranggit bag-os ang Ginoo. Kaya ang Ginoo matutom gid sa pag bag-os sa mga tao.
1: Alright, grabe. Matutom gid ang Diyos naton. Shout out kay Gipoy, ready subong sa aton istasyon, no. Gipoy mayong aga gid mo. Kusunod siya na no, di guest taw. Kambal diri sa istasyon. Anyway, for those of you who have been a part of Kamustahan with Pedro, thank you gid from the bottom of my heart. And there is a istasyon together with the K5 News FM family. Thank you for really supporting us. Kadiri sa Kamustahan with Pedro. So if you have any prayer request nga gusto ninyo no pangamuyuan naton, please do so dira sa aton nga live chat this very morning. Before we end, I would just like to encourage somebody. Akon pastor duha cellphone aryo grabe man kay ma'am grabe. Akon pastor duha cellphone gid ang nadali sang snatcher sa akon printing services sa Dalom K5 grabe gubal don terrible pagadiya ba. Na charge pa pagkuha nila hasta subong waay na gid ginuli sadtong March kag June. Mga worship music and content and Bible verse ang nasulat doon. Sabi nila nag-text siya nga send 500 sa GCash kay uli niya ang cellphone mo. Grabe no. Sabi sang san ko sa iya iuli doon sa tourism hasta may reward ikaw kay mayor sa December. Sobra pa sa 500 GCash pangayo mo. But as of now wala gid mauli. Ay nako. Sige lang. O man, sa inyo man daba, sinakita nyo to, no? Tatlo to ka iPhone. Biska ni hatag ko na lang to sa inyo kung makita nyo to. Ay, ginatag ko lang to, tani kay Jipre. Anyway, let's go back to the Word of God. God is still good, God is still faithful. As long as may ginhawa pa kita, may ara pa na pag-asa gyapon, may ara pag-yapon umbrahon ang Lord sa aton nga kabuhi. So please do put in, may ara pa kita nga mga 13 minutes no, put in siyang inyo nga inyo nga mga prayer request dira. And we will be inviting you, grabe gid no. We started a very small house church dira sa balay kung sa diin nga maging kawatan. Ay, nako. And tomorrow we will be celebrating our first year anniversary. Tinga, hama ko nyo na. Nag-amo pa na nagkalatabo. Ay, nako. And we will be celebrating it at Carol's Farm, dira sa may C5 Road na dira before sang Vista Mall. If you are available, you could go there. Pangitaan nyo lang ko, kilalaman ko na da ni Ma'am Carol. And everybody's invited. You could bring your family, your friends. Nukit anay kita tomorrow sa Carol's Farm. Ikaw mo magkablak ka. Ikaw mo magdala ko na si G-Poy ng masugba sang baboy, sang ano, natawa na to. Diyan ta mangita sang budget pero God is still good, God is still faithful. Let's pray for Bishop. May appointment siya pero hindi kamo magtakop. Kay after this one we still have goodbye sa bagong buhay. Goodbye sa ano gani ini goodbye. Sakto gid man no, goodbye sa bagong buhay gid man ang ngalan no. Mata mo. Okay. And we will be added to si Tita Bebs no, who would be hosting it. And yeah, let's I would be encouraging somebody subong, if you are watching this and kung may ara ikaw nga ginaagyan subong sa imong kabuhi, tandaan mo you are just one prayer away sang sabat sang imong pangamuyo. So ako, I am just one prayer away sa sabat man sang akon nga pangamuyo. Tandaan gid ninyo, okay lang pastor, hihatag na lang na sa ila. Kita man ni Lord, damo pa sina ibalik si Lord sa aton nga sa gihapon, matutom lang kita sa iya. Baka kanami kay Mang Bibian. Encourage ko Mang Bibian from the bottom of my heart. You just don't know kung ano ining encouragement sa akon sa ay kanami lang gid no. God is good, God is faithful. And I will be praying for everybody today. Kung ara ikaw nagapamati subong basi dira sa imo radyo sa balay, wala ikaw Facebook, hindi ikaw maka upod sa amon, tandaan mo kung mabatian mo ang tingog ko nga ginapawaragwag sang Lord subong ang iya nga pulong. May plano, may purpose ang Lord sa imo kabuhi kag sa akon man. Kung ano man ang ginpang-agya naton, kung ano man ang mga bagay nga matyaga naton, do dihado kami, do ginlalain kagid, no, tandaan mo gid, God is still good, God is still faithful. Hambas ang Jeremiah 29:11, He know the plans He has for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. May plano ang Diyos sa imo kag sa akon nga kabuhi. Thank you, Lord, always. Nakita mo man ang heart sa kada isa. Ikaw na ang bahala sa amon mga kabuhi. Tsakto na, Mama Rizel. God bless you again. Amen. Praise God, Pastor. To God be the glory. Let me pray for everybody para makaprepare na si Tita Beb sa gabay sa bagong buhay. Lord, we thank you for today. Thank you sa imo kaayo. Lord, we surrender our lives to you. Kung ano man ang mga bagay, Ginoo, Lord God, nga ginadevelop mo sa amon. Through the sufferings, there's perseverance, there's character building, and this character building would lead to hope, Lord God, for us. Lord, iban sa amon, hindi lang nadula mga material nga bagay. Sometimes, amon nga dreams, amon nga hopes, amon nga pagtuo, ang iban, Ginoo, Lord God, ang health nila, ang Ginoo, mga trabaho, mga loved ones, iban, Ginoo, Lord God, ang ilang nga business nga gapalugi, Lord, but I know that you are a God nga nakakita, ikaw ang Diyos nga nakabati, ikaw ang Diyos nga nakahibalo. Lord, I ask and I pray that you would create in us a heart that would trust in you. But Lord, we would trust in the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding. In all our ways, we'll acknowledge you and you will make our path straight. Lord, wala kami sang dapat nga resolve this very day, but just still to say thank you, Lord. Maayo ikaw nga Diyos, matutom ikaw nga Diyos, may ara pa kami kabuhi, may ara pa kami ginhawa, Ginoo Lord God, may ara pa kami Ginoo Lord God, Lord, may ara ka pa Ginoo Lord God nga plano sa amon for this day. Lord, I ask and I pray subong Ginoo Lord, kaugid ang Diyos nga manguna sa amon. Lord, we pray sa tanan nga mga gamasakit. I pray for healing in Jesus' name. I pray man, Ginoo, Lord God, Lord, sa tanan, Ginoo, Lord God, not just physically nga sick, you know, but even mentally, emotionally, I declare that you would see them through. Hindi ko man, Lord, maintindihan ang ila ginaagyan, but you would see them through. Lord, may gamasakit ay han sa ila panimalay. Ako, Lord, personally, ang akong nga bata. Lord, we pray for healing in Jesus' name. Lord, even, Ginoo, Lord God, sa tanan, Ginoo Lord God nga take advantage, Ginoo Lord God, sa kung ano man da, Ginoo Lord God nga circumstance, I declare healing, peace, and forgiveness. Lord, ginapatawad, ginawan ang mga tao, Ginoo, nga nagsakit sa amon, nga nagkawat sa amon, kung nag-uno man naging umbra nila, Ginoo. And I know, Ginoo Lord, nga mauntat na kag we pray, Lord, nga makakilala gid sila sa imo, Ginoo. And there would be hope, Ginoo Lord God, on their way, Lord God. We even pray for K5 News FM. Thank you for Doc Ramel Uy. Thank you for his heart, even his heart to give, his heart, you know, Lord God, to bless other people, bless him and his family, protect him always. Even, you know, Lord God, Lord, si Sir, ang station manager, subong, you know, Lord God, Lord, si Sir French, you know, Lord God, nga birthday niya, subong, I ask and I pray that you would bless him also, his family, bless the works of his hands, Lord, even for K5 Ray Umalay, as he serves, you know, Lord God, being SB member, dira, Lord God, sa Pototan, bless him and guide him, I pray, nga damo po isang tao nga ma-inspire siya for K5 Ted Francia, thank you for his life, encourage him sa iyang mga outreaches, I pray for more of you sa iyang life, even, you know, sa iyang ministry man, Ginoo, Lord God, Lord, I ask and I pray, ikaw, God, ang manguna, Ginoo, Lord God, even for K5 Paul, Ginoo, Lord God, be with him, guide him and his family, encourage mo, Ginoo, salamat, Ginoo, sa iyang life, nga nagabuling sa amon, even subong kay Sir Andre, nga ari diri, I pray that you would just bless them, ikaw, God, mag-enhance pa, Ginoo, sa skills nila, salamat sa ilang pagserbisyo sa amon, Ginoo, sang tampad, even for everybody who's watching, subong kay Ma'am Bembeng, kay Ma'am Winifreda, kay Ma'am Maricel, kay Mama, kay CI, kay Ganje, kay Ma'am Raquel, Ginoo, Lord God, Lord, kay Ma'am Asun Pineda, Ma'am Des Galila, Lord, I ask and I pray you would bless them, bless their family, bless the works of their hands, even for Laura Jean Barreta, Helmer Felicidario, Jess Bailon, I pray, Ginoo, Lord God, you would guide them, bless them, we declare hope and peace sa ila. Sa tanlan nga gapamati subong nga radyo, sa radyo, Ginoo Lord God, who could hear the sound of my voice, it's either, Ginoo Lord God, gawork sila, Ginoo Lord God, Lord, sa public, Ginoo, private nga mga corporations, or sa ilaman nga mga panimalay, bless them, Lord. Lord, I pray for provision sa ila, Lord, not just physically, not just financially, but more than that, your word spiritually, Lord God, will consume each and every one. Salamat man Ginoo, Lord God, Lord, sa nga life man Ginoo ni Jeffrey nga ari diri subo, katita tita Bevs, for the next nga show sa gabay sa Bagong Buhay. Bless them, even bless their family ni Bishop Lerio. Thank you that they have been a blessing to many also, Lord God. Lord, salamat gid. Maayo ka kag matutom ikaw nga Dios, Ginoo. Lord, we pray for this city, we pray for our officials, we pray for our nation, we pray, Ginoo, Lord God, nga magbalik kid kami sa imo, Ginoo. Salamat kid, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen. God is doing good and God is doing great things. Upod ni Sir Andre, ni Ma'am Bebs, ni Jeffrey dere sa may istasyon. Join us as we declare, I have a purpose. See you again next week. August na, ka God is gonna do great and mighty things sa aton. Join us as we declare, I have a purpose. God bless everybody and see you next week. Dere lang sa Kamustahan with Pedro. Thank you very much, K5 News FM. God bless everyone. God, please do share this video. Kita na kita next week. Bye.
2: Salamat gid sa pagpamati, mga ka-purpose. Dapat mo mabal-an nga may plano kag palakadtuan pa nga maayo ang imo kabuhi. Kit-anay kita liwan sa sunod nga Sabado, alas 8 hasta alas 9 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all, mga ka-purpose.
3: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
3: Wala na sa rebellion, wala na sang druga kun ang Ginoo ug fairing kakadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
2: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong buhay.
4: Good morning, good morning, good morning sa atong tanan. Hallelujah. Magasugod kita sa pagpangamuyo, subong nga kagahon. Amay nga mahalang doon sa ngalan ni Kristo Hesus, salamat Gino sa imo kayo, subong adlaw. Salamat bala ni Espiritu Gino, nagakunsad sa tagsa-tagsa. Nga ikaw Gino, makabati sa ininga pulong Gino, tanduga Gino sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name, sa ilang nga kalutaluhan, sa ilang tagipusun, labutagi no sa bukiran, gino, labutagi no sa tanan nga nagapamati, sini nga may kalipay, gino, sa ngimupulong, gino. Salamat, gino, sa liwat. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Oh, salamat, gino, subong adlaw. Sa diin, gino, malipayon kita, tanan, gino, sa diin kita liwat. Magapamati sa ngimupulong, gino. Salamat sininga tinion nga kita, gino, magatalos, gino. Sa kay Bishop Lerio Pacifical Celeste. Sa diin, gino, nga may siya may kay kalas, may kalaslon, subong adlaw, dira sa subong maginatamyaw ko, gino. Kalaslon, subong adlaw, Sanday Jairi Labordo, kag Vivian Aldamar, dira sa Lambunaw. Kaga subong man gino si Nanay Gloria Animas dira sa Sitio Constancia Cebuna Guimaras, si Nanay si Aling Aning Sanchez Animas, subong man kay Jessa Julio dira kay Andre, kay Andrea Cindy Janine, subong man kay Ruda Rodriguez, kag dira sa dika sila ni Brother Ron Ron, kag si Sister Gina, subong man gino Sister Big Big, kag si Brother Ned sa Calibration, Sister Taling Gallego family, dira sa Guimaras, dira sa Deka, sende Inday Marilo Anan, kag Celso Baltero and family, kag dira sa Dungon, Haro, Mayra Dimpol, Kenneth, Lumina Iris, kag Tuto Kent, subong man dira sa Granja, La Paz. Happy birthday! Woo! Kay Marie Rosalie and Joy Doligusa, subong man kay Brian, kag kay Inday K. Bulilaw, Manduriaw, kay Brother Jewel Sigisa. Subong man kay Michael, kag Laika Sigisa family. Kag Satanan, subong man, antes kumalipat, dira kay Nanay Delfa, tayo, dira sa Kalumpang. Kag Satanan niya FNC family. Kag Satanan niya lagpamati, nga hindi namon, hindi ko malabot, dira sa Tagabinggawan. Kay Vivian Pilarca, kay sa mga Les Celeste family, kagapuras family. O salamat gino sa pag palambot sininga kahanginan gino sa din sila gapamati gino. Kag sininga tinion, aton gino sininga tinion, simpo na naton sa pagpamati sa bulong or feeding our soul lang aton gino nga aton nga kabuhi gino sa pagpamati isang pulong niya. Salamat gino, dalayawan ikaw. Subong siningati ni on ang aton nga tema. From darkness to light. Halil sa kadulom, pakadto sa kasanag. Kag ini nga pulong, ini nga tinion, ambas sa Gino, dira sa Acts 26:18. Sambal ya to open their eyes and ambalya sa Ginoo to open their eyes and turn them from darkness to light and from power to Satan to God so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Ambalya sa Ilunggo, ikaw ang nagapamuklat sang ila mga mata, kag nagaliso sang ilagikan sa kadudulman, pagkadto sa kapawa kagikan sa gahom ni Satanas, pagkadto sa Dios agod nga paagi sa ila pagtuo sa akon. Pagapatawaron sila sang ila mga sala, kag mabato nila ang ila bahin upod pinili nga mga tao sang Dios. Kanami-nami isang pulong sang Ginoo. Dala iaon ikaw o God. Halin sa kadulong pakadto sa kapawa. Balaan mo, kunari kita sa kadulong ara tanan ang malaot nga kabuhi, malaot nga panghuna-huna, ara sa aton ang malaot nga baba nga gakawa sa aton bibig, ang tanan nga problema nang kunan mo. Mangkunan mo, tanan sa pamilya, sa imo kabuhi, sa tagsa-tagsa. Nga nagapamati diri, abang ang Diyos, ang Ginoong Diyos. Kanamin namin sa iya, kunara kita sa iya, may kasanag. Oh, hallelujah. Ang imo kabuhi, kunara ka sa Ginoo, may kalinungan, una sa tanan. Ano hunta ang kankunan sini sang tanan diri sa kalibutan kuna aton kalag makadto sa impierno sa kalayo. Abang o Diyos, salamat sini nga pulong amon Ginoo na matian. Pagkaon sa among kalag sa espirituhano namon Ginoo, dalayawon ikaw. Oh. Abala niya, ambal sang Ginoo. Magabri ang aton kunara kita sa kasanag. Abrihan niya ang aton mata. Open our eyes. Diya sa mga butang. Kaya hindi kita Ginoo mabulag. Kaya ang ginaabris ang Ginoo ang aton. Wala na naawon dira sa sininga kalibutan. Kaya Ginoo ginlang ang mabakaabris ang aton Ginoo nga nagatabon sa aton nga kabuhi, sa daton nga pala nanaawon, pagi sa iya pulong, pagi sa Espiritu. Santo sang Ginoo, hallelujah. Kayo sang Ginoo, dalayawon. Malapit kita sa Ginoo nga may kalipay. Kung may kasanag sa aton kabuhi, may kalinungan kita, may pagidait. Bisa bang mga problema nag-aabot sa aton, abang o Diyos, salamat ginasay mo, Ginoo kayo. Wala na tagita ginadangpan. Amo ni ang gabay sa aton mo, sa kabuhi naton. Ang pulong sa Ginoo, hambalya sa Ginoo. In the beginning was the Word, in the Word was God, in the Word was Jesus. Kung may pulong kita sa Ginoo. May pulong kita sa aton tagipusoon. May kalinungan kita. Bisan ano pa na ang hus, ang hunos ang kabuhi, ang bagyo, ang baha, abang o Diyos, salamat Ginoo, gatangla kami, gatangla ikaw sa Ginoo, nga may kalipay, kagtuduan niya ikaw, sang imo dapat nga imuon, may wisdom ikaw, salamat Ginoo. Kag ikaw, mahalin sa darkness to light. Ang darkness nag-represent ina, nag-representa rin na sang sala, sang sin, ignorance. Separate from God. Aba mo, kunara kita sa darkness, forever gina, dalunta ang kasakit, kabugatan sang tanan. Abang o Diyos, salamat Ginoo sang light nga ginhatagya, sang suga sa diin kita makakita sang kaayo sang Ginoo. Ano man na ginunos ginaon na dira, salamat Ginoo, dalayawon ikaw. Kaayo-ayo mo Ginoo, kaayo-ayo mo Gid. Christ break the chain of sin in grand

ayan, magmalapit na si Ginoo. Ang ba si Ginoo, iabrihan na lang atong tagipusoon? Atong panguna-uhuna? Bah, iba labot, idakaon na to si Ginoo, dira siya, i-accept na sa nga, ato niya Diyos kang mamanuluwas. Ang walang ina, wala na gambala Ginoo, luhod ka di, alipakad to sa plaza, luhod ka di, panahog to sa agdan nga third floor. Haligo, luhod ka di, pa, sikripisyo ka, pabaknot ka, tanan-tanan. Pero ambal sa Ginoo, batuna lang ako, bugos mo nga, tagipusoon, wala na sa iban. Wala na kondisyon. Batula lang ako ngay mo personal nga manuluwas. Ah, wala na ilahi sa Ginoo. Batuna ako nga bugos mo sa imo tagipusoon. Sunda akong pulong. Ah, ba si Ginoo? If you love me, sunda akong pulong. Of the Ginoo. Kalami namin isang Ginoo. No? Alam mo kung kita mo, bala nyo kung kita, diri kita sa kalibutan, ari pa kita di sa kalibutan, may layi ang gobyerno. Tanan sundon ta. Hindi naman bal, ay, wala ko nagilmet, kay amuni, kay angot ko lang ni, kay amuni may ulo ko, may kung ga-drive kita sa salakyan, may pipila sa akong ulo, may ikwan di, hindi ko kasuksok sa helmet. Pero ambal diri sa layi sa gobyerno naton, mag-drive ikaw, kung nagamotor ikaw, guha ka nga may helmet. Hindi kaya magrason, hindi ka mag-defend. Kaya ba si Ginoo, amunay ang obligasyon, amunay kinanlanon. Baka helmet kika, antes ka magdalagan sa dalan. Amo ba si Ginoo? Amo ba si Ginoo? Oh, hallelujah. Batuna ako sa imubugos nga tagipusoon. Sunda akong pulong. Kinanlan obedient kita, no ha? Hindi tayo magrason. Ah, Ginoo, nagibaton ko ikaw. Pero nami, gidya mag-inom, nami mag-sigarilyo, nami tuya mag-chismis, nami tuya mag- lami diya mag-amuni ho. Di kaya mo ko niya Ginoo. No! Hambal sa Ginoo. Obey what I command. Hambal sa Ginoo. Masakit ang pulong sa Ginoo. Pero mas masakit ang kalayo sa impyerno kung tinto kita sa impyerno. Babagay! May electric pan man ka, dala ko yan sa electric pan, ang bagong sosyal ni subong electric pan. No! Ang gagawa sa electric pan mo, kalayo man na! Hindi na tama lang magpa-ano-ano, saan kung ma-defend kung ano, magrason-rason to. Ang kayo yan sa Ginoo, ang ba si Ginoo, sunda lang bala ako? Sunda lang bala ako? Sunda lang bala ako? Kaya ang tanan, maguman mo sa kayuhan, magayuhaman mo ang kaayos ang Ginoo sa imo ka kabataan, sa imo panimalay, sa imo kabuhi, nga may pag kalinungan. Hallelujah. Kaayo-ayo subong sang Ginoo, subong aga. Satan's power is broken. Ho! Hallelujah. Oh, wala na. Gamhanan niya ang Diyos. Gamhanan niya ang Diyos kung sundon mo siya. Oh, hallelujah. Ang bansang Ginoo, matinumanon bala kita? Matinumanon bala kita? Ah, wala nga bansang Ginoo. Sunda lang siya ang tanan maguman mo. Tanan-tanan, ang bansang Ginoo. Oh, hindi babudlay kung sundon ta siya. Ang babudlay kung may ginatago-tago kita nga dapat ni mo yahimuon sa imo ya kagalingon. Hindi na mo yung bansang Ginoo. Ah, hallelujah. Ang sin, ang sala are forgiven. Ha? Ano makaman ka makasasala? Tanan man di mo ginimo. Apang ambal si Ginoo, magyaob lang kita. Mag-surrender lang kita. Ang Ginoo ya wala rason hindi ya kapagpatawaron. Kita na subong, ari ako gambal sa inyo. Kita man na si Ginoo, imo tagipuson dira ang damtaga pamate. Hindi naman ka makita bang ang Diyos. Kakita sa imo pang huna-huna. Kita sa Ginoo ang imo ginahambal dira sa imo. Bibig. Malaot, manaw, maayo. Kita na iya sa Ginoo. Wala lipod sa iya. Abang ang Diyos, salamat Ginoo sa imo kaayo. Sa siningin nagapalabati, Ginoo si mong atinion. Nga may kalipay sa ilatagipusoon.

0: inaga-surrender, Ginoo. Nakasalaman sila, Ginoo. Apa, nakasalaman kami, Ginoo. When was the last time you stopped lying? Apa, o Diyos, kung kita, Ginoo, mag-declare nga ang Diyos, Diyos ang atong kabuhi, isang atong yabanimalay, wala rason. Mag-surrender lang kita, magpangayo lang kita sa pagkapatawaran. Salamat, Ginoo, sa kay mo kaayo, subong at inyon. Magpangamuyo kita. Amay nga balaan sa ngalan ni Kristo Jesus. Lagapangayo kami, Ginoo, kapatawaran dira sa imo, Ginoo, tubangan, Ginoo. Sa imo dilan. Patawara kami, Ginoo, sa mga kikuan, sa amon panguna-una, sa amon, Ginoo, babangan nagakawas, sa amon kabuhi. Gina-accept ka namon, Ginoo, na ikaw ang Diyos namon, nga Diyos kag manluluwas, hindi nga tiniyon. Salamat kito sa mga katawahan, Ginoo, nga nagpangamuyo sini, Ginoo. Ikaw lamang, Ginoo. Dalayawon ikaw, O Diyos. Salamat sa itong pagpatawad mo, Ginoo, sa amon. Nga sa diin, Ginoo, halin sa kandudulman, pakanto sa kapawa, Ginoo. Amo ma-receive sini, O Tiniyon. Dalayawon ikaw, Ginoo. Blood by the blood of Jesus Christ. Sprinkled by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Dalayawon, Ginoo, ikaw, God. Dalayawon, Ginoo. Ikaw, Ginoo, ang Diyos namon nga. Sa tagipusoon, Ginoo, ka manluluwas. Salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Kagamon, Ginoo, ikaw, Ginoo, kamo, Ginoo, ginaibitar. Buwas, Ginoo, Domingo, nga adlaw. Sa dira sa Faith Mission Church, Ginoo, amon servisyo. So, church, Ginoo, services. Alin alas 9 hasta alas 10. Dira sa West Timawa, Ginoo. Dira sa unhan. Dira sa unhan sa doctors. Inigali. Upod ninyo si Sister Bibing. Sister Bibing Beb Celeste. Ang Diyos magpakamayo sa inyo. God bless us all. Amen and amen.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

Boys of Calvary, ang tingog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, na siya nagkari, napakay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

Pasaliwat sa sinang abahanon kag subong man nagapasalamat kita sa Ginoo sa mga kauturan nga matutom sa Dios. Una, we thank God sang technician sa sininga radio station nga nag-cooperate sa sininga radio broadcast meditation, no? Kag subong man kay Mr. Tid Auhiro Francia nga aton pimig na pamatian kun aga subong man kay Ri Espia Umalay. Kadaga kapamati kita kung kisa duwang karadyo namon ang ginapaandar kung wala kami nagatanaw sa amon nga cellphone, no? Salamat sa Ginoo nga 24 hours na nga amon nga pagpamati sa K5 News FM, no? Sa siningat yun, mabasa kita sa libro sang Genesis chapter 6, no? Amoy ni ang siling sang kasulatan. Ini sa panahon sang anaw sang si Noe nakakita sang bugay sang Diyos sa iya mga mata. Nabasaan ko na diri sa libro sang Genesis chapter 6. Ang aton ginagamit nga libro is King James Version, no? Kay ni nga King James is guaranteed nga husto ikumparar sa tanan nga Biblia, no? Kay bangod amo ini ang nagpabag-o sang kabuhi sang madamo nga tao kag sugman ako ang ebidensya. Siling sang kasulatan in chapter 6 sang Genesis in verse 8, siling sang Ginoo, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Ginoo o Diyos nga labing gamanan. Ang imo alagad nagaduko kag nagapaubos sa siningation hindi sa pagpahayag nga kami nakatuman sang imo mga sugo o kon kabubuton apang bangun ini nasapwa namon nga ang imo balaad nga pulong nagadeklarar sa sini nga panag-on nga wala sing matarong, wala bisan isa ang tanan nakasala kag nawadan sang himaya sang Ginoo. Apang salamat o Diyos sang mga imo tinago nga kun sa English mystery of Christ nga ang imo kamatayon nga naagom sa kamot sang imo katawhan nga kun tani luyag mo sila nga luwason imo pangitaon kay sila na duna sa nahung sang duta bangod sa paglapas sang mga kasuguan nga imo ginbilin sa ila nga marka sang ila pagkamatarong apang ginlapas nila ini kag ang sanikot sina hasta ikaw o Diyos bangod sa kasuguan ila ikaw ginpatay kag wala sila kahibalo nga ang ila ginhimo sa imo ginliso mo ini kag himuon nga bugay amuna kun nga ang nga may ara nga maayong balita sang bugay sang Diyos kay may Diyos nga nagbayad sang amon sala. Iblis man o Diyos o labing gamanan ang mga kanakan mo na nagasunod kang matutom sa imo na nagaalagad kang nagasimba sa imo hindi sa pagpabugal kundi sa pagkamapainubuson nga kabuhi kay ang amon ginasunod nga Ginoo amo ang Diyos nga mapainubuson tub-tub kamatayon. Ikaw magablis ini sang amon nga pagpamalandong sang imo balaan nga pulong sa kada Sabado sa ngapon 1 o'clock to 2 o'clock kag ini sa kaalwan ni Dr. Ramil Oy nga tag-iya sang K5 News FM nga ining radio station kun Sabado ginaagdagid namon kamo magpamati kay ang mga songs mga gospel songs ang ginapamatian sa pagpalig-on sang kabuy sang mga tumulo.
in Christ Jesus' name we pray. Amen. Okay, sa siningat iyon, mga abyan kagautunan, tanaw nato diri ang atong pagpamalandong sa pulong sang Diyos. Sang unang panahon, ang bugay sang Diyos na sapuan sa mata sang Ginoo. Ina sang unang panahon. Kag madamo ining mga bersikulo nga inyo mabasa, kundi in pagid nga mga bersikulo. Ang isa sina, mabasa naton sa Exodus chapter 33 in verse 13. Matingala ka mo sini kay sa wala pa si Kristo na patay ginubong nabanaw, dira makita ang bugay sa Diyos sa mata sang Ginoo. Ang makakita lang sini mga matarong na tao. In chapter 33 of the book of Exodus in verse 13, siling sang Ginoo na, "Now therefore," ano ka siling sinisi Moses, kay nakasala ang iya katawan sa paglapas sa kasuguan sang Ginoo. Aking ang Ginoo mo, gani ang unang nakangkon sang kasuguan sang Diyos, amo ang nasyon lang sang Israel, kay ini wala pa si Kristo na patay ginubong kang nabanaw. Wala pa da dito sang una ang bag-o nga testamento. So gani sila pa lang ang katawhan sa bugos ng kalibutan na ginpili sang Diyos. The only nation nga ginpili as the people of God, kag gintagaan sang kasuguan, kag sila lang nga nasyon ang ginpakilala nga may Diyos silang nga ginasunod. Kay ang una ra ginpakilala sang Ginoo ang iya kaugalingon kay Abraham sa chapter 17 sang book of Genesis. Basahon ta na karon para ma hibaluan naton. In chapter 33 sang Exodus verse 13, "Now therefore I pray thee," si Moses nagambal, "Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight," kundi sa mata sa imo mata na, "show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people." You see? Amo na ang iyang nasyon, Israel lang, sanguna, wala dito na include ang ibang nasyon. O si sa abra ninyo mga abyang kakuturan kay masadyangin kamo, ang only nation nga may law bilang divine law sang Ginoo ginatag sa tao, sila lang ang gintagahan. Pero at that time, ang bugay sang Diyos makita sa mata sang Ginoo. Namuna ang isa kabutang. Kay bangod, may Diyos sila nga ginasunod. Genesis chapter 17 and verse 1, "And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram," Abram pa ang unang ngalan, "and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect." Sundo nilang Ginoo, mga abyakaturan, manginhimpit sila. Na, mga abyakaturan, mataong, no? Sa panahon ni Noah, ang isa ka marka nga si Noah is a just man, no? Nakagita sang bugay sa mata sang Diyos. Sang unang panahon, ang mga makakita lang sang bugay sang Diyos sa mata sang Diyos, amo ang matarong na tao. Oh. Again, in chapter 6 sang Genesis, siling sang Ginoo, in verse 8 of chapter 6 sang Genesis, "But Noah found grace in the eyes
of the Lord. In verse 9, these are the generations of Noah. Noah was a just man, imperfect in his generations, and Noah walked with God. Amuna ang tao sang una. Kung kakita sang bugay sa mata sang Diyos, they walk with God. No. Now, ato nini isa-isaon. Mga abyang kauturan kay pagpamalandong ini. Sa nguna nga panahon, ang bugay sang Diyos makita sa mata sang Diyos. Karon din mo makita ang mayong din mo makita ang bugay sang Diyos. You turn your Bible. Oh, una ang bugay sang Diyos makita sa mata sang Ginoo. Sa nguna nga panahon na. Karon nga panagon makita ini sang tapos nga napatay si Kristo sang iya katawhan. His people. Oh, you look at here, in the book of Acts, in chapter 20, in verse 24, kay si Pablo lang siniya ang gintagaan sa pagwali sang bugay sang Diyos. Kag inang bugay sang Diyos, makita lang sa kay Kristo sa cross sang Kalbaryo. Amo nang una na nga punto kung diin makita ang bugay sang Diyos. In chapter 20, in verse 24 of Acts, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received. Oh, you know some word na, which I have received. The ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Na mo nang unang punto da. Nasa bugay sang Diyos makita sa mata sang Ginoo sang unang panahon. Kaya ang rason sina matarong sinwa. Ang bugay sang Diyos makita sa unang punto sa gospel of the grace of God. Ang makakita lang sini mga makasasala. Kita mo na, sa ngunang panahon, ang kakita lang sa bugay sang Diyos, matarong na tao, suno sa libro sang Genesis in verse 8 and 9. Gimbasa natin. Karon, ang bugay sang Diyos makita sa gospel of the grace of God, na si Kristo na ginpatay sang iya katauhan na nagasunod sa kasuguan. You see, ha? Silang katawan nagasunod sa kasuguan, amo pa ang nagpatay sa Ginoo na magaluwas kuntani sa ila mga sala. Suno sa libro sang Matthew chapter 1 verse 21, bangod sang paglapas nila sa kasuguan. Sila lang ang gintagaan sang kasuguan nga matarong. Kay matarong sila nga tao mo. Suno sa libro ni 1 Peter chapter 2 in verse 9, kag ina libyon mo sa libro sang Book of Exodus. Dira makita nga sila lang ang tao nga mga balaan o matarong. Bangod sila lang ang gintagaan sang kasuguan. Sila lang ang gintagaan sang kasuguan sa pagkaon sang mga matinglo nga pagkaon markay ina sang ila na pagkasapo sang bugay sang Diyos, marka nila na nga sila gasunod sa Ginoo o kag marka nila ina nga sila mga sirkonsidado nga tao bilang may pagkamatarong na sila. Karon ang makakita sang bugay sang Diyos mga makasasala. Kay kung tanawon mo na kung nga nabato ni San Pablo ang ministry which I have received of the Lord Jesus, ang iya itestify the gospel of the grace of God, kay siya pirti ka makasasala. Kag inang ang pagkamangasasala niya,
nasa puan bisan tanawon sa kasuban bisan anon kasiling ni San Pablo nga siya mat biri silos matutom sa kasuban yet nakasala o nakapatay o nagahingabot amo na balang tao nga nagatuman sa kasuban nagahingabot

of the glory of God. In chapter 3, isang Romans in verse 9, what then are we better than they? No. In no wise, siling sa mga Hudyo, mayo pa balak kita sa ilan? No, siling ni San Pablo, in no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Ang tanan nga ara sa idalom sang kasuguan, ara sa idalom sang sala, kay silaman gintagaan sa kasuguan, matarong ang kasuguan mo, hindi ka magsimba sa larawan nga tinigban, nagsimba man sila, hindi ka magkaon sa mga pagkaon nga ginadumlian, nagkaon man sila, hindi ka mo mag asawa sa iban nga mga paliwatan, nag-asawa man sila, kay kontra sila. Hindi ka mo mag-commit sa adultery, nag-commit man sa adultery. Hindi ka mo mag-binutig, nag-binutig man. Hindi ka magpatay, puro ka pamatay man. Amo na mga tao sa kasuguan. Tibang mo sila gindeklarar sa Diyos na tanan na kasala. Wala siyang malaot, wala siyang matarong, wala bisa, bisan isa. So, ang makasapulang sang bugay sang Diyos, ang makasasala sa sini nga panagon. Ang makasapusang bugay sang Diyos sa mata sang Ginoo, ang mga matarong, ina sang una nga panahon. Amunang muna na itong punto. You see? Kung tanahon mo ni, nga aprobado nga siya ang gitagaan sa pagwali sa may merita sang bugay sang Diyos, kay siya nakasapo sa bugay sang Diyos, kag nagtuo, nagbago kabuhi. Ang nagapabago sa kabuhi, hindi kasuguan. Ha? I-mark din ninyo na. Kay ang ginasunod sa una, kasuguan. Kay ang gasunod sila sa una, sa kasuguan, kay gasunod sila sa Ginoo. Karon ang ginasunod sa mga tao, si Kristo ang napatay, ginlubong ka na banaw, si Kristo ang ginasunod. Hindi nakasuguan. Kay sa idalom na sila sa bugay. Damo ng versikulo sa chapter 3 sa Romans, chapter 5 and 6, nga na luwas sila sa bugay paagi sa pagtuo. Siling sa Ephesians. Pero tanaw na ito na ikadua nga butang. Nga ang bugay sang Diyos makita sa mata sang una, sang Diyos. Ikadua, ang pagkamatarong, ikadua, makita sa circumcision. Sa unang panahon, sila ang mga katawan lang, the only people or nation that all males, tanan nga mga lalaki, na circumcised after sang pagabata. Suno sa kasulatan na gina-circumcise ang bata kung after nga natawo siya. Ang edad sini gina-specify sang Ginoo nga ina i-circumcise kag ina natabo man kay Kristo. Now look at you in the book of Luke in chapter 2 in verse 21, and when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was the name of the angel before he was conceived in the womb. That is the practice sa mga Hudyo. Nga ikawalong adlaw i-circumcised. Ti ako, ikaw na circumcised ka after 8 days. That's the law. Kaginagin himo ni si Kristo sang iya amay nga stepfather nga si Joseph kag si iya Mary nga iya iloy sa unod. But his father is his father in heaven. Wala siya sang iloy nga lalaki nga matuod nga Diyos. Ha? Wala siya sang iloy. Babae na ang iloy niya sa unod. Kay gintagna na. Pero gusto

0: orang diri amo na di gincircumcise sila tanan gin na sila gincircumcise gintawa gin sa Dios nga outward righteousness silang mataro lang nga tao they are all righteous bangod sang law bangod sang Dios nga ilang ginatuman bangod nakasapo sila ina kung magtuong sang bugay sang Ginoo. You look at here in the book of Romans in chapter 4 in verse 11 and he received the sign of circumcision a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised that he might be the father of all them that believe though they be not circumcised that righteousness might be imputed unto them also. Amo na ang circumcision nila nga ini gintawag San Pablo nga a seal of the righteousness of the faith. Silyo sang pagamatarong sang pagtuo. Amo nang term ha? Kinantama kita sinikatanda sa pag tuon siya na. Kay ginsulat na sa kasulatan, kay si Abraham nagtuo sa Ginoo. Sa chapter 15 sa Genesis and verse 6. Ano ang silyo sa niya pagtuo? Amo ini ang circumcision. O, ang abiyang turan, matingalan ka mo siya na, no? Silyo na ang circumcision sa mga Hudyo sang pagkamatarong sa pagtuo. Kay ang ila amay nga si Abraham nagtuo sa Ginoo siling sang chapter 15 in verse 6 of Genesis and he believed si Abraham na and the Lord and he counted it to him for righteousness. Ina magtuo tapos gin-circumcise siya sa Genesis. Oh, gin-circumcise siya sa Genesis. I think, dili mo makita ina, kay tini isa kasugo sa Ginoo mo, ngang tanan ng mga lalaki, pag-circumcise. Siling na sa Ginoo na. Oh, para hindi kita magdili, si Abraham gin-circumcise na siya after sa tawag nga sa 8 days na ina siya gin-circumcise upod kay Isaac marka na asang ila pagkamatarong sa pagtuo. Oh, ang ginambala natin circumcision karon ano iya na circumcise ka at marka na nimo sa pagkamatarong. Karon nga panahon kung ikaw nagtuo sa Ginoo, you are saved by grace through faith, ang imo circumcision is different from Abraham. Sila, ang ila circumcision is called zeal of righteousness of the faith. Kaya sila lang nagtuo mo, dapat sila ma-circumcise. Kung ikaw iya nagtuo, dapat ka man ma-circumcise. Oh, ano nga klase ng circumcision na? Pariyo kay Abraham, no. Sila gin-circumcise sa in the flesh. Oh, they are circumcised. Silyo inasang pagkamatarong. You look at your bala sa libro sang Colossian, kung ano ang imo circumcision sa ikaduwang punto. Mga abiyang turan. Colossians chapter 2. Siling sang Ginoo in verse 11 in whom also ye are circumcised. Ang mga tumulong-subong na circumcised ang nagtuo sa bugay sang Diyos. Ha? Kung may arang nga law of Moses na may arang kita nga law of the faith law of the grace of God and the law of spirit of life. Ang ining law of faith na, mabasa na sa Romans chapter 3 and verse 27 even up to verse 31. Kay paagi sa pagtumo, napaligoon mo ang kasuguan. You see? Sa sinang law of faith, kagsunod kon, ikaw nagtuo sa Ginoo, nangkon mo ang law of grace, nga ang imo sala napatawad. Sa pagtuo mo kay Kristo, Diyos ang nagapatawad. Kay pagtuo mo, ginbakal ikaw, sa Ginoo, ang mga sala mo. Sa lawas mo, kag sa ibang pang tao, nga damo aton sala, damo bisyo ta. Pero ina nga pagpatawad, ginbakal sang Diyos, agod nga ang imo sala, mapatawad na. Na, sang iyan dugo. Pero wala ba kita kabasa sa chapter 2 sang Colossians, basahan ko anay ang chapter 1 sang Colossians, na siling sang Ginoo sa verse 14, in whom we have redemption through His blood. You know ta, ano ginbaton mo pag tuo mo? Gintubos niya? Sang iya dugo ang ano? Even the forgiveness of sins. Pag tuo mo, ang imo sala, ginpatawad sang Diyos, kay ginbayra niya na sang iya kabuhi, sang iya dugo. Nga kadamo udamo sala mo, ginbayra sang Diyos. Hindi ka magtuo, kag magtuo ka, you have forgiven from your sins. Ina, kung conforme ka, tinagtudlo ni nga, mag-inursol ka, kay kalabanan sang tao ka mag-inursol, ha? Abiya, napatawad sa laya. Ang pagtubos sang Diyos ang nagapatawad. Kay kadamo ang nagapatawad sang sala. Daw sila lang gabatya nga napatawad. Diyos ang nag-justify. Pero tanawin mo yun yung mga abiyang tunan ng pagpatawad sang sala. Kung ikaw nakasala, subong abi sa mga Israel nun. Ginpatay nilang Ginoo. Ganon, hindi sila mag-inulsor. Amunang dalano nilang imoon. They will admit that they have crucified the Lord. Oh, mga tao ni nga circumcidado, pero ginpatay nilang Ginoo. Mga tao ni nga nagasunod sa kasubuan, pero ginpatay nilang Ginoo. Oh, hamak mo na? They have crucified the Lord. Tiinang pag-crucify nila sa Ginoo, wala inaasang Diyos sila ginsukot. O kung ginhukman, ginhimo inaasang Diyos nga bugay. Nga hindi sila pagsukton, kag kung magtuo pa sila, sila nga nagpasipala pa sa Ginoo, kag nagpakawiya pa sa Ginoo, kag magtuo sa ila, ginpakawiyan, kag ginpatay, kag ginpurungpurungan, kag ginduplaan nga Diyos, mapatawad sila, kay nalakip sila sa sinang kamatayon kapag lubong sang Ginoo kag pagkabanaw. Kita mo, amo na ang meaning sang bugay sang Diyos. Ang kamatayon niya, why siya nagsukot? Nahukman ka, kundi ang imon mo lang, kung ginangkon mo nga ikaw ang nagpatay. Siling sang kasulatan, in the book of Acts, in chapter 2. Siling na sang Diyos, in verse 36, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom you have crucified, both Lord and Christ. In verse 37, now, when they hear this, but ani lang pagwari San Pedro, na ginlansang ninyo ang Ginoo kag Kristo. Now when they heard this, they were pricked, nasaktan sila sa ilang tagipuson, in their heart, and said unto Peter, and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amo na ang balasian sang ilang pagpatawad sa ila sala maginursol. Parang ila sala mapatawad. Whereas ang kasulatan nagadeklarar nga ang imo sala napatawad na pagtumo kay gintubos na ni Kristo. Sila wala. Tinanan nila gin maginursol. Gani isa ina kapagturunan nga aktwal nga nakita mo minursol ka nga ikaw gin nagpatay, nagbuyayo sa Ginoo, nagpasipala sa bugay sang Diyos. Di mo makita nga ang imo kabuhi kay matarong sila nga tao, naglapas sila, oh, bisan mga marka sila sa pagkamatarong kay they are circumcised people, mga abiyang turan. They have done wrong. Kung ikaw yan ang tuwa, after pagtuwa mo, ikaw nakahibalo sang circumcision nga sa bugay sang Diyos. Pagtuwa mo, you're circumcised. Ano nga klase nga circumcision? Padayong kita chapter 2 verse 11, in home also, you are circumcised with the circumcision made without hands in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Ang imo circumcision napasad sa pagtuo mo sa bugay sang Diyos nga ang nag-circumcise mo, ah, sino na? Without hands. Oh, ina sa pagtuo mo, you're circumcised. Ano na nga pag circumcision, verse 12 of chapter 2, buried with him in baptism, you say, where also you are rising with him through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead. Ang imo circumcision is the operation of God sa kamatayon niya. Pagtuo mo, you are circumcised. Ano nga klase nga circumcision na operation of God? Pagi sang imo nga pagtuo, circumcision with made without hands and putting off the body of sins, ang imo sala iato amo iagin tinluan. Ang paglapas mo sa kasuguan, ang mga sala nga naangkon mo, ginkuha yun na, ginoperasyonan yun na. Paagi sa verse 12, buried with him in baptism, wherein also you are rising with him through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead. Pagtuo mo, matingala ka, no? Amo nang bugay sang Diyos. Tinlo ka mo. Muna nga bago ka buhi mo. Bago ka nga tao sa Ginoo. Kay Kristo. Kagina. Kumplito ka. Bisa nalapas mong kasuguan sang una. Karon hindi na nimo malapas kay nga ang naghimo sang kasuguan, ang imo ginasunod kag ginasimba kay sang una kasuguan nang ila ginasunod. Gatipo na sila kon adlaw nga inong paway, ang gudayaw ng Ginoo pagtipig sa sinang adlaw to make that seven day holy sa Ginoo. Pero naglapas kay ginlapas nila na sang una, sang Israel no na. Pero karon bangod sina ang ila nga kasuguan gintapos ni Kristo. Na mga abiyang uturan. So, naluwas sila. Kagbangod sila, kumplito sila kay Kristo. Sa una, hindi sila kumplito sa kasuguan mo. They are not complete. Karong pagtuo mo, you are complete in Christ. Chapter 2 of Colossians, verse 10, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Kumplito ka. Mga abiyang uturan. Kay bangod, si Kristo ara na sa imo. Amo na nga si Kristo na ang ginasunod mo. Ha? Si Kristo na. Hindi nang kasuguan. Matingala ka na. In verse 9 again, 4, chapter 2 verse 9, 4, In him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Verse 10, and ye are complete in him, which is the head of all principality and power. Amuna, ang ilanangkon. Subong, nga panagon, both Jews and Gentiles. No? Number 3, ilaya, ang ilamarkaya, o kung ang ilang tinasunod kasuguan, circumcision nila, in the flesh, puro makasala. Ang ilang sala, o yung patawad. Pero karon, ang imo sala, yung patawad, paagi sa pagbayad sa Ginoo. Ephesians chapter 1 and verse 7 and Colossians chapter 1 verse 14. Nabasa na itong kina. Karon, ano kaklase tao pagtuo mo? O tanong nyo na, pagtuo mo, you are declared as the children of God. Oh, chapter 8, sang Romans in verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Imo natunan sa Old Testament, wala na sila ginapuyan sang balaan ng Espiritu sa ilang tagipuson. They are called the people of God. Ginbasa natong kaina. Tanaw nato, Brother Risa, Book of Exodus and verse 13 of chapter 33. Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. Amo nang ila ginahimo iya sa unas, magsunod sa kasuguan, mga abyang kauturan. They are called this nation is thy people. They are called the people of God if they obey the law. Apang karon ko nagtuo sila kay Kristo, they are called the children of God. Ang nagasunod sa law sa una, wala na nalid sang balaan na espiritu. Kita mo, kasimba sila sa ibang Diyos, si Molok. Larawang at tinigban. Kita mo, naglapas sila sang kasuguan. Instead, Diyos ang simbaon. Hindi na Diyos ni Abraham. Tama na, no? Instead nga ang balaan ng adlaw, ilang dumdumon. Ilang naging sikway. Wala na sila gadumdum. They have broken the law. Gani, bangod siya na. Nasapuan. Kung nga ang bugay subong kay bangod, pagpatay nga sa Ginoo is the end of the law. Pero kung magtuo sila man, kagkita man sa Ginoo, we are called the children of God. Kaya nga, end of the law. In chapter 10 of Romans, pagpatay nga sa Ginoo, in verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Abin nila pagpatay nga sa Ginoo. Kasuguan na ang sagiapo na sundo nila. Kaging patay lang Ginoo mo. Kaya bangod, ginakusa nilang Ginoo nga naglapas ang kasuguan. Ang isa sina nga ginlapas ang Ginoo kuno. Kuno, kaya nga nagambal ko kuno, pero that is scriptural. Na si Kristo ginakusa nila nga naglapas ang law of the Sabbath. Tanabala ninyo na sa John chapter 5 verse 18. Kag nagambal pa siya nga, sila nga, siya, nga tao, nagpaka-Diyos. Kag-against the Luna. Kag-sunod, ginambal man sa libro sang John chapter 19. In verse 7, nga, we have the law. He needs to be crucified because he said that he is the Son of God. Ginpatay lang Ginoo sa kasuguan, so pagpatay lang sa Ginoo, sila ni San Pablo, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Abin nila pagpatay nila sa Ginoo. Sila hindi na matarong. Pero kung magtuo sila kay Kristo, paagi sa pagtuo, magtarong na sila. kay they are saved by grace through faith. Tingalakan, no? So, gani ang ikatlo dira nga butang, makita natin na ang kaluwasan subong kag pagkamatarong is by grace through faith. Pagtuo mo, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Tinagtuo ka? Bisan ikaw pa nagpatay, you will be forgiven sa iyong sala. Hindi ka na magkumpisar kay wala kita yan ang patay. Sila yan din need to confess kag mag repentance in baptism na sanguna. Agod malwa sila kay sila ang nagpatay sa Ginoo mo. O mga abdiyang turang tatlo lang kag labo man ning tani nga pagkamatarong ang Ginoo mo sa Ginoo para mabalaan pero nga may inabdala kag ginpatay nilang Ginoo suno sa kasuguan. That's why ang tao magasunod na kay Kristo kay nga siling sa Romans in chapter 8 sa ikatlong punto, we are called the children or sons of God nga gasunod. Ang nagtuo ha? Bisan sila pa nagpatay sa Ginoo? Bisan pa nga kita nga damo ba bisyo sala kag mga ginahimo? San damo pa sa wata? O kung damo pa ang ginahimo tang nga binutig dinaya? O pagpangisa? Paghamkon? That's the law. Pero mapatawad na kag nagtuo ka, you are dwelt by Christ. Christ is dwelling in your heart. Kag kung nagtuo ka, you are called the sons of God. Kag ikaw gin adoptar nga mga anak. Verse 15, for chapter 8 sa Romans, verse 15, for you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba Father. Gin-adapt ka sa Diyos. Ti mga anak sa Diyos, kung gin-adapted, kaya matuod nga anak si Kristo mo. Ti ikaw ang nagtuo, you are so called the sons of God. Hindi nga son of God lang, sons of God. Sino mga saksi? Last verse, in verse 16 of chapter 8 sa Romans, the Spirit itself, Spirit witness with our spirit that we are the children of God. Sino mga saksi nga anak sa Diyos? Diyos man, Diyos ang nagbayad sa sala mo. Diyos man nagpili. Diyos man, magasaksi nga ikaw, mga anak sa Diyos. Ina, kung magtuo ka. Amunan nga, ang salvation ni San Pablo, ni mo kagsakon, is by grace through faith. Na sila niya, Ephesians chapter 2, verse 8, you are saved by grace through faith. Grace mo, bugay. Kayang kamatayan sa Ginoo, bugay na. Bayaran sa Ginoo, salam mo, bugay na. Ang nagpatay, patawaron. Ang makasala, patawaron. Kung magtuo, nabaton mo ang pagpatawad sa sala. By grace, you are saved. No? You are saved by grace through faith. That's not of yourself. It is the gift of God. Subong ang panahon sa bugay, dulot na sa Diyos ang magtuo ka. Nagatuo ka kay Kristo? Pasiling ka nga ho. Nabaton mo ang manluluwas nga nagbayad sa imo sala. Ginoo Diyos ang labing gaman nga may salamat gin. Sang tatlo kabutang nga amon na tunan nga ginkumpara namon ang mga ginsulat mo sa Old Testament kag ginhimo mo sa Bag-ong Testamento sa bugay mo Diyos nga ang kabuhi mo nga ikaw Ginoo nga amon pagatuhan magapuyo sa amon tagipuson sang una ang ginasunod nila kasuguhan karon ikaw na o Diyos ikaw ang natugyanan sa amon kabuhi tubong ikaw magakari ginaulat na mo na kay hindi man kami kabalo kung saan o ka magkari pero ikaw magadala sa amon sa imo ginaran ini ang amon pangamuyo in Christ Jesus name we pray. Amen. Sa liwat mga abdiyang aturan layang gilang Ginoo ini ang inyong kubos ng abdiyan Pastor Nemisio Tahala.
1: Madamo gini salamat sa inyo pagsama ang inyo alaga, Pastor Nemisio Tahala of Voice of Calvary Baptist Church, Voice of Calvary Online Radio Philippines Program. Monday to Saturday radio program time 8:15 to 9:15 p.m. Sunday program live coverage of Voice of Calvary Baptist Church worship service Sunday evening live stream 8:15 to 9:15 a.m. You are locking into your favorite Christian radio. This is Voice of Calvary Online Radio Philippines.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Magandang araw po sa lahat na nakikinig ngayon sa ating programa. Naanyayahan ko kayo na makinig sa isa pang bahagi ng ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakataong ito na Kanyang ibinigay upang maipagpatuloy natin ang pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ako'y umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan sa inyong pangangatawan at pag-iisip, at nawa ay bukas ang inyong mga isipan para sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Bago po tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, at nawa ay nasa mabuting kalusugan at pag-iisip ang lahat naming tagapakinig. Buksan po nawa ninyo ang aming pangunawa sa mga katotohanan naming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nakalipas na dalawang araw ay umikot ang ating pag-aaral sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ating napag-alaman sa Romans 3:23 hanggang sa 25 at sa Matthew 26 verse 28 na may legal na basehan ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, at ito ay ang dugo ni Hesus na ibinuhos dahil sa ating mga kasalanan bilang pagsunod sa patakaran ng Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi na kung walang maibuhos na dugo ay walang kapatawaran. At dahil ang Diyos ay nagpapatawad batay sa dugo ni Hesus na naibuhos nang siya ay namatay sa krus, sinasabi ni Pablo sa Romans 3:25 na ito ang magpapatunay na ang Diyos ay matuwid. Subalit may mga tumututol sa sinasabi ni Pablo na matuwid ang Diyos, dahil paano daw masasabi na ang Diyos ay matuwid samantalang injustice naman daw ang kanyang ginawa, dahil pinarusahan niya si Hesus ng kamatayan dahil sa kasalanan ng sanlibutan, at ito daw umano ay labag sa umiiral na patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Kaya pinag-aralan natin ang nasabing talata at ating nakita na hindi naman pala injustice ang ginawa ng Diyos dahil hindi naman niya linabag ang patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Ang pinagbabawal ng nasabing patakaran ay ang pagdamay sa mga anak sa parusa ng magulang. Ibig sabihin na kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang patayin at huwag idamay na patayin ang kanyang anak. So kung pinatay na ang ama na nagkasala, tama na yun. Huwag mo nang idamay na patayin pa ang anak. Dumating tayo sa ganitong pangunawa batay sa interpretasyon ni Haring Amasyas na nakasulat sa 2 Kings chapter 14 verse 1-6 na kung saan si Joas na hari ng Juda ay pinatay ng dalawang alipin nila. Kaya nang si Amasyas na anak ni Haring Joas ay nailukluk bilang hari ng Juda, ipinapatay niya ang mga alipin pumatay sa kanyang ama, ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit po? Sapagkat nasusulat sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak, gayon din ang anak ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Kaya walang injustice na nangyari sa ginawa ng Diyos sa pagparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, dahil hindi naman siya idinamay, kundi siya ang tumayong tagapagligtas ng sanlibutan at umakong managot sa kanilang kasalanan. Tungkol naman sa patakaran ng Ezekiel 18:4, ay ating nakita na hindi rin linabag ng Diyos ang patakaran na ito dahil hindi ito sumasaklaw sa kanyang gawain bilang manunubos. Ang gawain ng pagtubos ay may ibang patakaran na sumasaklaw dito at ito ay nasusulat sa Leviticus 25 verse 47-49 na nagsasabi na ang isang taong naibenta sa pagkaalipin ay pwedeng tubusin ng kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Ito po ang sinunod ni Jesus bilang manunubos. Dahil sa patakaran na ito, si Jesus ay pumarito sa lupa at upang tubusin niya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, siya ay nagkatawang tao muna at naging kapatid natin sa laman ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2 6 and 7 at Hebrews 2 verse 11. Kaya nga sinasabi ng Hebrews 2 verse 14 and 15 na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Ibig sabihin na ang pag-alay ng Diyos kay Jesus bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay naaayon sa umiiral na batas ng pagtubos na nasusulat sa Leviticus 25 verse 47-49 at sa batas ng pagpapatawad sa Hebrews chapter 9 verse 22 at hindi ito maituturing na paglabas sa patakaran ng Deuteronomy 24:16 at Ezekiel 18 verse 4. Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan ay nais kong linawin ang isa pang pagtutol o objection na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong ayaw maniwala sa magandang bahagi ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Naniniwala sila na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3, ngunit tinututulan nila ang bahagi nito na nagsasabi na binayaran ni Kristo ng minsanan ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang dumanak na dugo. Nang aking naibahagi ang katotohanan ito sa isang forum sa Facebook, ay may isang pastor na taga New Zealand na tumutol at makailang beses na nag-post ng ganito bilang kanyang pagtutol. Sabi niya, "Your past, present, and future sins were not forgiven already at Calvary. Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins." Alam ko na maliban sa pastor na ito ay marami pang iba ang may ganitong pananaw. Sila ay hindi naniniwala na sa pagkamatay ni Jesus ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang tanong, kung hindi binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan noong namatay siya sa krus, kailan niya babayaran ang kasalanan ng isang tao? Ang paliwanag ng pastor na aking nakausap sa Facebook ay ganito, even though Jesus died already at Calvary to save every sinner, nevertheless, He did not save every sinner in one act. His death did not save the world. It was only a provision made that everyone may be saved. He made a provision already where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repents from sin. Nakuha po ba ninyo ang ibig sabihin ng kapatid na ito? Nung namatay daw po si Jesus ay hindi pa niya binayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. However, He made a provision where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repent of his sin. Ibig sabihin na sa kamatayan ni Jesus ay naghanda lamang siya ng sapat na pambayad pero hindi pa niya ito ibinayad. Kaya wala pang nabayaran sa ating mga kasalanan at that point in time. Paulit-ulit na sinasabi ng nakausap kong pastor ang ganito, Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins. Ang tanong, kung hindi pa binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo, kailan siya magbabayad? Ito po ang sagot sa akin. Your sins can only be paid or forgiven when you confess and repent of your sin. Yun po ang sabi niya. Ayon sa kanya, ang kasalanan mo daw ay babayaran pagkatapos na tanggapin mo si Jesus as your personal Savior at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin na hindi minsanan ang pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ng mga tao, kundi maraming beses. Kung araw-araw ay may magsisisi ng kanilang kasalanan, araw-araw din si Jesus na magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Tama kaya ang aral na ito? At ito ba talaga ang aral ng Biblia? Is it true that at Jesus' death at Calvary, God did not pay for your past, present, and future sins? Let us see if this is true or not. Una sa lahat, alamin natin kung ano ang naging kalagayan ng lahat ng tao mula kay Adan. Ating basahin ang Romans 3 verse 23. Ito ang sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat daw po ay nagkasala. Ano ang ibang tawag ng Biblia sa kasalanan? Sa isang bahagi ng tinatawag na The Lord's Prayer ay ganito ang sinasabi ng Matthew 6 verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ang Biblia na Tagalog version. Ang ating mga kasalanan ay tinawag ni Jesus na utang, utang sa batas na ating linabag at ang utang ay dapat bayaran. Kung ang kasalanan ay utang, paano ito mababayaran? Ano ang hinihingi ng batas bilang kabayaran ng kasalanan? Basahin po natin ang Romans 6 verse 23. Sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ang kasalanan ay utang at ang hinihiling na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailan masasabi ang ating mga kasalanan ay binayaran ni Jesus? Siyempre, kapag siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung siya ay pinagpapalo hanggang sa siya ay malapit ng mamatay pero hindi siya tuluyang namatay, hindi pa po masasabi na binayaran niya ang ating mga kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tulad lamang kung nakautang ka ng 1,000 pesos sa bangko na kapag nakapagbigay ka na ng 1,000 pesos sa kanila ay kikilalanin ng bangko na bayad ka na sa utang mo. Kung nagbigay ka lamang ng kalahati, siyempre sasabihin ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo dahil kulang ang inyong ibinayad. Pero kung 1,000 pesos ang ibinigay mo, alang ang sasabihin pa ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo? Siyempre sasabihin nila na bayad ka na sa utang mo. Hindi rin po pwede na sasabihin ng bangko na hindi ka pa bayad sa utang mo dahil yung ibinigay mo na 1,000 pesos ay isang provision lamang for the payment of your debt. Sa kaso ni Jesus bilang ating tagapagligtas ay ganon din. Tayo ay hinatulang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit si Jesus ang tumayo bilang ating manunubos. Bilang kapatid natin sa laman, siya ay umako sa responsibilidad na magbayad sa ating mga kasalanan. Yamang siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naturalmente, nabinayaran niya ang ating mga kasalanan. Dahil ang hinihiling ng batas na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at siya naman ay namatay na nga. Hindi po pwede yung sinasabi ng iba na bagamat totoong pinatay si Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, pero wala daw siyang binayaran sa ating mga kasalanan, be it past, present, or future sins. Hindi po pwedeng mangyari ang ganun. Isa pang punto mga kapatid, kung totoo na nang namatay si Jesus ay gumawa lamang siya ng provision para sa kaligtasan natin, ngunit wala pa siyang binayaran sa mga utang natin, sa makatwid ay hindi po niya tayo tinubos mula sa parusa ng kasalanan nang siya ay namatay sa krus. Tulad lamang ng isang bata na kinidnap at ang kidnapper ay humihingi ng 50 million pesos sa tatay ng bata bilang pangtubos sa buhay ng bata. Kung ang magulang ay naghanda lamang ng halagang 50 million, subalit hindi niya ito dinala at ibinigay sa mga kidnapper, masasabi ba natin na tinubos ng ama ang kanyang anak sa kamay ng kidnapper? Siyempre hindi. Bakit? Dahil hindi niya ibinayad sa kidnapper ang nasabing ransom money na hinihingi. Inihanda lamang niya, pero hindi naman niya ibinayad. Ganon din kay Jesus. Kung totoong hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa krus, hindi po masasabi na tayo ay tinubos ni Jesus. Dahil paano sasabihin na tinubos tayo ni Kristo, wala pa nga siyang binayaran sa ating mga kasalanan. Pero kung ang sinasabi ng Biblia ay tinubos tayo ni Jesus, ibig sabihin na hindi lamang provision for payment ang ginawa ni Jesus, kundi actual na binayaran talaga niya ang kasalanan nating lahat. Ito ang tunay na ebanghelyo na ipinangangaral noon ng mga sinaunang mga apostol ni Jesus. At ito ang ebanghelyo na ipinangangaral ng tunay na iglesia ng Diyos sa huling araw na ito. Ating basahin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binasa po natin ito sa magandang balita Biblia. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hebrews 9 verse 11 and 12. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatwid ay hindi sang nilikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga turo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayo'y tiniyak, ibig sabihin nakamtan niya ang walang hanggang katubusan. Romans 3:23 and 24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Apat na talata ng Biblia ang nagsasabi na tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung tayo ay tinubos na ni Jesus, ibig sabihin na binayaran niya ang kasalanan nating lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo bilang tubos sa atin. Dahil kung hindi niya binayaran ang ating mga kasalanan, ibig sabihin na hindi pa tayo tinubos, kundi tutubusin pa lang. Subalit malinaw ang sinabi ng Biblia na tinubos po tayo ni Jesus. Past tense. Ulitin ko, ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng Biblia at ito ang aming ipinangaral sa inyo ngayon, mga kapatid. Kaya hindi po totoo yung aral na nagsasabi na bagamat namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng lahat, ngunit wala siyang binayaran na kasalanan because his death was only a provision made so that if you will accept Jesus as your personal Savior and repent of your sins, Jesus will pay for your sins and forgive you. This is one of the false gospel being preached today at ako po ay namamanhik sa inyo mga kapatid na nakikinig sa ating programa na huwag po kayong matakot na tanggihan ang maling aral na ito. Bagkos ay tanggapin po ninyo ng buong puso ang katotohanan na ang lahat ng inyong mga kasalanan ay binayaran at pinatawad na ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Alam po ba ninyo ang talagang dahilan kung bakit ayaw maniwala yung pastor na nakausap ko sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga sinaunang mga alagad ni Kristo na kung saan ay sinasabi nila na binayaran ni Kristo ang lahat na kasalanan ng buong sanglibutan? Pakinggan po ninyo itong paliwanag niya sa akin. Sabi po niya, "The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin since your sins not committed were already paid or forgiven at Calvary. If Jesus has already saved everyone at Calvary or paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus." Natatakot po ang ating kaibigang pastor na ito na kung totoo na binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, kasama ang mga kasalanan na hindi pa nagagawa, ay para na rin binibigyan ng Diyos ang tao ng license to sin. Dahil hindi na siya matatakot na magkasala dahil iisipin daw niya na dahil hindi pa man ako nagnanakaw ay binayaran na ni Jesus ang aking kasalanan, kaya no problem kung magnakaw ako ng magnakaw. I sympathize with the concern of this brother pastor because there is a real danger na kung ipangaral ang katotohanan na binayaran ni Jesus nga ang lahat nating mga kasalanan, past, present, and future sins, ay marami talaga ang aabuso at gagawin nila ito na lisensya upang magpatuloy sila sa pagkakasala at sisisihin pa nila ang Diyos at sabihin na siya ang may kasalanan tulad ng ginawa ni Adan at Eva noon. Pero masolve kaya ang nasabing problema kung ipangaral ang maling ebanghelyo at sasabihin na hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan ng lahat sa krus, kundi naghanda lamang siya ng sapat na provision para pambayad sa lahat ng kasalanan under certain condition? Kung ito ang ipangangaral, wala kayang gagamit sa aral na ito as a license to commit sin? Tinitiyak ko sa inyo mga kapatid na hindi pa rin po masolve ang nasabing problema ng pang-aabuso kahit pa

kapayapaan. Kahit na ganito ang ating ipangangaral na ang kamatayan ni Jesus ay provision lamang for the salvation and forgiveness of our future sins. Kaya huwag po tayong matakot na sampalatayanan at ipangaral ang katotohanan na binayaran ng Diyos ang lahat nating kasalanan, past, present, and future sins. Kung mayroon mang gagamit sa katotohanan ito sa maling paraan tulad ng paggamit nito as a license to commit sin, subalit hindi nangangahulugan na mali ang aral na ito dahil pinatutunayan ng Romans 3:23-25, Hebrews 9:11-12, Galatians 3:13-14, and 1 Peter 1:18-19 na totoong tinubos tayo ni Jesus at totoong binayaran at pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, pangaralan po natin ang mga tao na huwag nilang gamitin ang masaganang biyaya ng Diyos na lisensya upang magpatuloy sa kasalanan. Bagkus ay ito pa ang gamitin nilang inspirasyon para huminto na sa kagagawa ng kasalanan. Sa Romans 6:1-5 ay ganito ang sinasabi ni Pablo. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Yan po ang sagot. Tayo'y patay na sa kasalanan. Papaano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sinasabi sa Titus 2:11-14 na nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sangbayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ayon po kay Pablo, ang layunin kung bakit iniligtas tayo ni Kristo mula sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan ay upang tayo ay maturuan na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya huwag naman natin abusuhin ang kanyang biyaya at huwag nating gawing lisensya ang kanyang pagpapatawad upang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Totoong nagpapatawad ang Diyos, pero huwag natin sasadyain ang magkasala. Bagkus ay sikapin natin na huwag nang magkasala pa, kundi mabuhay na banal at walang kasalanan. Pero kung sa pagsisikap natin na hindi magkasala, ay nahulog tayo sa pagkakasala dahil sa kahinaan ng ating laman, ay huwag din tayong mawalan ng pag-asa dahil pwede pa tayong mapatawad dahil sa merito ng dugo ni Kristo na nabuhos para mabayaran ang mga ito. Sinasabi ni Apostol Juan sa 1 John 2:1-6, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Wala na po tayong oras, kaya dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayon. Magpasalamat po muna tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa.

0: ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Salamat po sa mayaman na pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan sa krus. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Nawa po ay matuto kaming magmahal sa inyo at huwag umabuso sa inyong kagandahang loob sa amin. In Jesus' name, we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-Ohan, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mga butika.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kablayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
4: Mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
11: Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay. Tagaytay Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman
16: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
15: Extend Food Superman
17: from man.
15: Para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500.
15: Para sa healthy gatay.
17: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas ga antioxidants.
15: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sang imo atay.
15: Basta tinlo ang atay.
17: Happy kanunay.
15: DTX 500.
17: Masaligan.
15: Epektibo.
17: DTX 500.
15: D3 Bio.
18: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
15: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
15: Yung may D3.
19: Mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
10: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:05 na sang gabi.
2: Kagabihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kag... kanamit!
3: Saturday Nights with Langga Kim.
2: Saturday Nights with Langga Kim.
3: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.

0: campeón.
1: Maayad-ayad nga gabi mga ka-K5. Maayad-ayad nga gabi sa akon pinalangga nga mga langga-langga nga nagatutok na sa ilatag sa ka mga radyo, sa ilatag sa ka mga Facebook dira, sa aton sa ring mga social media platforms. Happy weekend! Especially sa mga nagatrabaho sa gobyerno or day off nila Sabado. Kung konti nag-duty pa subong, buwas pa huway, maayad-ayad yun nga gabi sa inyo tanan. I hope you're doing fine, mga ka-K5. And I hope, no, nga kung ano man lang ang mga pagtilaw ang na-experyensya ninyo sa inyong mga kabuhi, kabay pa nga, you'll overcome sa mga challenges, no? Sa mga suki naton yung mga tagpalamati, plastar na. Kaya magasugod na ang aton sering pagpangalagad. Diri sa programa Saturday Nights with Langga Kim.

0: And of course, makaupod ninyo ako from 7 PM to balas 9 sang gabi. Duwa kita ka oras nga mga dugsing nga na. Madugsing nga na.
1: Ay, tuot!
0: Duwa kita ka... Oh, tuig ang malko. Duwa ka oras gali mga ka-K5 nga magalambinganay sa radyo. Kung ano man rang status ninyo, whether you're in love, in a relationship, broken-hearted, kung ginbayaan ka ginbaylo sa iban, sige lang. Ang bagani nila nga, karma is digital. Kung kaisa, bisan wala ka na nagabalos mga ka-K5, gahimo gid no ang tadhana sang pamaagi. O, para ibalos ikaw, aba.
1: Ay, tuot!
0: Pero ang bagani nila mga ka-K5 nga, happiness is the sweetest revenge. Mga ka-K5, di bala? Kung makita niya ikaw sa uri, no? Kung for example, ginhinto ikaw. Kung makita niya ikaw sa tao nga ina, nga you're happy even without that person, without him or without her. Then, maabot ang punto nga ma-realize niya, ay, ikaw gali ang iya nga ginsayang. Sa mga ka-K5 naton subong, sa nagkarainlain niya mga kabanwahanan sa Iloilo Province, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan. Whether you're from First District, karaga pamati ka mo dira sa aton siring nga mag-creatively ilokon K3 News FM stations, dira sa K3 News FM Yagal, dira sa First District of Iloilo. And of course, maayad-ayad man nga gabi sa aton yung mga suki nga tagpalamati dira sa may banwasang Tigbawan, sa mga taga-Tubungan, sa mga taga-Igbara, sa Yagal, sa mga taga San Joaquin, and to everyone nga nagatutok gid sa aton siring nga pagpangalagad, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan. Good evening man sa aton siring nga mga suki nga tagpalamati dira sa Second District of Iloilo, sa mga nagaihaw dira sang manok. Mo nagaihaw sang manok.
1: Ay,
0: gulpi lang pala nag-grave.
1: Ay,
0: nag-grave. O doon namin maghigop-higop sang sabaw subong agabi, no? Ng kapayas nga may bisaya nga manok. Oh, di ba la ka-K500? Pero bala na to, a lot are struggling subong. Pati syempre, ano ganit ka-K500? Pet sad di? Peligro.
1: Ay, tuwa!
0: Ano ganit nila mga ka-K5? Every month of July and August. Doon muna bala ang... Doon ka... Tawag na. Doon ka budlay. Gito bala sa kwarta. Arab lang, you're trying to save man. Paisa, ginagakinot ka man. Pero basta mag-amon ka na yung mga binulan. Do ka budlay, gid no? Do ka salik-awot, gid kumbaga. Salik-awot. Sa mga ka-K5 naton, dira sa Second District of Iloilo, maayad-ayad nga gabi dira sa inyo tanan. Dira sa mga nagapamati via K3 News FM Laganas. Hello, good evening. How are you? How are you to find out? How are you to find out? Sa mga taga Leon, Alimodjan, San Miguel, sa mga taga Banwasang Pavia, dira sa mga taga Santa Barbara, New Lucena, and Saraga. Good evening, gida, dira sa inyo tanan. Sa mga nagapahilay-hilay sa Duyan, sa mga arat dira subong, sa mga merkado publiko pa, sa mga nagatulo tigang pa subong, you know. May aray iba na, mga kung kaisa makapauli ka lang sa inyong mga balay, or sa inyong mga boarding houses. O, tingin kung isa ka, amo pa ni mga oras, nung gatigang ka. O, tingin kung ara ka sa umati, kahoy gamit mo, no? Or uling. O, tingin kung mayara ka mo dira sa mga rice cooker. O, ti dasiganay lang, no? Pero ang bagani nila, mga ka-K5, kung hindi ka pa perfect magtigang, hindi ka pa na kuno ready, kuno magpamilya, ama?
1: Ay, tuot!
0: Amo na kuno mo? O, ikaw, Ma'am Yasha Zalbon, perfect ka naman magtigang. O, mag... O, dapat hindi siya linugaw. Dapat hindi man siya batok ba?
1: Ay, tuot!
0: Sa mga ka-K5 naton, dira sa my Third District of Iloilo, nagapamati ka mo via K3 News FM Kalinog. You're listening, dira sa mga taga-Putotan, sa mga kasi Manuan ni ka-K5 Ray Espea Umalay, dira sa may Putotan, sa mga taga-Mina, sa mga taga-Haniway, dira man sa mga suki naton nga mga tagpalamati mga ka-K5, ano pag yung mga kabanuhanan, dira tatantaran ka mo sa mga nagapulo pa niya ponsubong, pero sudanta, o kaya pa hasta mag-31. Bala na to, no? Medyo malawig-lawig gawa yung July, kasi syempre hasta siya sa July 31. Hindi kaya na lang ate kung ikaw lang isa, tinudos noodles ka na lang anay. Oh, ang best friend mo subong mga dilata, mga itlog. Kapin bagay kung estudyante ka man, na naga-board ka diri sa Iloilo City o diri sa syudad sa Iloilo. At yung kaisa doon, balaan mo man ang sitwasyon nyo, pigado man, o dira sa inyo nga mga balay. Kung kaisa doon, nahuya ka man bala, nga magpulo pangayo, dira kay nanay mo or tatay mo, kay balaan mo man nga wala-wala man sila dito, mga ka-K5. Ote mantener ka sang itlog o kaisa ang noodles sa mahaw panyaga na. O tapos pagkagabi itlog. O tapos ang isa mo ka cup or duha mo ka cup katinig ang bilog na nga adlaw, no? Sige lang maabot kinang tion nga makalampuas ka sa kaangay no nga mga sitwasyon. Puhon, adya fighting. O kung kaisa no gakadulaan malakita sang tawag na sang fighting spirit. Gakadulaan gyud kita sang hope nga mambal ka nga duha mo lang ni permiso sitwasyon mo. Kung kaisa gina-try mo man ang best mo, you're working hard, you're being industrious. Mapisan ka man kung kaisa no ang opportunities nga nagaabot sa imo arab lang kabudlay gid. There are times nga mga ka-K5 hindi mo pagkahuya kung ano man ang trabaho mo subong. Mangod nga mo nang nagahatag sa imo no sang pagkaon mo sang tanan mo nga mga kiranglanon, di ba Sir Aldrin Ding Donato? That is why nga tikon ano man ang mga trabaho niyo subong hindi niyo pagkahuya. Stepping stones niyo ina. Agud malabot kun ano gid ang inyo nga mga handom, di ba la? Importante, gap-take pause ikaw, pero wala ikaw nag-surrender. That's something, man, kung kaisa mga ginawakal, kung kaisa applicable, man, dapat sa kaugalingon. That is why I'm trying to motivate each one of you. Bala na to, no? Naglain-lain kita ng mga struggles sa kabuhi. Sometimes, ara ka bala sa career mo, tapos gaduda ka pa. Feeling mo para na bala ayan sa akon. And sometimes, te, syempre, no? You're looking for greener pasture, na makasupport sa imong family, makasupport dira sa imong future family sa ulihi, no? Ang bagani nila bala nga malayo pa, pero malayo na. And of course, sa mga suki natin, yung mga tagpalamati, dira naman sa area sang 4th District of Iloilo, sa mga nagapamati via K5 News FM Pasig City, maayad-ayad gid nga gabi dira sa inyong tanan. Ambal ni Ma'am Yasha Asalbon, gatudlo bala ko sa kukiri lang ga, Kim. Ako si Ma'am Yasha Asalbon, oo, gali, no? Ati, pwede ka na yung kapamana, Ma'am Yasha. Kapamana, ganyan. Oo, ang baganin nila, bala. Kita mo ng mga trends, subong. What if, kung ginambalan mo or nag-confess ka sa imo nga ginikanan, nga nagabusong ka at the age of 19, tigrabi pa ng yaw-yaw. When, for example, no, at the age of 25, 26, dala nag-confess ka nga nagabusong ikaw or mamana ka na. Mabaga, ati, sige, pwede na, legal naman ang edad mo, ah. O, tigon, for example, 30 ka na. Or over than that, mga ka-K5 ang imong edad. Mambala kung kaisa ginikanan mo, ano pag nahulat mo, atagin ako sang apo. Ay, so naman-naban, diba mo nang nabatian ni Ma'am Yash Aselbon mo. Nahatagan sang apo ang iyang mga ginikanan. Kabali na Ma'am Yash Aselbon. Kabali na kung nakagraduate ka na sa college, may trabaho ka na. Tira mo kung makitaan ang imong true love. Kung kaisa kung lawig na kung ng pila mo, kung makagraduate ka na. Pero hindi man galing natuod, no?
1: Ay, what?
0: O, bisan may trabaho ka na kung kaisa. Wala man sang nagapila.
1: What?
0: Gali dapat niyong prano. Parang kabalo ka man na mag-ano mo.
1: Ay, tuho.
0: Kabalo ka man, Ma'am Yash Aselbon, mag pulo pangita na sightseeing na para mambaga. Sa amo na nga edad, ha? Maamon ako ni. Gali ko kaisa, there are times kati ang mga ginagusto mo nga matabo sa kabuhi mo, it's not for you, gali. O kung kaisa gina-redirect ikaw nga, this is not for you. This will just harm you, kumbaga. May something better for you, diba la, Sir Aldrin Ding Donato. Kaya shoutout lang sa EMR Raptor and tanano ng mga volunteer responders dari sa Iloilo City. Sa mga suki natin yung mga tagpalamati, dira naman sa 4th District, put natin dira sa technical side, si K5 Edmar Liquina. And of course, maayad-ayad man nga gabi, dira, no? Sa kay Ma'am Nadaline Chautong, kay Sir Von Sapio. By the way, nagapamati man probably, no? Si Sir Boyet Parcon. Sir Boyet, maayad-ayad nga gabi. Sa mga nagabiyahe dira sa modernized bus, sa mga nagabiyahe sa taxi, sa traditional jeep. And tanan-tanan nga nagabaka-baka subong. mga naga-commute, subo, nagapamatis, pinagi sa mga modernized bus that are modernized jeep, mga ka-K5. So, kung kaisa, grabe ang hassle mo, no? Pilahay ka, traktak balas mo, mapakanto sa imo nga balay, gahingagaw ka, may nagahulat nga pamilya sa imo. O kung kaisa, mga ka-K5, ma-experience mo nga makabudlay sa kabuhi. And that's something that makes you stronger. Kaya kung kaisa, no? Grateful magkita sa experience nga, nagyantaan mo na yung mga pagpangabudlay. Ang nag-ano ka man lang, nag-abakod kumbaga ang mga balatsyagon. Di ba, Sir LB Tampad? And of course, dira, no, sa mga listeners natin sa Quinto Distrito, nagapamati ka mo dira via K5 News FM Sara 88.7 sa station manager sa K5 Sara, ka K5 Manilin Abaro Palek, kag dira man sa ilasening technical personnel subong si ka K5 Herman Flores, ka K5 Andre Shaginman. Pabanyapon ka na sa Sir Herman. Ito kadami na sa mga seafoods, basta ara ka sa Quinto Distrito, no? Magkurukaon. Tapin ba kung may nagahungit sa imo nga ba?
1: Ay, what?
0: Kung kaysa nagaka-inspire ka man mag-mual.
1: Ay, what?
0: Aba ni Ma'am Yasha Selbon, ang ginikanan. Kuya, hindi ko gusto nga mamana.
1: Ay, what?
0: Ay, malaon ka na lang, Ma'am Yasha Selbon. So, kung kaysa balila, gani nga love knows no age. Kung kaysa bisyan tay-tay 5 pa na, o 40 pa ng edad mo, kung para sa imong isa katawo, maabot na, makabalo man ang gug ang imong nga tagipusoon nga magpalangga. Diba lang, Sir Jerome? And dira kay Sir Dante Toquera Sr. watching from Sara. Dira kay Sir Mayo Katrasang Candado Cabana. Hello lang dira sa kay sa dira sa may Banawasang Leon, dira sa may Pagas Leon Iloilo, kag sa Barangay Tagsin. Oh my, ginapatamyaw si Sir Mayo Katrasang Candado Cabana. Sa piyak na siya nga estasyon, sir.
1: Ay, what?
0: And of course, maayad-ayad man nga gabi. Dira kay Sir Edmar Liquinia. Sa mga suki nato niya tagpalamati, dira kay Sir Jesse Coronado Gaho. Grabe, kamusta da? Ilang ga Riza Hervas, Defensor, may gabi watching from Sara. Damo kita the listeners, no? Sa Sara Iloilo. Good evening man kay Jerome. Shout out sa mga taga Bangkal, Alimudyan, Iloilo. And of course, maayad-ayad mga gabi sa atong suning mga suki diri sa Iloilo City. How are you? How are you? Sa mga listeners natin dira sa may Mandoreha. Oh, ano ba lang yung nakasakuan mo subong, no? O kaisa may araman kay Ma'am Yasha Selbon. Kaya mo lang may partner, ikaw propermi ka lang gaugtas. Parang ulugtasan, tamad imo mga nga bana. O kung tamad ang imo nga ka-live-in. Para mo lang tanan nga hulag nila, kinanglan mo sundon. O ang mga gasabit nga mga bayo, nga mga shorts, ikaw naman laba. O ang ilang nga mga inagihan. Bala to, hindi parang may mapusla.
1: Ay, what?
0: Kung kaisa, mayara ka naghambal nga, mas mayo na lang nga single ka mo.
1: Ay,
0: okay, you have the free time. Kung ano man ubrahon mo, dara, wala ka na sang lisensyahan.
1: Ay!
0: Wala ka na sang lisensyahan. Kaya raman ay aabi nga may partner ka tuod, pero sobra man bala ka possessive. Ay, sobra bala ka siloso or silosa, mga kakipay. Arab lang tanan mo nga hulag, at aga niya sang meaning, at aga niya sang, arab lang do hindi, do ginakuga ka na kumbaga. Oh, mga kak-K5, no? Good evening, dara sa inyo, tanana. Dara kay Sir John Paul Palmes. Good evening, Ma'am K. Ma'am K. Dara kay Ilangga Jake Rasper Cabanilla, watching from Tubungan, Iloilo. Good evening. Bali, Ma'am Yasha Selbon, basta kung mamana ako, invited ka. Sige, i-PM lang ko, mama. O, ay problema. Ma-leave, gina ko, ma-file ako sang leave para si mo. Ba. And of course, maayad-ayad mga gabi sa mga taga-area sang Haro, sa mga nagapaliwaliwa sa Haro Plaza. You know nga, tawag na mga ka-K5 sumong sa social media. Ito isa sa mga ginadayaw subong ng mga plazas or public plazas dari sa syudad sa Iloilo among Haro Plaza. At ibalaan mo na ito, no? Sang una, ano-ano man na naman, no? Ang Haro Plaza, may ano ganin ang mga dragon na dahil sa una, no? Dara sa kilid, gadulong pa, pero subong, very, ano na siya, lively and relax ka bala kung magtambay ikaw dara, no, sa may Haro Plaza. Tapin pa kayo may mga police personnel man kita dara, no, sa Iloilo City Police Station 9, nga nagalibot-libot dara to secure man sa mga tao, sa mga nagalagaw, para you'll feel safe man, sa mga nagapunggo dara, nagapamatik ikaw sa music, sa mga nagabiyahe ka dara, sa mga sikat kag tricycle, maayad-ayad niya gabi, kung kaisa magtulo-tambay kami dara sa Haro Plaza, sama batianan mo ng ibandara, no? Nakatunog-tunog sa ilang mga Bluetooth speaker gapamatigid, no? Sa K5 News FM Iloilo. Thank you so much kada sa pag subaybay kag pagsuporta man diri no sa K5 News FM. Sa mga listeners naton, dara sa area Galisang Mandoriao, sa pamilya Manaay, si Sir Ricky, dara kag si Ma'am Antonina. O kamusta dara? Nagapalo pa niya po na darang inyo nga mga suki, Ma'am kag Sir. O dara nakapangapin na dara sang DTX Coffee Mix. O suki na dara sa sang ano mo, sang DTX Coffee Mix. And of course, dara man sa may area sang La Paz, maayad-ayad man nga gabi dara sa inyo tanan. Kay Mami Immaculate, Mami, kamusta dara? Sa mga call center agents na ano nga nagatulutang bahay. O, kamusta ang trabaho? I hope nga ti kaya pa, no? Kung kaisa, bala naton. We have friends man nga nag-work sa BPO. Kung kaisa, singalan ka sa mga nagatawag dara sa imo, sa inyong mga customers or mga clients. Kung wala sa singit-singitan, kailang matyaga nila ba sa inyo, ha? Nung pagkatao nilang ginabayaran, or pagkatao mo ang ginabayaran nila, no? Or kung kaisa sa mga workplace, mga K5, may mga superior ikaw, or may mga upod ka sa trabaho, nga they'll make you feel small about yourself, mga K5. And dapat, kabalo ka man to stand up, bala, or manindugan para sa imong kakaugalingon. Sometimes sa mga tao, no, or arap bala sa workplace, na they'll make you feel small para feeling nila bala ma-feed ang ilang ego. Ego.
1: Ay!
0: Kasi kung may na ego ante.

0: tulad tam yawon tadra personally. O kamusta akon tadra personally ang aton sa mga listeners. O anong problema mo sa gugmadra ha? Sa mga taga-bunta tala. Watching from University of San Agustin, Iloilo City, si SG Arnel Alagdon. Kamusta da, Sir Arnel? Mayo lang nga pagpulo pa mati. Ah. Samtang nagabato ka dara sa imong tawag na katuyuhon. Okay, sa dabla, no? We appreciate gina sa aton sa rin mga security guards. Ibala naton, kapin pa kong graveyard chef ikaw, budlay magbato sang katuyo. O arab lang tulog na ang tanahan ikaw, yagamuklat, pagabantay sa gihapon sa establishment. O gabantay sa gihapon sang kalibutan.
1: Ay, what?
0: And of course, sa mga listeners man naton dira sa may area sa si Sir Cliff Acosta, no? Nagapamati man dira sa La Paz, supod kay Mami Immaculate. Sa Lapus dira, kay Tita Rana Mapa, kay Ma'am Maymay, kay Ma'am Kaykay. Dira sa Dakamay, upod man dira kay Ma'am Veronica. Anong problema, tamam ha? Yara, chill lang ah. Baganin nilang nakaabot ang problema, pero dapat ang problema ginatubang. Kag hindi siya bala mag-supersede. Hindi siya bala magpangibabaw sa kabuhi mo. Sometimes you just have to learn to smile despite of all the challenges, all the trials, all the betrayals, mga ka-K5. Sinong taho nga wala na intuan man? O probably si K5 Andre at some point of his life na kaagi naman siya into, not just in a romantic way. Pero betrayal is just around. It's just around the corner, kumbaga. I know you've been there. It could be a friend, it could be a colleague, it could be someone you love dearly. Aldo bala, Sir Raymart Akut. Dara sa Pasay City, patamyaw lang kay Marvin nga magiligid sa K5, mamati ka na gabi. Thank you gid ha, kay Sir Marvin. Ano pilido? Yes, sir. Well, Idol King, pa-shoutout lang sa tatlo ko kabata. Si Jean, kag si Alicia, kag si Mio nga gwapo. Hello lang dira ah. Sa mga taga Molo. Hello lang dira sa mga taga Katilingban, sa mga taga San Pedro, sa mga taga Boulevard, sa mga taga Kalumpang, sa mga taga San Juan, kag sa tanan-tanan ah. Nagatutok diri sa aton. Samtang nagatulutan na auman dira sang TV. O samtang nagatulutan na auman sang cellphone. Kung kaisa, no? O kung kaisa, mahilig ka ba lang sa multitasking. O kaisa, gatan ako sa TV, gatan ako ka sa cellphone. O magyan na, piod ka dira. O kaisa, gakusukuso ka dira, kapang laba ka dira. Sige lang, bato lang sa kabuhi mo. Sa mga taga City proper, sa mga taga distrito sang Arevalo, hello lang dira sa inyong atanan, mga ka-K5. And of course, sa mga suki naton nga tagpalamati, no? Ang aton sa ring palamangkutanon for tonight. Gaano ka ba kahalimaw magmahal? Kumbaga sa hiligay noon pa, ano ka kasapat magpalangga? Ano kasapa? Ano gid ang mga kaya mo or mga nasakripisyo mo tungod lang yan sa ginatawag nga pagpalangga? Ang baga din nila mga ka-K5, bisan ano kakaalam, ginamangu ka sang pagigugma. O bisan laude ka pa, bisan Latin honor ka pa, suma, magna, bisan professional ka na sa kabuhi. At some point of your life, o isang ginamangu ka man sa ginatawag ng pagigugma. Ano man ang profession mo, kaysa ganyan, abogada ka, reporter ka, o ara ka sa media, pero kung kaysa tawag na ginamangu ka man sa ginatawag ng gugma. Oh, so aton sini nga palamang kutanon nya sabto ninyo, ano ka mo or gaano ka kahalimaw magmahal? Ano mga nasakripisyo mo tungod sa pagpalangga? Kag ano ang kaya mo nga isakripisyo? Habang kung isa nasakitan ka na, tawag na, no? But in the name of love, in the name for someone that you love, sarang mo na ang masakripisyo, mga ka-K5. And for our first set of ladies, sa aton sari nga mga suki, nga mga tagpalamati, samtang nagainom-inom ka mo dira, no? Sang DTX Coffee Mix o kung pre-bio coffee. Ang mga ka-K5, pwede man ka mo ka-request ka ron, sa aton sari nga pagpangalagad. O i-comment nyo lang dira. Naka-live kita, by the way, sa aton sari nga social media platforms. Sa aton Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag K5 News FM Iloilo 88.7. Pwede man sa aton sari nga YouTube channel kung gusto ninyo mag-turn-out dira sa flat screen. Sa inyong mga TV, K5 News FM Iloilo 88.7. Pwede gid, ha? For our first set of playlists, para sa mga halimaw magmahal. A song from Sarah Geronimo, Ikot-ikot. Oh, grabe gan palibot-ibot ka lang, no? Ba?
1: Ay, what?
0: And a song from Nicole Panaginip,

Aguinip and a song from Neo, So Sick. Oras, alas 7:29 na sa gabi. Barawin po natin sa Master Control, K5 Andre La Pastora. Stand by, relax and chill. Samta na ka pamatid na sa atong sering mga ambahanon sa mga naga-drive halong-halong. Drive safely, ha? Importante, makaabot ka sa imong destinasyon. Magapanumbalik kita dari sa atong pagpangalagad. Dirigin lamang sa Saturday Night Sweet, Langka Kim.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotic, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
7: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
8: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiyang naman kayo.
7: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report. The President's Report. Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
9: The President's Report.
1: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
10: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad, kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM.
13: Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo.
14: K5 News FM.
15: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 7:49 na sang gabi. Kadasig lang yun sa mga inoras sa paglakat sang panahon. By the way, happy birthday gali sa amon si Ringa Station Manager, si KK5 Warren French, mga KK5 Warren, sir, wa, my happy birthday!

0: Of course, no, we're praying and we're wishing para sa imong good health, Sir Warren. SM Warren, kagte syempre, no, happiness. We know nga, later lang ka kay 500. We know nga, tiyan mo na ang tawag na, no, ang maka... Para sa imong happiness and good health, Sir Warren. No? Praying nga maging okay na and maging happy ang imong life together with your family. Upod ka kay Ma'am Lilibeth, kag kay Sir RJ ang iyasan nga son. And of course, may papamahal ni si Sir Warden. Gano'n ka kag-i-500, dapat maupod ka na mo. So, bisan nga, ari ka na, duty ka na. Duty mo na, boss? Kaya! Basta pagkaon na yun, wala nga natalikdan. Happy, happy birthday, SM Warren, Sir Warren French. And of course, ako manog birthday man ko ka K5 RJ mo. Bado ga, edad na tahaw. Sa ano, akong birthday, asa may, sa Martes na, birthday ko na. Papilabi edad ko, bata pa lang ko ah. Bata pa lang ko, kag ano ah, matawag na adulting pala. July 28. Sa mga July babies da, happy, happy birthday sa mga ka-K5 natondera. No, kung kaisa ma-realize ng mga ka-K5, no, nga, kung ga-edad ka na gani, like, you're not wishing or not looking for cake. Diba, kung lain yung fantasy mo kung bata ka pa, diba, mga ka-K5. Ang fantasy mo yan kung gamay ka pa. Alam mo lang, ga, may cake, may mga hotdog, may marshmallow, gana, tuslok sa tawag na, no? Sa ano na gani ka K500? Sa saging. pero sabong niya, what you wish for is about stability financially in terms of your mental health, peace of mind, and of course, sa imo nga ikaayong lawas. Importante yung maayong lawas mo. O, di bala? Happy, happy birthday, Sir Warren from Mom Bing's PSJ. Hindi ba kami maglayo, edad ni ka K500, ah. Sa July 28, ano ko ah, I'm a Leo. Leo! Oh, kung kaisa do karadukan, magaling mag-birthday na subong kay 500, no? At mga dugang na yung edad mo, you'll realize, ala, lapit ka na mag-30, goy. Lapit na mag-30. Sabi na, Ma'am Aisha Ahmad, good evening, good evening. Ma'am Bing's PSJ. And like before, no, kung birthday mo, kapin pa kung mga teenager ka pa lang, high school ka. Excited ka kung mag-birthday. Pero subong, ala, gadugang na nga gadugang ang edad ko. So, kung sang-una, ang grapangayo mo ng mga birthday gift, mga perfume, subong niya kaki 500, ano gani? Balanyos. Balanyos, samadamat ka na nga nagabatyag sa imong lawas. Pero mga K5, back to our question. Ang aton nga pala mangkutanon, hello kay Sean Navigar. Kay Sir Joren Nacionales, mag napulihan nyo ka rin subong man. Sir Ma'am Sunshine Magbano, hi lang ga, ki, may gabi, pakitamyaw ko lang da. Gali Sir Renan Sangbanate, kagpa-requestan ko sang I Love You by Celine Dion. Watching live dira sa may tubungan na Iloilo. May mga viewers pa kita dari. Basta, sino pa kita dari? Si Sir Alvin Orario. May gabi, idol. Watching from Rojas Capiz. Kag sa upod ko nga mga gwardya. Mga suki, gina na to, no? Mga gwardya. At syempre, yan mo na pag pulaw-pulaw. Pulo pa mati. Maringaw ko man bala, na bala. Sir Alvin, dahil ka mga duty, sir. Dahil kay Sir Arnel, alag doon. Tagay lang ko doon. Ay, akay wala na work, wala na duty. Hello lang dira sa mga taga University of San Agustin. SG dira asang Sanag. Watching from Estancia, si Sir Nonoy for DC Cad Navarro. Mayad ayad yun nga gabi. Kay Jasper Cabanilla from Tubungan. And kay Ma'am Yasha Selbonia, te syempre, wala punaw na yung iya nga pagpamati dira sa aton nga pagpangalaga. And of course, aton nga pamangkot, gaano ka ba kahalimaw magmahal? O, oh, diba? Kumbaga, anong kaya mo nga isakripisyo? Kag anong nasakripisyo mo na sa ngalan sa ganatawag na pagigugma? Ang maganda sa kantang, ha? In the name of love. Oh, in the name of love.
1: Ay, karoon! Hanuton!
0: Sa mga K5 naton, pwede man ka mo magkatawag. Pinaagi sa aton sa ring hotline 0919-0986-314. Agod no nga mag-sabat sa palamangkutan nun. O, kung kaisa, diba lang na-describe nila ang kung sapat ka magpalangga. In a way nga, kung ano kaka-extreme magpalangga ba? Pero may nagambal diri, hambal ni Langga Angel. Hambal ya. Gusto yaman ko nung sabto ng amo nga pamangkot. Kaso, basi ko na maluoy lang kamo sa iya. Magrabi man siya ya. Hambal diri ni Langga Jo Marie. Hambal ya gaano ko kalihalima o magmahal. Abayagin punian ko sa Pinas para nga... kay uhon na mo niya relasyon. Bisan nga balaan ko nga may iba na siya. Wow! Kaya supportahan ko man siya sa gihapon bisan sa iba na. Kag nag-beg ako bisan nga gaobdanay na sila. Wow! Ikaw na yung halimaw na sa amo na nga sitwasyon. Sobrahan ka na ginakaluoy mo na ginagin mo yung kagwalingon, Jo Marie. Lugay iko ha. Yan naman mo rabot sa puntong hati. Ano ka rin mo, kaya lang niya nga dulapat na kumbaga ang pagtratar niya na si mo. Tapos, hindi na siya si mo nga, bilagsun mo. Ang baga ni nila bala nga, madamo isang isda sa kadagatan. Kung madula na si mo subong, kag magsaylo siya sa iban, kapin pa kung siya ang nadula, kag siya ang may sala, then it's not your fault. And it's not your loss, by the way, di bala? Or anyway... Hambal din ni Langga Les. Hambal ya, whenever I see happy couples, permi ako naga-silent prayer nga tani, wala sang mag-cheat sa ila. Tapos, may times man ko, no? Hambal ni Langga Des, nga nagalabot sa punto, nga doon wala mo na bala na envision or hindi mo na makita ng imo kaugalingon. Nga tawag na, doon nga magpakasal tungod ka sa mga betrayals, sa mga... hardship sa mga pagpanghinto ya sa imo. Oh, from Langga May, ang baya kung pamangkoton ako sang iba niya tao, kung ano ko kahalimaw magmahal, ang baya dragon, sustentuhan ko pa siya, bisan may bago na siya. Sa sulod sang 4 years nga relationship namon, ako ang nagbayad sa tanan niya mga expenses para sa amon niya mga dates. Kaginto ko na nabalaan, na may bago na siya. Kag mas nasakitan ako tungod nga ginpabayan ko lang siya. Tungod nga palang ga ako mo. Subdob-subong na sustintuhan ko pa siya. Grabe mo na yung kamuang magpalangga, no? Huwag na himo niyo, kaluluoy ang inyong kaugaringon. Ay, karon!
1: Ay, karon! Kanuton!
0: O, kalain, no? Arab lang tawag na, no? Arang, for example, damo din na cases man mo. Arab lang abroad ang iyang asawa or abroad ang iyang bana. Tapos diri siya sa Pilipinas or diri siya sa Iloilo. Tapos ang ginagamit niya bala sa iyang akabit. Ang kwarta, panginginapadala sa bana or asawa iyang OFW ba?
1: Ay, karoon!
0: O, ano tawag na sila? Ba, batinggilan? Mga batinggilan? Sila yung ang halimaw, kumbaga, no? Sa prat batasan.
1: Ay,
0: kinalaman ka mo siya na. Arab lang ang ginapadala sa ilang ang mga partners nga sa abroad, ila asawa or bana. Amo pa lang ginasustento nila sa ilang ang mga kabel.
1: Ay, karoon!
0: Oo, do kalain, no? May kaya, may mga tao, man gari nga sarangan, no? Arab lang madugay antes makarealize, madugay antes makonsensya. May araw man na gani, nga tawag na, mga ka-K5, nga... ikaw ang nagbakal sang balay, oh, kung mag-asawa ng kabo, tapos, dira iya padalon sa inyong balay ang iyang kabit. Diba, ano ka bastos batasan?
1: Ay, karoon!
0: Mga ka-K5. O, parius man to ligad bala, no? Sa mga ka-K5 nato. Nato bala tong seaman bala to. Or ang engineer, nagpauli diri sa Iloilo. O, nadakpan niyang iya sa nga asawa. Nga ara sa lodging house. O, maupod ang isa ka-seaman, mga ka-K5. O, tapos ang... ang natabo, salakyan patosang banaya ang gingamit yang gindala nila sa lodging house ba?
1: Ay, karo!
0: O, natabo na yung salapas mo, dumduman nyo pa na. O, tapos dako-dako patuya ang irasustento sang banay sa babae. O, tapos siya man gali ang gabayad patuya sang kaila yung agragasto sa lodging house. Ara ka na ba? Ang ara ka na ba sa kama? O, masaylo ka pa yan sa salog, di bala? Ba? Nga batasan.
1: Ay, karon! Hanuton!
0: Good evening kay Langga Lucky Timo. Good evening, Langga Kimpa. Shoutout lang sa akong pinalangga nga asawa, si Annalie Flores. Tara sa may bantud, tigbawan kag si Gerald. Thank you so much. Oh, may nag-comment madali sa itong siling pagpangalagad. Abali, Ma'am Yasha Salbon. Grabe, din man ko magpalangga, nakalus ako sang 28 kilograms sungod sa pagpalangga ko sa iya. Nakaya ko ang tanan para sa iya. O, bagani nila mga ka-K5. O, ang best nga nga inspiration, parang magniwang. Kung broken-hearted ikaw. I know a lot of people, mga friends, or some colleagues, or some mga tao sa palibot, natiarap lang sa una, ayawan sila ka-diet. May mga diet para sila nga ginasunod, gadjulo jogging, gadjulo gym. O pero, hindi effective para sa ila. Pero sa nagbulagay sila, gininto siya, ginbailo siya sa iba, dito siya yan ang niwang.
1: Ay,
0: o, kakipe pa, may kilala ka man sina.
1: Ay, tuwan.
0: O, effective gali na, no?
1: Ay.
0: O, tapos effective man nga pampag-glow up. O, kahit eh, siyempre, arab lang ginbulagan ka, gininto ka. O, pufocusan mo na lang bala or tutukan mo na lang ang kaugalingon mo. That is why you glow up. O, nagagwapa ikaw. Naganami ang imong mindset. Nagamayo bala ang imong decision making. O, mga ka-K5. Abanganin nila kung, for example, nag-updanay ka mo sa imo karelasyon. For example, wala ikaw ya, tawag na ang imo kong kaisang paghalong sa imo kaugalingon. Nagadepende ina sa kung sino ang imo nga partner, kung paano ya ka ginatratar, no? O isa nagaglow up man na while in a relationship tungod nga mayong treatment ya sa imo. Or mambay mo lang nga insakto siya nga tao para sa imo. Ah! Dabla mo, Sir Roji Humigos. Good evening lang ga, Kim. Watching from Barangay Del Castillo, Sara, Iloilo. O, mayari pa rin yung mga comment, no? Aton sa rin nga... K5. Ang bali lang ga, Jo. Ang bali, nag-undertime ako sang una sa birthday niya. Tapos, ginpauna ko ipa-deliver ang mga pagkaon sang nga handa sa ilang balay. Tapos, sinambal ko sa iya na may last pa siya nga ipa-receive. May last pa ako nga ipa-receive. O, hindi. Wala siya kabalo. Ako gali ang last nga i-receive niya. O tapos, pag-abot niya, dito man niya ang iya nga ex sa birthday, no? O isang lalaki. Ang wala lang balabudlay mga ka-K5, no? Kung for example, ang mga previous nga nakarelasyon sa imong partner subong, alam lang close pa ya ang ex niya sa family niya, sa utod niya, or even man sa iya, no? Kaysa it's a kind of disrespect man, yabalaan nila balang may ara na sang bago ang ilayang family member. Tapos during occasions, birthday, mga ganap sa balay, na imbitar pa nila ang ex. O, di bala mga ka-K5, na agyan yaman ina. Naka-awkward, no? Nga, arap lang ka mo sa isa lang ka lamisa. O, ara ang partner mo, ara man ang ex niya, ba?
1: Ay,
0: o, di bala ma'am, Yasha Asalbon. Pero subo nga break na kami, nagtambok, nako. O, stress eating na guro imo, ma'am Yasha Asalbon. O, yung kaisa, no? Gina-divert mo usually mo kung broken o kung broken-hearted ikaw or disturbed ikaw emotionally kung kaisa na ginahimo mo o ga-stress eating ka to divert your attention and hindi mo bala pagtutukan na kasi syempre kaysa mag-ibig ka nga bilog na nga oras, bilog ka adlaw, you still have life just like sa imo nga work. O, maigo lang na kung kaisa ang mga emotions mo, ang mga realizations mo, maglabot alas 10 ang gabi, tumtum alas 12, alas 12 ang kaagahon. At tapos ka patungar ka pa ng sang music. Kakatingala ka pa kung nga, kung nga ibi ka. At syempre ka pamati ka man sa pang broken hearted yung mga kanta mo, nag-dragasinkin mo.
1: Ay, karon! Hanuton!
0: Sa mga ka-K5 natin, dabla Ma'am Aisha Ahmad. Ambal din nilang ga-Aira. Ambal ya, gaano ako kahalimaw magmahal. Kapila ako kabeses nga na dakpan nga may ipa na siya. Kagapila ko man siya kabeses nga ginpatawad. Pero amog yapon, prog baton ko man siya giyapon. Grabe ba? Oo, amog din akong kaisa mga ka-K5. Kapin pa kong malawig-lawig na bala ang inyong relasyon. Kaisa nagkanugunan ka naman. O sang inagihan ninyo sa mga memories ninyo together. O kapin mo naglabot na mo sa 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, or even more. O mga ka-K5, parang manag-settle down na ka mo. Pero sometimes mga ka-K5, it's okay man to lose people, especially sa mga tao nga liwat-liwat ikaw nga ginasakit, diba? If you love a person, hindi mo siya pagsakiton, diba, no? Diba, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Yasha Silbon. O, gani kong kaisa, sometimes it's a blessing in disguise man na may mga madula nga tao sa aton nga kabuhi. Okay, sometimes may mag-abot ka, mas better pa Someone who will make you feel better, who make you feel love, appreciated, and arab lang yun ha, hatagan ka sang imong value o gina pa gina anuman gina compliment ikaw may mga words of affirmation, mga acts of service kaysa sa tao nga lawig na kamutuod pero matyagan nyo do hindi man ka mobala wala na siya sang ginahimo nga special for you. Ang bagani ni Shana Vegar Bulagay gani nga 7 years kami pa nga 6 years Bulagay gani nga 7 years kami pa nga 6 years Oti, masimo man sala, chari, simo man sala. Oti, depende man na sa mga circumstance. May sometimes, maybe you're not just meant to be. Or kung for example, kung kamugin na, isa nagbulagay ka mo subong, kasi may chance pa man niya, mahitso pa, or maging okay pa, kang magbalikay pa ka mo. Kapit lang, laban lang, alaksan. Mga KK5, D3 BioHealth Alert kita, Anay. Kag pagbalik naton mga KK5, makater kita, no? Sa pila, katawag na, no? Ka mga music request sa atong sining nga mga KK5 dara. Pagbalik na lang naton, KK5, Andre, ma-play sa mga songs. Kasi lucky team, good evening lang, Kim. Pa-shoutout lang. Sa tanan niya taga Bantu Digbawan sa kay Annalie Flores. Thank you so much, Sir Susan Cesar. Ma'am Susan Cesar. May gabi lang, Kim. I'm watching from Lebanon. Si KK5 Alira, while you're here. KK5 Jake Gonzalez Diaz Perocho Jr. Langga, may reklamo ako. Ano to? And of course, oras. 6 minutes past the hour of 8. Mga KK5, stand by. Magapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalaga. Dari lamang sa Saturday Night Sweet.
2: Saturday Nights with Langga Kim.
0: Langga Kim.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayno, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So Kevin nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukulong updan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi mag-tiner sa lawas.
6: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kanang sa atay,
7: atay, no?
6: Kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 bio kita kada adlaw.
8: Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI. Nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka-epektibo ang ditribayo kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang ditribayo. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhas.
3: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
9: Garantisado.
3: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
3: nga may D3.
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
9: nga may Visio.
3: Ang Visio
9: nga may D3.
3: Mga buti ka.
9: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
9: Para sa health.
3: DTX 500.
9: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
9: DTX 500
3: masaligan,
9: epektibo.
3: DTX 500
9: mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500
9: masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500
9: ang DTX 500
3: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
3: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500
9: masaligan.
3: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty
9: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay at pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
19: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
20: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasing!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligan,
26: epektibo.
25: DTX 500
16: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio!
17: Yung may Vizio!
16: Ang Vizio!
17: Yung may D3!
16: Patakas mga butika!
29: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
30: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
29: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
30: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
16: The President's Report.
30: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
16: The President's Report. The President's Report.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
1: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabuli ka din sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
30: K5 News FM.
4: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
5: K5 News FM.
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 8 biyente na sang gabi. This time, mga ka-K5, pero inagapanumbalik ito rin sa atong yung pagpangalakad. Dari lamang sa Saturday Night Sweet Langga Kim. Open na sa mga atong siringa linya para sa mga luyag magtawag at magsabat sa atong siringa para mga kutanon. Langga, langga, langga, gaano ka ba kahalimaw magmahal? So mga K5 naton, dial lang kamo sa atong siringa numero 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. Sa atong mga K5 greeting kay Langga Warlito Ornido, Ma'am Kim, good PM, good eve, shoutout lang sa guard sa Salangan Elementary School. Di na siya sir ng Salangan. Kay Ma'am Richel Babs Wando, Langga Kim, miss you, watching all the way from Dubai. Shoutout lang sa mga idol ko dyan, Sir Rick Sorita, Boss Reyes Peomanay, kag-hello sa mga pototanons. Jake Gonzalez Diaz, maayad-ayad nga gabi. Good evening mandra kay Ma'am Sir Roji Hormigos. Dara sa may Sara Iloilo sa mga taga-Navais, Mandoreo, kamusta lang dala nyo? Hagyapon. pero according din, no, ginlabot nato, no, ang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW, nga ti damo dara sa mga kinihad ng mga dalan. Pag nangligan nga adlaw, asang epekto sa aton sang habagat or enhanced southwest monsoon, o ginpost mandara ni Kapitan Kapalihan, no, gagin baha sila. It is because ngati ang may mga over 20 ka mga kinihad balas dalan or kinutkutan nila mga ka K5 dara tapos mga isa ka ruler kumbaga ang kalaparon sina ano kag ang balas ginatapukan ang sang balas bala ang ila dara nga kinihad sa dalan tungod nga wala pa na gani ma-implement rang pagputang nila sang tubo or their project no sang MPIW pero base man diri sa MPIW nga subject na for emergency restoration ang inyo dara nga dalan. We hope kag ate syempre mabulig na kami apulpog kumbaga or sa MPIW para mahatagan ng sang solusyon ang problema dara no sang Navais, Mandoreo, Iloilo City. This time may naka-standby na sa aton siringa linya para magsabat sa aton nga palamang kutanon. Hello, good evening Langga.
7: Langga kayo, may gabi.
6: Wow, grabe ba? Naka-bedroom voice. Very serious. Hello, hello, good evening. Sino na sa piya kaninya? Kagdi nagatawag?
7: Sika kay Fabry na nilang gatim.
6: Ang gintamyaw ni Ma'am Sunshine.
7: Ako to ko
6: kay 5K ma. Tapos nag-request pa siya sang song I Love You by Celine Dion. Gabi pag palangga yun. Sige mo, masaraan. Pabalik ka kay 500.
7: Ano mo ganda na kung tutuot niya pag palangga, kung tutuot niya pagtanda na.
6: Oo, ang pagid na. O ikaw, ano ka ka tawag na? Kila ka ka beses sa isa ka adlaw or kada ano ikaw nagahambal nga I Love You sa kay Ma'am Sunshine?
7: Siguro, parang ako nguro, pero may kaya kaya type kema.
6: As long may ano, no, may chance ka to say I love you to the person that you love, then make them feel love, di bala? Nga, ano bala, nga sincere.
7: Oo, type
6: Pero subong din ka, subong ka kay Five Rinan.
7: Ito din siya kanong pangulo, ah.
6: Ah, ba? Ano ginaubra mo da?
7: Subong ka, 4:30 na masahe ako, type kema.
6: Oo, tap, may customer ka pa da?
7: Wala naman ah. Kapuli na.
6: Shoutout na rin sa mga taga Kalumpang Molo ah. Pero talaga dapat ka panyapo na, may pa?
7: Saan ko fried chicken yung manok.
6: Namit man no, magbakal kapin pa kung init, bala na. Kung kaisabla sa mga vendors man aton, sa mga ambulant vendors, tamit na init-init no. Nabatian mong palaman ko tanon na...
7: Namin lang fried chicken sa fishball block ni Bedkin.
6: Ano nung kaysa mabusog ka na mo, barato pa.
7: Yanay ma.
6: Pero nabatian mong palaman ko tanon naton ka K5 Renan?
7: Bago na ako, manitor kay Bedkin. Monitor.
6: Ah, sige. Pero ang pamanggot naton for the sake of, for your sake and for the sake sa aton sa mga listeners nga mag-ulang naka-on sa ilang mga

0: Sa subong mo nga relasyon, ka kay Five Varanan, anong mga nahimo mo na para kay Langga Sunshine? Talaga pamati man siya dara subong no, sa may tigtubungan.
1: Kay harotod lang kita din kay Paul kung makatok ko tutanin mo. Kasi kasi pasensya lang sa yambal ko, pero hindi naman siya ko si Kay Five Kim.
0: Hindi, ano lang, respetuhon mo lang yung desisyon niya or istoryahan niya sa maayo.
1: Mag-inay ako kung siyempre lang talaga relasyon ng desisyon siya na desisyon mo.
0: Pero kung desidido ka, Giti, pwede ka man to kasulong to eh. Palagas ka lang to kay tatay, ha?
2: Ay, what?
0: Palagas kay tatay.
1: Hindi ka mapalagas ka man ko, pero sa ulihin na ibunga, sinasulihin kita.
0: Pero ikaw, ano ang kaya mo pa nga isakripisyo pag abot sa pagigugma ka K5 Renan?
1: Pero, sakripisyo ko kayo ng paghulat ka K5 Kema.
0: No, paghulat. Alam lang, hindi ka matakaan nga maghulat tungod nga palangga mo siya. Ano mo na?
1: Oo, okay, Kay5Kem.
0: Pero sa mga previews mo nga mga nakarelasyon ka Kay5Ren, ano ang mga nahimu mo para sa ganatawag na pagigong mahal?
1: Ano, ano mo lang kay Kay5Kem, ano, sa mga makadali mo lang ang mga tinion, pero so, hindi ko ganun mapatahag. Ay, dolain sa sasabong kasi sa sakura kay Kay5Kem, ya?
0: Lain ang subong kag sa ano. Oo, pero tiyan mo na ah. O, tiyan bago pa naman ka mo ni Sunshine, no?
1: One year na kami this coming September 12 ah.
0: Pero tiyan mo na, kung tiyan siyempre bag, mga one year, kabay sa very sweet pa to each other. Pero kabay pa kang natin pa-sustain ninyo nga duha. O, kakay Five Renan.
1: Ano siya kakay Five Kim ah. Kakay ako din mambal nga avid listener mga sa kakay Five Kim. Kaya siyempre, sige mo na sa programa, ka-comment mo.
0: Ah ba? Oo. Na-comment na siya kada Sabado mo. Oh, pero tawag na kay Fiverr Ranan. Tawag na. Ano ang kanta nga i-request mo para sa iya kay Ma'am Sunshine? Para at least makilig-ilig to siya sa buong sa plan nagpamati. Kay Ma'am Balea, ginadedicate sa ako ni kay Fiverr Ranan. Ano nilang ga, Ranan? Ano ka nitaw ganay niyo, Watman?
1: So, ano ah? Ma-request ko rin ang kanta, ano ah? Tahanan ko rin kay Fiverr Ranan kanta.
0: Tahanan? Siya ang imo nga tahanan. Masana all home.
2: Ay!
0: Sige, request na ka. Do ano na ganun, kanta, El Manu, or something like that. Oh, sige, patukar na natin ah. By the way, may dalamyawan ikaw ka kay Five Renan sa mga...
1: Pagpulo kay Five Renan, mayong hapon. Mayong gabi, no?
0: Gabi na.
1: Sorry. Kaya kung po siya kay... Ito kay Sunshine magbanwa, tira sa may tubungan ah. Love you, nandang sa imo kago, Luis, halong kalanda, pirme ah. Sa kay Remy, Rotel, Ryan, Rustom, Kenong Albert, ng Goldie, ng Rona, sa iladre yung mga kabataan, sa kay Inday Lays, sa kay Toto Nataniela, kay Rustom, sa tarantara naman siguro nga nagpamati sa kampiyon niya estasyon, ang K-5, yung siya, pwede DJ Matsukulit sila, sa kay K-5 River, sa K-5 Angel, ah, may yung kapita sila K-5 Kim, ah.
0: Tapos na ilang internship, wala na sila din?
1: Tama, ano ah, kung napamati man sila, sabong mo yung gabi lang sa inyo kasi sa kita hindi yun, hindi yung gabi man ah.
0: Napapa, natandaan mo gina mga nangin guest na ito, nagligad pa.
1: Oo, oh, eh, siyempre, yung muna siyang pinakamanami kasi kay Five Kim.
0: O, di siyempre.
1: Ano lang kay Five Kim, extra lang siguro ko ah.
0: Oh, sure, bol ah. Sige, kay K5 Rainhan, take it away.
1: Ang programa ang pardagulan sa K5, dinadulong sa inyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy, napunahan sang UTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Klinika Dio Press, tag sang DTX Beauty Soap. Para nga maghamot ang inyong kalawasan, magpalabo na sang DTX Beauty Soap. Para hindi ng artista, kutis for sila na kata. Inagid lamang si Kakay Pebre ng Bison para kampiyon niyo balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM, mga pinata sang DTX Coffee Mix, kampiyon!
0: Thank you so much, K5 Renan. Mag grabe ginay mo. Iyo ko nga ano bala, bardagulan. No bardagol na gitsura ko ha. Bardagulan si K5 Mat na nga program, ang bardagulan naman ha. Permisi siya pamati kay kita wag man kay Sir Mat mo. Tigil lang. O si K5 ni tandugay ko wala bati tingog ya ba. Naman nga pamati pero why nagro-load mo? O si K5 Manitan, nga mo sana dala sa may kahigon, kalinog, Iloilo. Pamati ka pa man gyapon sa akon da. And of course, may diet mga gabi dira sa mga listeners naton. O, ang dali sa mga K-5 naton, o.

gaano ka kahalima o magmahal? Ambal diri ni Langga Zara. Ambal ya, kaya kung ambalon sa iya nga okay lang. Bisan niya puno-puno, nagid ko. Kag grabe na gid ako yung magsunggod. Kung gasunggod na gid ko sa iya, ambalan ko lang siya nga okay lang. Pero may nag ambal diri no, nga ti mas kung kaisa mas okay nga ti i-fix niyo or kay uhon niyo ang iyong agrasungguran, i-confront mo siya kaysa nga magtanom ikaw sang kaakig sa iya. Ambal pa din nilang ka-an, ambal iya, ginahatag ko sa iya tanan. No? Pati yung mga social media ko, ginahatagan ko siya sang password, sang access mo. O tapos, bisan, ginabawalan ako sang parents ko nga ihatag sa tao nga na. Pero wala ako nagpamati, tungon gagin pili ko siya. O para bala hindi na siya magduda nga may iban ako nga mga lalaki nga ginaharot or ginaflirt. Especially nga tiga eskwela kami tapos lain kami nga school nga gina eskwelahan kumbaga. Oh, pero kamo mga ka K-5 guys, subong no, do you still believe nga ti importante sa gihapon ang magbailuhan ng isang social media accounts? Siguro from time to time, pero not man to the point kati i-invade mo na ang privacy sang imong partner. Pero may times na nabi kung kaisa, no, nga gahimo siya bala sa mga pamaagi, especially sa social media, yang kaduda ka man, nga wala siya magahatag sang assurance man sa imo kung kaysa i-confront mo. Nga aga-comment ka na permi sa post ni mo ni mo na. O nga, mga bikini picture, ya mo to, imo gana komentan. Lumatsyagan mo, single ka. Tapos kung i-confront mo ang imo nga partner, kung kaysa mambal para siya sa imo, bow. O, do, permi na natanantanan na lang may meaning para sa imo. Tapos siya pong kaysa maakig, no? Sometimes, it's a matter of explanation lang man, and it's a matter of communication. And no, knowing your boundaries din lang bala dapat hasta kag dapat ano madla open man kamo kumbaga sa inyong relationship. Hambal diri ni lang ka Jean, hambal ya, permi siya may rason, permi lang siya naga sorry. O ti kung kaisa napatawad ko lang, kasi syempre palangga ako man mo. Ginagaslight ka na, pero kapagaslight ka man mo, amo na bla. At sa mga ka-K5 ba naton. From Langga Mark, kambalya, nakikbreak siya sa akin. Mungod niya nakita na sang mama niya ang konvo namon. Kaga, wala ako ginpakigbato. Pero, ginpilit ko tani, nga ti kayuhon, istorya ahon man ang mamaya, at syempre, kapalanggaanay kami. Pero, after all, siya ang nag-surrender. Ambal pa din nilang ga Nicole. Ambal ya, isang nabalaan ko nga nag-cheat siya. Wala lang, yun patawad niya lang. We're hoping na magbago pero amman yapon. Ambal pa din lang ga Jim. Habili ako nag-load sa iya. Kaya muna na pa maagi para palang gaon niya ko. Pero sa ang ginaload ko gila sa iya, ginatawag yaman sa iban niya mga alalaki. Ay, kasakit man sa inyong mga kapalara, no? Pero oras, subong, alas 8:33 na sang gabi. Mati ka mo na isang music natin. Pa-play ka K5 Andre, isang song nga, I Think I'm In Love. Or In The Name Of Love, galing ka K500. Instead of I Think I'm In Love, In The Name Of Love. In The Name Of Love. Anong kaya mo ngayon, In The Name Of Love? Gagangin na request ni ka K5 Renan. Nga, tahanan, no? Again, sa aton sa nga mga listeners, dira kay Langga Alan Christopher Brava. Madra sa may area, no? Sang, din ka nag-board subong. Sa may Mandurriao. Sa tanan, no? Nga mga nag-duty pa subong graveyard shifts. Sa mga security guards. Sa mga call center agents. Sa mga graveyard shifts, no? Nga mga duty. Sa pares ni si K5 Andre, graveyard. Or 24 hours, charis. And of course, mga K5, standby ka mo dira. Relax, kag subong, maulano natin sa ring panyempo. Uso ang trangkaso, sipon, hilanat, kag iban pa nga mga sakit. That's why, no, nga, importante nga naga-vitamins pang kamodera, naga-food supplement, no, just like sang D3 Bio, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Uy. Oras, 35 minutos, makaligad ang alas 8 sang gabi. Standby mga ka-K5, magapanumbalik kita drigid lamang sa programa Saturday Night Suid, Langga Kill.

0: News FM Kampiyon.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Makakas, mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Yan aga panubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: Epektibo.
5: Aramis
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
1: sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Gadragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
18: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
19: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
18: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
20: The President's Report.
18: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
20: The President's Report.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati kita sa K5 kahit daw hindi kita makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
21: K5 News FM.
22: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
23: K5 News FM.
24: Nights with Lanka Kim. Lanka Kim.
25: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. 47 minutos, makaligad ang alas 8 sang gabi. Para sa aton siling last portion sang pagpangalagad mga K5, sa aton siling programa, open na open kita para sa shoutout.
26: Saturday night!
27: Shoutout!
28: Saturday night.
25: Sa mga K5 na ito, ang dira kay Langga Richel Bebs Tuwando. Langga Kim, miss you, I miss you. Watching live all the way from Dubai. Shoutout sa mga idol ko dyan. Sa kay Sir Jay Gonzalez Diaz Perocho Jr. Sa atin sila nga WVSU interns sa Naylika. No? Dira kay Langga Angel Venice Recoperto. Dira kay Langga Dion. Kay Langga Hali Lu Makahilo. Kay Rinaline. Kay Sarina. Dira kay Creseya. Dira man kay sino pagitira. Sa tanan-tanan sa ilan, dahil ni Edniel. Sa mga listeners natin na sa may Veterans Village, sa City Proper, and of course, dira man sa may area, no? Sa Barangay Boulevard Molo, no? Nagliga, naghatag, madiras ang pila ka mga radyo, ano? Sa rin nga K5 News Team. By the way, kay Langga Kim, Herozo Panas. Good evening, Langga Kim. Yapunta, binukbok nga balinghoy. Kagpansit nga may by Baboy Sudan. Listening live, dira sa may City of Tinibawan, Barangay Maasin Pasay City. Una ka, tunga na ni Goro tapos na ni Kao ni Sir Kim, late na nabasa. Sorry yun, sir, ha? Kay Langga Maricel Baluro Kasiple. Good evening, Langga Kim. Hello lang dira sa mga taga Barangay Balabaguharo. Nagiga, no? Na may dira sa stoplight. Pero may dira ginabaha. Yun, know? Or kung kaisa danaw, pero so amutong nga level. Taas naman yun mga K5, no? Pagdira kay Langga Joren Nacionales, makayadayad niya gabi. Katong sila yung mga suki ng mga tagpalamati all over Western Visayas. Sa mga taga Negros Occidental dira sa mga taga Bacolod City. Ang mga nagpamati man dira sa ato, no? Sa mga taga Barangay Mansilingan. We have listeners from there, no? Sa mga K5 naton, Ma'am Susan P. Cesar, watching from Lebanon. And to everyone, nati syempre no maukod gid nga nagapamati sa aton dira sa may area sang Kalinog, sa may barangay Kahigon Kalinog Iloilo, sa may K5 Nathan kay Langga Julia dira. Tanan nga may mga fiestas, may mga birthdays, may mga anniversary, may mga manseries, and sa tanan nga may mga gana celebrate subong. I hope you're well, you're doing well, and you're not losing hope sa gratawag kapag pangabuhi. Ang maganda nila mga KK5, life is short. That is why you just have to be strong and bakod lang sa pagpangabuhi nato na. Sa mga broken-hearted ra, maabot kinang tiyempong ang tao nga para sa inyo, maabot man sa inyo nga kabuhi. Never lose hope sa mga ka-K5 naton. And of course, no, sa mga in love subon, I hope nga ti you'll treat your partners the way you want to be treated man. No? Inyo paghintuon, inyo pagbetray. No? Kaya maabot kinang tiyempo sa ulihi, kung kapanunto ka mo, sa ulihi, tuntuhon man ka mo. Base sa uli, hampang-hampangan man kamo sa ginatawag nga kapalaran. Sa mga listeners naton dira sa may area sang Arevalo, sa mga taga Barangay Kalaparan dira sa kay Kagawad Rodrigo Montaño, o kag sa iban pa ginaton dira sa mga higad sang baybay ang ilang mga balay, kamusta dirang pagpahilay-hilay, gapulo pa hangin-hangin, no? Aton siring nga mga suki nga mga tagpalamati, o dira man sa aton siring nga mga live viewers kay Langga Alan Christopher, kay Langga Merasol Ketchon Kadigal, Langga Yasha Silbon, Langga Bings PSJ, Mamarites Javeriana Batiancela, Langga Jerry Recable Blanca, Langga Jonalyn Rondes Galila, Langga Rodolfo Espigar, Langga Anelia Hardaleza Nagaleo, Langga Herman Floriol Flores Jr., Shana Vigar, Yoli Hanzel Galiofin Mezitas, Langga John Perocho Sumagaysay, Langga Regina Gumaki, Langga Pulse and Gana Salvaloza, Langga Marlon Zekenya Caniete dala sa may Bacolod, Langga Mary Joy Dipul, Ma'am Ning Ilumba, Erwin Tabuada, Marilu Fagutao, Evangeline Toliaga Lape, Mar Borca, dala kay Langga RV Chris Caceres, dala man kay Sir Leo Beliones, shoutout madara kay Langga IC Faith Apolonio, kay Langga Rod or Ro Gadsarak, Langga Dante Toquero Senior, Langga Mercy Villanueva Esler, Ovito Coronado, Shane Ruado, Christopher Arbado, Nier Da Brillantes, kag Langga Joshua Moreno, Langga Jay Hake, Langga Jason Talaron, Langga Jimmy Hamaneo, kag Langga Phil Art de Los Santos. Check na natin sa isa natin ka page ang mga viewers natin subong. Langga Ted Vincent Talaron Arnais, Estralia Robite, Ma'am Mary Joy Dipu, Langga Gamay Terante, Marlene de la Cruz, Langga Noel Siasat, Langga Joel Binias, Langga Rachel Alvarado, Langga Jroji Hormigos, Langga Jane Herrera, Langga Mernado Almadro. Thank you so much for being with me tonight. Sa aton sa rin ang mga suki nga mga tagpalamatiya. Saturday night. And of course, sa mga listeners naton, thank you so much. Ulop na lang naman kita buwas ang aga, no? 4:30 a.m. Tubtub alas isang aga sa programa Sunday Morning Nusa. So, wong DJ kita buwas naman, manus anchor naman kita mga ka-K5, no? And of course, right after sa mga nga program, you'll be listening to Sunday Morning Newscast. Buwas ako upo ninyo, ka-K5, Langga Kim. And of course, si ka-K5 hindi ko, kay ma... Naka-leave si Ka-K5 aron. Kay Ma'am Yasha Salbon, good night. And upod natin rin sa Master Control, Ka-K5 Andre Fred Lapastora. Oh, kung may patigayon ka mo, pwede gin. Tara sa atong siringa news center, Ka-K5 Sunny Sarabia Punay. Sa atong siringa patrol, Ka-K5 Aaron Lloyd Balala Rayfoyo. And Ka-K5 Jason Talaron. Ako naman ang inyo nakaupod, ang inyo Langga Kim, na laging may patikim. Just call me Langga, I'm one call away. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka la city, dapat manyaga ka las dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
5: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
3: Hindi lang gani carrots.
5: Hindi lang carrots mga kaduran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Basta.
2: Ano tayong consider ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang asuki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
1: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 na nagkagmighty C or pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
1: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pakadto sa gitawag nila nga water soluble molecules agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
3: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
1: Yes.
3: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
1: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-DTX 500 kag may TC ka kada adlaw.
3: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no, pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
1: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimelier o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
3: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
1: Duodenum or ang pinakaunang abahin sa gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagin puro, no?
3: Sobra pang iban, no?
1: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty Sea or Pure Sea, adlaw-adlaw.
6: DTX 500!
7: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: 41.
7: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
11: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad. Bali, 2 times at it.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
6: DTX 500! Impormasyon sa ika ayong lawas.
13: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
1: Ako ya, Sir JP, kaya inong ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
13: Abaw.
1: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
13: Carrots da.
1: O carrots da, orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka nati, inom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisi kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
13: Mm-hmm.
14: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang naga-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
13: Sir Boy.
15: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
1: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
15: Correct.
1: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdepensa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginaino mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
8: Anong sekreto niya?
10: Milig sa taguay?
1: Once ka panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, Sir Boy.
10: DC, ko no, DC. 19, ang 8, nag-19 ako no, last year 18, plagto mo. Uy, ka 19, ha?
8: Mga kampiyon ni
1: Magpisyo. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
8: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
10: Basic.
8: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX beauty soap ka. Ang DTX beauty soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: So, wow.
12: Nami nagit na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
10: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
17: DTX 500. Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpatyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tubuan, sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
13: pala ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Mm-hmm. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Mm-hmm. Kung baho, pagid ng ilok.
9: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo magyapon.
1: Ah, wala magtaas.
9: Wala magtaas.
1: So, wala. Lain gitman makaklinik ka, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
9: Confident.
14: Confident. Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
9: Mm-hmm.
14: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakad, pwede kamo kapangapi.
9: Mangapi na ta.
14: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
9: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
1: Kaya nga ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
14: Natural sugar.
1: Natural sugar.
9: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
14: Ka-engineer yung pampabakod, extend.
1: Iba na yung pabakod niya.
14: Mm-hmm.
1: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
13: Thank you sa supporta, Sir Boy.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Ang fat boy,
9: uh-huh.
13: Hindi man tanan nga fast line. Ah.
9: Correct.
13: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
9: Mm-hmm.
13: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
9: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
1: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
9: Oy,
1: building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay ga-acme as messenger, Sir Boy.
9: Uy, messenger, no?
1: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
9: Uy!
1: Ga work hand in hand, Sir Boy.
9: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
1: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
9: Insulator.
1: Kung sa kurinti pa,
9: covering.
1: Ang dapat may cover para di ano,
14: hindi maglaktad,
1: wala ground. Importante gid katama ining fats kay gaamo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
14: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas, di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
18: Uy,
1: in short, ano? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
18: Dementia.
1: Oh, dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
18: Kampyon.
14: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
18: Kampyon, paano bala ginihimon ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli gani D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
19: D3 bio with Physio.
20: Ako si Anay, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot kita tlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
19: D3 bio.
21: Ang D3 bio.
19: You my Physio.
21: Ang Physio.
19: You my D3.
21: Mga butika.
19: D3 bio.
22: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managin
19: gid ka manipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
22: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sa DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
23: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
1: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imong immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaw rin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus bacteria nga nagatago nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boya, labi subong uso naman ang dinggi, dinggi sa virus kung adlaw-adlaw kaga inom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
23: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas Ukraine, ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia, ang imo immune system soldado sang Ukraine. Kun wala D3 Bio, pudpud ang Ukraine, gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia puro wasak, sobra sa smell wasak nga ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy, ang immune system pamuyong lang.
24: Kalma lang.
23: Kalma lang. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
25: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
23: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
1: May ara kang ito ang import immune system.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-espress sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule ang kapsula ng gitmuhud obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule mas pinasaka ang level ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sa dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sa I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sa I Care Drops ato at lang. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo.

0: para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh.
0: Available now.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Baka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Good day. Magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
3: Soap. DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
3: DTX 500.
10: Masaligan.
3: Epektibo.
10: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
3: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
3: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
10: Masaligan.
3: Epektibo.
10: DTX 500.
3: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
10: Ang D3.
3: Yung may Physio.
10: Physio.
3: Yung may D3.
10: D3 Bio.
3: With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
10: Ang D3.
3: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
3: Yung may D3.
10: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Unay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time. Salawahan ka! May kabit kagalinga 18 years old!
2: Oh, hindi na yung matuod!
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
2: Hindi gani ina matuod!
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: K5 Kalingawan Time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the Adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: K5 News FM KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ang mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may PCO
10: ang PCO
11: yung may D3
10: mabakas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may PCO
10: ang PCO
11: yung may D3
10: mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adla para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adla.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas ga antioxidants.
11: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
11: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
11: Kaga-kontrolar
15: sa imo blood sugar. Sugar.
2: DTX 500.
15: Asal Rigar.
2: Epic Tibo.
15: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
2: Yung may D3.
15: E3 Bio. With BCO.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
2: Yung may D3.
15: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-tabok suba haro. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tada ba himo?
1: K5 Galinga One Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
7: O oh, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule. Eye Allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang IK Gold. Kaupo ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mapakala nga butika. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini daily for 3 months.
13: 1 capsule 3 times a day.
12: Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation.
13: Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
14: Mike! Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
18: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga pungkot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro kapulkatol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
11: kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
12: Ang BCO
11: yung may D3.
12: Makakas mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
12: Ang BCO
11: yung may D3.
12: Makakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: love you.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! Mike Pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City K-5 News FM Iloilo 88.7 D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mabuti ka. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre?
10: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
12: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsak nga punggod.
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit.
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi.
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
10: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
14: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
10: DTX 500.
15: Masaligan.
10: Epektibo.
15: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
15: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
15: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
10: Masaligan.
15: DTX 500.
10: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio.
15: Ang D3.
10: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
10: Yung may D3.
15: D3 Bio.
10: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
15: Ang D3.
10: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
10: Yung may D3.
15: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akong stress. Nga nabatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
3: K5
0: Galingawan
3: Time.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So na.
10: Pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
12: DTX 500.
15: Ang DTX DTX-500
2: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
2: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
2: DTX-500
15: Asalrikan
2: Epic Tibo.
15: DTX-500
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
15: Ang D3
2: yung may BCO.
15: BCO
2: yung may D3.
15: E3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
15: Ang D3
2: yung may VCO.
15: Ang VCO
2: yung may D3.
15: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Rangkampiyon nga estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, lag hindi manami akon ng kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mabagat, mga butika. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule 3 times after 1 week, nagnamigid ang ako nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: K5 News FM. KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligat,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanubo.
9: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Masalika.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
9: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
9: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
13: Dali ka, mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: X10 Food Superman Man.
18: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
19: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
17: Para sa healthy gatay.
10: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ga antioxidant.
17: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
17: DTX 500.
10: Masaligan.
17: Epektibo.
10: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
17: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
10: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
17: Masaligan.
10: DTX 500.
17: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio.
10: Ang D3.
17: Yung may BCO.
10: BCO.
17: Yung may D3.
10: E3 Bio.
17: With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
17: D3 Bio.
10: Ang D3.
17: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
17: Yung may D3.
10: D3 Bio.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow! My puso!
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, dirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid ako nga panin.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: Soap. DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Physio, you may D3, E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, you may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linti Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, kag hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidants, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Dali si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matilong na dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
10: ang nagatilong sa imo atay.
11: Basta tilong atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo
11: kagkakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masalika.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Matatags mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi kita bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 News FM

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo aramis wow. DDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
11: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga buti
0: ka. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pro dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.5 7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntun ng Tinig ng Reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa Gihapon. Makapadayon kita sa aton nga palatuntunan kag kamusta kamo? Kaway pa nga sige hapon kamo, nangin ba dinalagun? Kag nakapadayon man, biskan sa piyak sa harap, nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa mga kabuhi. Kaway pa nga sige hapon, firme naton nga ipangabay diri, sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo, kay kung ang aton handom lamang diri sa kalibutan, may nuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan. Pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, parte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka naming apundasyon kung may handom man kita, kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamutanan? Kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ay ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kag labaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod mga kabiyanan, nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisang magbalik sa diskalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kaya kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes kita magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po'y numulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po.

sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga banal na mga salita. Nawa ito'y maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At nawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Padayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo nang sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon pero siya nagkadto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol kita daw hambala butangan ko daw kita mangin manggaranon nga manggaranon kung maluwas kita, kung aton tinguhaon, kaya ang kaluwasan, simple lang. Ang kaluwasan, amungid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, nakapaguba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kikurap man dito sa wala pa gani ang baha, so no, sa aton mabasa, sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 11, versikulo 12, kurap na, wala pa gani. Muna, di kita matingala, subong, ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kaya kurap na daan ang kalibutan, sang una pa. Muna, di kita matingala, dra. Pero, kita tanan, nakurap man kita tanan. Nakurap ang atong physical, nakurap ang atong spiritual, nakurap ang financial, nakurap tanan. Diri sa kalibutan. Kaya nakurap man ang kalibutan. But ang balon, naguba. Kaya pala ang pulong na kurap, kumbaga na dunot, wala na. Kurap na. So, amo na nga ang aton himuon. Kaya ang aton nga kalibutan, huwag naman ising lain nga destinasyon, kundi sunugon man ni sa Ginoo, i-purify man ni siya. Pag-purify niya sa kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos noon. Sa ginaliwat na naton res ano sa 2 Pedro 3:7 ang tanan man nga butang sa kalibutan sunugon sa Ginoo suno sa 2 Pedro 3:10-11 pero may bag-o nga kalibutan nga gintigana ang Ginoo gintawag siya dito kag bag-ong langit kag bag-ong nga kalibutan bag-ohon man nga kalibutan i-purify ni siya sang kalayo amo na nga sa subong pa lamang daan amo na nga ginisiling naton diri nga aton nating uhaon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad labaw nga pagtagad sa Bisaya o labaw nga paghatag importansya nga man kay kun indi naton siya hatagan sang labigid nga igtula pangod amo na nga base paglabot sa tion makibot na lang kita kaysa subong laban sa mga tao ang ihatagan sang importansya ang ihatagan sang first priority amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela. Amo man ang lain-lain man ta mga priorities pero sa totoo lang labi na sa mga estudyante way ginalain nga handom mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto magobra tungod kay para makakwarta. Ano sa in short para gin makakwarta. Dayon kun may kwarta na gusto pa gid nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta kay walay satisfaction no indi makontento walay contentment kung kwarta na istoryahon muna nga dapat aton gina siya pinsaron maayo kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan pero wala ka man parte sa kaluwasan wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintinganan niya ang kabuhi nga walay katapusan sa mga putli na ang tingipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi. Amo na nga, sa suwong palangdaan, pinsaron naton maayo. Pero kung naton basahon ang wali,
ni Juan Bautista. Sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gitutunan, nga ang paghinulsol kinahalan iwali sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3:8, hamalito nga magpakita, kag magpakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, ngutamalon nagkitlang kabuhi na, kay kung magkistorya kita paghinulsol, ang botambalon naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Dios, 1 Juan 3:4. Amo na nga kun makahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Dios. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagidgali ang kasuguhan sang Dios. Still binding for Christians, the Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Muna nga, importante nga ato maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, mahinulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong niadan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto mahinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa atong mabasa Hebreanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang espiritu nagkunsad sa dagway sang isa ka salampati sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinikugma nga anak nga sa iya nahamutan kugid. Suno sa aton basa sa Lucas 3:22 o Mateo 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang Amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Jesus nangamuyo bilang aton talus ka garantiya kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa Amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya halin sa pagkasala ni Adan. Wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gigamit na ang mga patriarka nga direct communication, agod na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan nabuksan, agod nga makabalik sila sa balay sang Amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit ginpabay-an nga bukas kag ang kasana gikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tagipusoon sa mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot asang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios, magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo, sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. So muna nga importante kaayo dayon ang laygay sang Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo. Kag indi kamo magtandong tandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Anong botambalon makauturan sa mga pulong dari sa mga bersikulo? Ang nagapahigko sa sininga kalibutan, amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24:5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan walay katapusan? Amo nang
isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo ang manang adlaw nga inugpahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31 bersikulo 18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inugpahuway isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw kumon na lamang nga adlaw ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuwayan kag ginbendisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Muna nga, kung ang tao manginulsol, daon magwa, ambot halon magwa, magkatukas lain na planeta, magkatukas ibang planeta, dito ka na magpuyo. Amot malon, hindi ka na magpractice sa mga butang, ba anuman nga bagay, nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo na nga, kinahalan ra is manginulsol. Munang luyag bala ninyo, nga mangin mga anak ng lalaki, kag anak ng babae, sang labing mataas, yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari ka mo, magbulag ka mo, hindi ka mo magtandog sang mahigko habang sang Ginoo. Hindi ka mo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Nga man, kita ginkabig ng mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan o yunan, imog yunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Naman ang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon. Kaya wala ini magkilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tukutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan? Mahimo ka mo magpalapit sa amay sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba kag kahuyang ang inyong mga pangabay, ipresentar ini ni Jesus atubang sang krono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya iga pabanaag sa inyo batonon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang ginapaabot gikan sa mga anak nga lalaki kag babaye sa Dios. Ginatan-aw ko ang mga pamatan-on karon kag ang akon tigipsuon naghandom sa ila daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano banwa o bayan. Ano na muna, di ba, ang kabataan ang paglaom, pag-asa ng bayan o pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man normal siya ang mga pamatanon, ang mga kabataan ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda siyempre lilipas na sila, magpahuway na sila. Dayon ang mga pamatanon amo ang magbulos. Amo na samtang lantaon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kon magpagamit sa Ginoo. Kon sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon na hanungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Shadrach, kag Shadrach, Meshach, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nag-edad sang pagkabihag nila, nag-edad sang mga 16 to 18 years old ang apat. Si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sang mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong nagahatag sang kapawa, nagahatag inising paghangop sa mga simple, kag ang maalam nga tao nagasulat sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna importante gid kayo ang Proverbs magotoran nga dapat aton kilalaon Ginoo. Agud nga kita yaman pagkamayuhon, tuytuyan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha
sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo, ila. Nga tuituyan sang wala, nagasayop nga kaalam sang Diyos. Tukuto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilang laygay. Kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas, isa kamaalam nga general, apang ang mapinoboson, debutado nga soldado ni Kristo, mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na nungod sa mga nakadaog or nagdaog. Nagindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang gasiling, kung wala ako, wala kamo sing mahimo. Juan 15, versikulo 4. Apang nagsaad siya, kung kamo nagapabilin sa akon, kaga ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag, kag ini pagahimuon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kung tumano naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kag inlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor. Wala nila makilala ukon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi ilabaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kun mas dako ang aton kaanggin sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpagigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpagigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gid na siya, nga once nga ikaw madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang ang mga aradra lang analipay, diin man na siya, damo, di kundang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matuntuon sila, nakabalo na sila o natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa iya eskwilahan, butumalon sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan there is kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon, rayon i-apply sa kagulingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tulunghaan o mga eskwilahan ni Kristo, mo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Amo na nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sa mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang sa kalibutan, handong kung ano gin sila mangin sikat sa kalibutan, pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pag-alagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa, may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit, walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan, kung may ara ka man, honorary, kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na dira ang mga crowns nga ihatag, mga padya. Pero ang sa langit, baw.
hindi matupungan ang yaka ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugma gid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa bugos naton nga kusog kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa ka kinanglanon sang iya pulong. Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katao nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kaugalingon subong nga siya putli unot 1:33. Kun himo naton ini sa indi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios kay siya magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas kay subong nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadalaman kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita taugon nga mga anak sang Diyos. 1 Juan 3, 2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma, kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Diyos kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13 hasta sa versikulo 16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kaugalingon, kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kaginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud, mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini kag kon sa bisan ano nga mga butang may tuhay ang inyo pangunahuna, ang Dios magapahayag sini sa inyo apang kon ano ang aton malabot magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod, muna ang silot batok sa malaot ng buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sa mga tao, bungos nga nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Ecclesiastes 8:11. So, dali mag-autoran gin kumpara. Si Pablo nga nagatinguha na malabot niya ang lalabuton, wala niya ginkabing ang gulingon nga nakalabot na siya o naperpekto na siya, pero sa pihak, bangod kay sa wala manihimo adayon, ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan nga kay nga man, wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bugos nga nahamtang sa ila ang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan kag sa palabuton. Dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. Wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na huwag makangamayo. Mapagpalat mabagi naming Pinong Diyos, namunulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin, inyong nakilang pag-ibig, pagpabait gabay, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, ganyan din ang CEO Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa mga pagkulang at pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, nawa matanggap namin sa mga
lahat ng mga panahon. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sus. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini carrots.
5: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
3: Basta. Ano tayong consider ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituwag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 590. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which
6: Rustan
3: is more on fruits.
6: Ngrutan. Plahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
3: White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Milik siya taguay?
6: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
11: Dising ako nung,
3: 19, ang 8, nag 19 ako nung, last year 18, plug mo. Uy, 19 ah.
11: Kampiyon ni
6: mag-pitch. Kabula ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes
8: body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga gapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga gapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sang vitamin C, mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
9: So, wow.
1: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tuskop-tuskop sa akong nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
7: DTX 500!
12: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
11: para may pares kina, may pares.
6: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
11: Klinika Dio Fresh.
6: Damo yung hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Klinika Dio Fresh.
8: Amon yung pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amon niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
8: Ibo si malat na ka. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
8: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
11: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
8: Pwede sa mga diabetison.
11: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
8: Mm-hmm.
11: No? May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
8: May protection
11: may
8: pa.
11: May antioxidant ka pa.
8: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harakap pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe siya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
8: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
8: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO toil, wala kaagi init sir boy.
13: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
13: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo nga loblak sini, lipids.
6: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
13: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
13: Uy,
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono, di may ga-damage. Ang ato cellula
13: may ga-repairman.
6: May ga-repairman ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
13: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
13: Kulang na.
6: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
14: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellula, sir boy, labilagid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
13: Correct.
14: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero pinatong patihan sa ano? Kaon mani.
14: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga, anong ara sa mani? O, di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
13: Layo lang.
6: Layo, gidya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
14: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
13: Nerve cells,
14: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
13: Amo nagnatag sa D3 bio.
14: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
14: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
14: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones ang muna nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo nang kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
13: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it's also contained against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo sila, which increases... which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Doc Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na pipermi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
14: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Kaya wala man sa ano, wala side effect, wala...
14: It's all natural.
6: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla is agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
15: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
15: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
15: Yung may D3.
17: Sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
15: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
15: Yung may D3.
12: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabaloni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
3: Bisan dengue, gini-inom
6: ko. Diba dengue subong? Grabe ang
3: kwan.
6: Damo, painom mo na daan before pa mag-dengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sini nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
19: Patay sila. Hmm.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
19: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga tibihon na, inom gid mo di tribayo.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost

0: Oy, mga saling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

400. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabas.

0: naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Kabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
8: DTX 500.
3: Masaligan.
8: Epektibo.
3: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
8: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
3: Masaligan.
8: Epektibo.
3: DTX 500.
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio.
3: Ang D3.
8: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
8: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
8: Ang D3.
3: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
3: Yung may D3.
8: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
3: D3 Bio.
13: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
8: Ang D3.
3: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
3: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
3: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
3: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
3: DTX 500.
8: Masaligan.
3: Epektibo.
8: DTX 500.
3: Mahigo ko bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
3: Nga sa masami,
8: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
8: DTX 500.
3: Masaligan!
8: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
3: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sang una yan, niwang-niwang sa ape. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310 after 1 week. Namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
8: Mabasa ang butika.
3: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
8: Mabasa sa mga butika.
19: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Aria.
4: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
19: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
4: Libre!
20: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
4: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaw magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
4: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang Extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May kumso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
29: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Iloilo, alas 4:44 na sang kaagahon.

0: Good morning mga ka-K5! Maayad-ayad nga aga sa aton siri nga mga suki nga mga tagpalamati. Sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa pila ka mga areas dari sa Western Visayas. Kamusta na sa aton siri nga mga ka-K5? Nagapulo pa nga pinabalang aton siri nga mga suki nga mga tagpalamati. Sa mga may obligasyon aga pa, Bugtaw na! Mga ka-K5, panibago naman nga edisyon sa aton siring pagpangalagad dari sa K5 News FM Iloilo sa programa Sunday Morning News. Ako ang inyo makaupod, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga ka-K5 naton, makaupod ninyo ako from 4:30 a.m. tugtob alas 6 ang aga. Kaga pag-aistoryahan nato ng pila ka mga balita, impormasyon, kalingawan dari sa aton siring programa Subong nga aga. Nakapulo pa nga pinabalang aton siring mga suki nga tagpalamati. By the way ha, naka-live kita Subong sa aton siring social media platforms, sa aton siring Facebook page kaga YouTube channel. Saluyag ninyo dira nga mag-interact, mag-comment dari sa aton siring programa. Good morning sa tanan nga mga drivers o nga mga mag-abiyahe out of town Subong. O medyo malayo-layo ang inyo sining nga mga biyahe halong gid ha. O sa mga may bakasyon Subong, o kung may mga beach activities, o pod ang barkada, o pod ang inyo dira nga mga pamilya. Halong-halong gid ate, syempre it's time for you to give time sa inyong mga families and friends and loved ones, no? Kasi syempre sa bilog nga semana ninyo ang pagpulong pangabudlay sa ganitawag nga pagpangabuhi o para makapangita sang kwarta, kinahanglan nyo man sang ganitawag nga tiyempo para sa pag kulukadlaw-kadlaw, sa pagpaliwaliwan. Okay, balaan nyo man, no? Ano ka stressful mga buhi sa kalibutan, di ba? Sa mga ka-K5 naton, nga naga-jogging-jogging. Okay, mayugin, no? Nga you're into fitness. At hindi, syempre, no? Gina-prioridad mo ng imusin nga ikaayong lawas. Importante gini na mga ka-K5, no? Nga di from time to time, may mga healthy activities man kita, no? Healthy lifestyle, kumbaga. O, hindi nga puro lang unhealthy, mga ka-K5. Okay, balaan man natin. Subong, mga pagkaon natin, puro sa mga instant na gin. May isahan mo na lang kabukas, mga processed foods, kumbaga. O, tapos, mga soft drinks, para inom ka pa soft drinks. Iba ni, kapanigarilyo pa. O, iba ni, mga ka-K5, para lang, hindi, siyempre, nagkulang pa sa tulog. Nagabuhin sa imong lifespan, mga ka-K5. That's why nga, burubawi-bawi na. Tapos ako nag-ulo edad-edad gana. O, oh, diba na? Sa mga ka-K5 naton. By the way, good morning sa mga suki naton yung mga tagpalamati sa Ara Subong, sa Merkado Publiko, sa 1st District of Iloilo Province. Good morning. Sa mga tindera-dera, sa mga nagabulig-bulig, o sa mga nagapangarga-dera sa mga balaligya Subong. O kamusta po lupang hapin na kamo ha, sang DTX Coffee Mix ni Dr. Amil Itanguy. O dami yun na mga ka-K5. O para at least bala maka painit-init ang inyo Subong aga mga ka-K5. Painit-initan ang inyong atsyan, pero hindi iya ang inyong ulo. Ma-relax-relax yung inyong nga ulo yung mga ka-K5. Ang importante ang magani naton dari, no? Every Sunday, I'm motivating you to smile. I'm inspiring you para mag-attract sa ginatawag nga good energy. O bilang mga negosyante, mga ka-K5. Ang kagdi, syempre, kung ano man rang inyong mga aktibidades sa Subong nga A Domingo mga ka-K-5. And of course, good morning man. Sa atong sila nga mga suki nga tagpalamiti dira sa may nagapamati no, via K3 News FM Miagaw. Good morning. O dira naman sa mga suki natin yung mga tagpalamiti sa area, no? Sang Segundo Distrito. Maayad-ayad niya aga kapamati ka mo via K3 News FM Laganes mga ka-K-5. O, teka, musta? Dira sa mga kasimanwa ko, dira sa may banwa sang Leon, sa mga magapadulong subong sa Bukari, o halong-halong mga ka-K5, ha? And, of course, sa mga ka-K5 man naton dira, sa may San Miguel, sa Merkado Publiko, dira sa mga taga-arimo dyan, pa-via Santa Barbara, sa mga taga-Saragan, Hulusan, sa mga taga-Laganes, o, nakatulotig ang nakamuaga pa sa laban-laban ni si Lola o kag si Tita o kakon tawag na, no? Kung mga kadtugan ni si Inday ang hinablos, ang apo o nga may kadtuan gani kag sulodlon ang balay idulong, ginaya sa bangga gid muna ka palangga, no? Muna ang usualing routine, especially sa mga kaumahan or even man, no? Dari sa syudad sa Iloilo nahuluhid lang man kamo sa inyong mga grandparents, sa inyong mga lolo kag lola. Alam lang may mga activities kamo, may mga exams, may mga kaladuan aga pa, pukahon, kagin natapos ready ng imuyang pamahaw, nakatingang na, o hintimplahan kapag gatas, o pon na kape, tapos nakainit na sang tubig para sa imo inog paligo. O kahit law sa mo nga mga moments, no? Pero kung ikaw adult ka na, may edad ka na mga ka-K5, ikaw na nagasapara sang imo nga kaugalingon. O kung ikaw na ang nagahimo siya na subong, tungon niya ikaw na yung nanay. O ikaw or ikaw na yung ginasaligan, no? May mga kabataan na nagasalig sa imo. Good morning, good morning, good morning. Ti syempre, no, tiyempo man para magpanimbahon sa atong siring ang mga ka-K5. Sunday morning. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati dira sa 3rd District of Iloilo. Kamusta ang inyo sining ha? Nga aga. Good morning. Oh, by the way, dira gali sa may 2nd District sa Santa Barbara. Good morning sa Team Buraot. Kamusta dira ang grupo? Ba grupo? And of course, sa mga ka-K5 man naton dira sa 3rd District. Sa Merkado Publiko, dira sa may area sang Kalinon, sa mga taga-Haniway, o sa mga taga-Putotan. At subong adlaw, ano wala ang inyong tawag na, no? Nga motivation for today. Diba, dapat niya kada adlaw, sa kada pagbugtaw ni mo, you pray, and you have that certain motivation sa imong kaugalingon. Okay, kasi siyempre kung kaisa, no? Gakadulaan kita sang paglaom, o gakadulaan kita sang drive, mga buhi, mga ka-K5. Akong sasalakyan pa, kung kaisa gakahubsan ka man sang gatong, no? Gakadrain ka man. Sa mga chismoso, kag-chismosa, amot ni bugtaw na ni sila kung tulog pa. O kabay pa nga ti, hindi ka muya mamantay sang kabuhi, sang iba. O mga ka-K5. No, bala naton sa kada barangay, may aragid yung mga human CCTV o kung mga chismosa. O ti may kilala man ka mo sina, tapos nabiktima man ka mo nila. Arab lang himo-himo sila sang istorya, puro palapta sila sang istorya, parte sa imo, o parte sa kabataan mo, kung parte sa pamilya mo, o tapos sa laman gali, no? Aram lang, nugalaba, giliog, nakapamantay sang imo nga kabuhi. O sige lang, ati, basi may balantayan, ginman, basi makahilisa, ginman, ang imo nga kabuhi, amo na nga, nugalaba, giliog yan, nagabuslo, ginang iya, sining sungad, o kag, gamudlo, ginang iya, sining mata, sang imo nga pagsinarayon sa mga ka-K5 nato. By the way, good morning man sa mga listeners nato dira sa 5th District of Iloilo or 4th District of Iloilo. Kapamati ka mo via K5 News FM Pasay City. Kamusta dira? Upo dira sa technical side si ka-K5 Edmar or si ka-K5 Von na Subong, sir. Servon na. O, si Servon, sapyo. O ka pamahaw na dresser. Nami subong nga, magkulukaon. O saan kita mo nang nalibot? Libod subong nga, pandesal. O, kapin pa malunggay, pandesal. Sunday morning. Oh, samtang naga oh, libot-libot ano naga ng huniya do amo amo ni mo. Oh, do amo amo nang huna sa huni sang ilang nga mga oh, kung maglibot-libot sila no. Oh, samtang naga baligya sang malunggay pandesal parisan mo sang kape DTX Coffee Mix. O kung pwede man kaon ka ibos. O kaon ka subong sang bibingka. O namit magpamahaw man no sang mainit-init pang kanon. O mga ka K5 no sa mga listeners naton. Dere sa Quinto Distrito, kamusta ka modera? O sa mga nagaplastar na sang ilang mga balaligya ng mga seafoods. Good morning. Mayo man kay ti nami ang inyo darang hulik-hulik ba hulik o ang inyo darang tamo inyo nga mga balaligya kag fresh ang inyo nga mga isda o dapat ya fresh ang ira baligya ano ngayara nabi kung kaysa nga mga nagabaligya bala sa mga isda ti tawag na lubok na lubok na ba o ga pula-pula ng mataya kag hindi na bala siya yan nami nga kaunon para ka nabaligya gyapon sa mga merkado. Opro, kung for example, nang parami kagapanindahan, o si nanay, si tatay, o si tita, o kung si lola, natin parami manindahan, or parami siya yan nagpadulong sa merkado kung nagpamakal, o mabalaan mo man na yan kung ano ang healthy, kung hindi healthy, no nga, lubo, kung preska pa nga isda, na bala. Good morning man, sa aton sa mga listeners dira via K5 News FM, Sara 88.7. Upod naton dira sa technical side si K5 Herman Flores. Sa mga listeners naton dari sa Iloilo City, sa mga nagapadulong subong sa mga simbahan, sa Mandoriao Church, dara sa Haro Church, dara man, no, sa may Molo Church, sa City Proper, dara sa La Paz Church, mga K5, dara sa may Molo, o dara sa may Arevalo, at siyempre, routine na every Domingo nga magpadulong sa simbahan. Amo na ganihambal nila mga ka-K5 nga madulaan ka lang sang tiyempo sa iba niya mga bagay o kung iba niya mga butang, but just please take time din no sa inyo darang faith kumbaga o sa pagpadulong sa simbahan no. Okay, so dumduman niyo sang una ti sino wala parmi ang gadulong do ga upod-upod sa inyo sa simbahan. Sa kalabanan na mga lola, magaron ganang iya nga apo sa first mass mamukaw. O kung na ang mga ginikanan, nami man nga bonding ng mga ka-K5 o sang magpamilya para at least no ang ilang nga mga kabataan may hadlok sa adyo subong daan nga mga henerasyon damo sa mga temptasyon o nagaka-agresibo ang mga tao especially sa mga pamatanon o lain ang kun ka isang pagpananaw bala sa natawag nga pagpangabuhi o mga ka-K5 that is why nga kinanglan naton nga pabilin nga ti anong gyapon sa sentro sang kabuhi nato ng aton sininga mahal nga makaako. Sa aton sininga mga vendors man, no? Kakabulig-bulig dira, kasa mga nagaplastar na o para makapanindahan o dira sa may Mandoriao. Dira sa Haro Public Big Market, no? Kamusta na dira ang aton sininga mga listeners. And dira man sa may area sang La Paz, sa Iloilo Terminal Market and Iloilo Central Market. Dara sa kay Mami Immaculate, good morning. Sa kay Sir Cliff Acosta, dara sa may distrito sang La Paz. And of course, sa mga suki manaton yung mga tagpalamati. O dara sa area sang Lapus. Si Tita Rena Mapa, Mamaymay, kag Ma'am Kaykay. Tita Rens, kay nakapamugtaw. Mabalan si Tita Rens, late ng pamukaw mo sa akin ka K5 Kim. Sa mga ka K5 manaton. Kasi aton daan nga programa kita kung gabi. Good life man kung kaisa magtulog tayo, no? Mga ka-K5 na ito. By the way, good morning man sa aton siri nga mga suki nga tagpanamati, ti istoryahan na nato, no? Pilas naton ka mga balita. Oh, by the way, no? Buwas nga adlaw. Ang mga ka-K5 pati gayunon na ang ikalima nga State of the Nation address sa konsona ni Presidente Marcos sa mga ka-K5 July 27 sa mga ka-K5 nato, no? Sa inyo nga bahin, satisfied bala ka mo or kontento bala ka mo sa nangin performance ni Presidente Marcos sa apat katuig niya, no? Nga liderato kung pagka-presidente. O, kung kamuabi pa man ko ton, may pa, ano na, di ano, yung tawag na, no? Pulo pa numdum na dra. Anong pulso sa nga masa? Anong pulso sa mga aton sa ring mga ka-K5? Satisfied ba na ka mo? O, kag kung pamangkuton ka mo, kung i-rate niyo 1 to 10, ang iyasan nga nangin performance sa sulod sang apat katuig. O, pila ang inyo sa nga rating sa iya? O, mga ka-K5? Kag ano bala ang ginalauman inyo, no, nga ma-mentionar o kung malawagan, mahatagan sa nagakaigo nga igtalupangod o sa aton siring presidente, no, ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. O para sa buwas nga adlaw nga sona mga ka-K5. Sa aton man suki nga mga tagpalamati, may nagluntad man, no, nga kinagamo dito sa may area o sa ang distrito sang Mandurriao. Ako sa diin, no, ang rason mga ka-K5, ang isa, kababayi. Ang bagani nila nga, ang kahinaan ko, no, sang lalaki, mga kababae na. Kapati man ka mo sila. Okay, nakitaan ko, no, sang isa ka minor di edad. Nga di nag-upod-upod sa iya ex nga isa ka-rider, ang iya nga nubya. Kung kamo manabi, siguro kung may rason man yan, no? Ang ining nubyo subo. Kalain man nga ti may nubyo ka, nagaupod-upod ka pa sa imong ex, di ba la? Kaya sa mga suki nato, yung mga tagpalamati dito sa may area sang Molo, San Juan Molo, mga ka-K5, may nagluntad, no? Nga kiragamo o sa tunga dara sa mga pamatanon o kung sa mga minor de edad, mga ka-K5. Isa ang napilasan tungod niya ti nabunan, no, mga ka-K5. Pero good thing kay dokibiyas lang to, no? Oh, that is why nga ti medyo problematic gawa dara sa pila ka mga area sa Molo, especially, no, involving sa mga kabataan or pamatanon. O kaya tiram lang grupo-grupo, o kung kaisa ba lang ang tulukay lang, o kung magsunluganay, o tapos mag, tawag na, maglabot bala sa pikunanay ng mga ka-K5. Oh, that is why nga kung tawag na, no? Dapat subong yan pala wigon mo, imo paminsaron. Kapin pa kon namaron pang edad mo, tapos makabuno ka na da. O mga ka-K5, kamay lang na mga inistoryahan na, nga mag pikon-pikon na kamo. There is why kailang lanon man there is ang guidance, kumbaga, o kung pag-iya sa mga Gerikanan. Kasi nga, ang gabit-bit-bit-bit ni sabi sa kutsilyo, kung mga access na sa mga patalom, ng mga ka-K5, no? Anong purpose? Kailabi nga magbit-bit ng mga kabataan, no? Mga KK5. Good morning man sa mga listeners naton subo, no? By the way, ang kapulisan, no? Sa nagkalain-lain yung mga rehiyon sa Pungsod, ang all set naman para sa sona, no? Ni Presidente Marcos Jr. Lakip na diri ang Police Regional Office, akon PRO6, sa bahin sa Western Visayas. Kagsagugang naton diri nga balita, ang lalaki nga mangisda lang kuntani sa baybayon sang San Lorenzo Guimaras, missing tubtob sa karon. Good morning, dira sa pamilya Manaay kay Sir Ricky kay Ma'am Antonina, maayadaya din niya aga. Ma'am Erlina Talar Magolas, dira sa Makintensala sa Telecom Compound. Alan Ortega Tocoyo, Sir Tabsky Javiliana Diaz, Sir Jesse at si Sir Tabsky, good morning. Sir Francis Atumbo, happy Sunday sa tanan. Garangga pamati, good morning dira sa mga taga Barangay Tuyungan, Kalinog, Iloilo. Sir Jesse G. James Garvillas, maayad-ayad mga aga. Mabavacuum ta na isang swimming pool ka sports complex. Ikaw galiga tatap dara, sir. Kay Ma'am Salfa Garvillas, nga naga pangapik, naga dabok sang iyang abatsyo. Lamit na ha. Kay Sir Tristan Wyatt V. Gulay, maayad-ayad gin nga aga dara sa inyong atanan. Ang sila panalimta naton. Karoon ipang tamayawan naton liwat na. Ang iban naton yung mga asuki nga mga tagpalamati. O dari sa atan sa ring programa. Oras, alas 5.04 na sang aga. Standby ka mo, Drak. Kay inom ka mo sang Mike EC. Ang alkaline-based nga vitamin C, agod ang lawas, resistensyado, good permi. Pagbalik naton, isuriyan na naton ang detalye sa aton sariyang mga balita. I-check man naton, no? Ang aton sariyang DOST pagmaasa para sa latest nga weather update, no? Kon lakat sa aton sariyang panahon. Diri sa Western Visayas, to be specific, no? Diri sa may Iloilo City and Province. Standby, magapanumbalik kita dirigid lamang sa programa Sunday Morning News.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mabagats, mga nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol,
1: mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3Bio with Visio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3Bio.
6: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mabagats, mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubok sang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500! Na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Dali ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KKPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KKPI News FM.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
0: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
8: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
16: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
8: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
16: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
3: The President's Report.
16: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
3: The President's Report.
16: The President's Report.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
17: K5 News FM.
19: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Alas 5.15 na sang aga, nagapanumbalik kita diri sa aton sering programa sa programa Sunday Morning News. Good morning kay Sir Tristan Wong at V. Gulay. Mayang aga sa mga taxi drivers dira sa K5 Taxi Patrollers. Kaya sa natanan, no, mga jeepney drivers ang nagabiyahin man no, sa mga modernized jeep. Ma'am Eds Eleson or Election. Good morning man kay Sir Ives Constant. Hello, good morning. Pa-shoutout lang ma'am watching sa CPU, Central Philippine University, dira kay SG Constantino, SG Rubinas, nagapamatigin. Thank you so much. Kamusta da, Chip? Oh, nagtawag na graveyard. Yawan man ko ka, ano, no? Ka bato sang imo nga katuyuhon sa mga chef, no? So, saludo, ganyan kita, no? Sa atong siri nga mga gwardiya o sa mga security guards. Sa nagkalain-lain yung mga establishments dari sa Iloilo City and Iloilo Province, mga ka-K5. Ma'am Yasha Salbon, nga ti permigid nagasuporta sa aton dari, no? Sa akon nga program, Ma'am Josephine Florendo Diaz. This time, makuha kita sa update from Pag-asa kay K5 Paul para maibaluan nato, no, ang pirakauli nga sitwasyon sa aton sarili nga panahon para at least makapulo pa nga man ka modera, no? For example, may low pressure area o kung pa dayon katagihapon dere ang ginaapektuhan or apektado sa ining southwest monsoon o kung habagat mga K5, no? Kay nagligad nga si Mana, madamo-damo, no, sa mga lugar or mga kabarangayan dari sa Western or sa Western Visayas, no. Okay, ti syempre affected man tong area sang Antique, area sang Guimaras, dari sa Iloilo Province. O kag kalabanan gid, no, ang ginbaha diri sa Iloilo City. Wala kit anaton nga sitwasyon mga ka K5. O kalmado man do ya ang aton sa ring floodway sa Maybuhang. O pero ang kitaan dari sang pila ka mga residente among problema, no? Mga drainage bala o mga ka K5. This time naka-standby na sa aton sa ring linya, aton sa ring connection sa Pag-asa Iloilo si Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, good morning. Welcome diri sa K5 News FM sa programa Sunday Morning News. Upod mo subong si ka K5 Kim Caluyo, sir. Mayad niya ka.
20: Yes, ma'am. Mayang aga. Mayang aga sa talagang pagpalamatay sa nga K5 News event. Yari pinakuling na katsaparang ang karoon niya at lao. Huli 26, Christmas 26. Sa ato ismong sa nagapito sa Luzon, kung kustan sa eksan sa Visayas. Mga silingang sistema ang bahing sa nga klan kag Antique, karoon niya at lao. Patayan mga eksperyensya sa mga magalamang na kalangitan, yung mga scattered, yung mga pag-ulan, pag-pangilat na nag-o-off, dila sa southwest monsoon. Nabili naman ng bayan sa Western Visayas, particular na sa Iloilo. Magapangibabaw man akong kaysa magalaman tungto magalaman niya kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated, yung mga pagulan, pagpangilat pa nag-oob, dalas ng localized thunderstorms. Makasarangan niya hangin, magaling na bagat na katungdan, magadalas ng makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Ang tansa itong temperatura na sa 24-31°C. Adlaw nag-butlak, mag-butlak, alas 5.37 karoon niya aga, magatunod alas 6.15 karoon sa hapon. Ika man ang pinakuling lakad sa panahon, ika na rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
19: Sige. Thank you so much, Engineer Debra, sa imodering at siyempo sa K5 News FM. Sir, good morning. Mga ka-K5 na batian nato, no? Aton sa ring pag-asa Iloilo sa paghatagsang updates sa dari sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati para at least magiyahan mga kamoderado sa inyong mga activities for today, mga ka-K5. This time ko aon nato, no? Ang aton sa ring patrol K5 poll. I-check lang nato na kung may mga road closure as of this time para magiyahan ng aton sa ring mga motorista kay I think may aras ng fun run activity ang aton sa ring I don't know kung ano itong fun run or iagin sa ano. Oh, pero i-check na ito, no? Atong Siringa Patrol para at least ma-aware nga ti ang atong Siringa mga listeners, especially sa mga nagabiyahe subong kung anong mga kinanglan na nilalikawan ng mga ruta o kundalan o mga KK5. Dara sa atong Siringa mga security guards naman, no? Sa mga ospital, dara sa Western Visayas Medical Center, sa Mandurriao, akal sa dara man sa may adri sa may area sang Haro. O kasi syempre, no, sa mga health workers naton sa nagapulaw-pulaw man na tub-tub sa kaagahon, sa mga nurses, sa mga doktor, sa mga staff sa ospital. This time naka-standby na sa aton sa linya si KK5 Karen Badilla para sa update, no, kung ano nga mga dalan ang sarado subong kung may mga activities especially fun run mga KK5.
1: K5 News FM live report.
19: K5 Karen, good morning. K5 ka, mayang aga. We're establishing our connection sa atong sariling patrol, ang mga aga K5. K5 ka rin! Oh, nagka-utod-utod pa, no? Basta may hina-ina pang signal ya. Sige mga ka-K5, pero buwas nga adlaw, no? Ang ikalima nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mga ka-K5. Pero nahibaloan niyo ba mga ka-K5 nga ti ang SONA ni Presidente Marcos ang year 2022, yung ialabing unang SONA sang July 25 ang naglawig, no, sang isa ka oras kag 14 minutos o 1 hour and 14 minutes sa mga ka-K5 naton. This time, naka-ara na. Sige, ka-K5, Karen, good morning!
21: Yung aga si mo kag saton nga mga tagpalamati sa subong medyo mahulo sako-sako ang pila naton ka mga dalanon diri sa siyudad sang Iloilo, partikular na diri sa may distrito sang Mandurriao K5 Kim, bangod may pila diri, no, ka mga alagyan ang temporaryo nga ginsiraduhan K5 Kim bangod ni sa ginapatigayon nga fun run kadungan ni sa ginaselebrar nga third women's run Philippines Iloilo leg K5 Kim, no, kadungan ni sa Women's Month K5 Kim. So kalabanan diri nga makit-an naton nga nagapartisiparte syempre puros babayi K5 Kim. May ara man sang mga lalaki pero ilisipon lang kay ti kalabanan gidya K5 Kim mga babayi. So sa ruta sang ining fun run halin na di sa may SM City South Point, Benigno Aquino Avenue, ang lusot, no, maagi ni sila sa may Esplanade 1, balik ang ruta straight pa Barangay Sambag, pagadto sa may Atubang San San Agustin High School, kagpabalik naman sa right side sang SM City South Point para naman sa ilang finish line K5 Kim, no? So kung maobserbara naton, lipot lang ni ang ruta sang fun run nga ginapatigayon sa subong K5 Kim. So ang half lane road closure amo ni ang sa right lane sang Sambag intersection Benigno Aquino going na ni pa General Luna Street o kon going pa Infante flyover, K5 Kim, no? So ang tanan nga mga salakyan nga mga motorista mahimo ni sila nga makaagi dito ya sa pihak nga lane K5 Kim. Kung halin ka sa may Pavia nga way, dira ka maagi K5 Kim, two way na ni siya subong going na sa Infante flyover. Kag kung halin ka man sa Infante flyover, tidira ka man maagi going na pagwa sa siyudad sang Iloilo. Kag kung manotice naton K5 Kim, dalagkuan na diri subong nga mga signages ang makitaan naton, unlike sa nanliligad nga tama gid ka gamay, no? Kag damo na sang mga enforcers naton ang nagabinantay K5 Kim sa kada area sa ginapatigayunan nga fun run para ma ano man pa siguro man bala nga safe ang tanan K5 Kim. Kay kung madumduman sa tinalikdan nga mga fun run, may nagluntad ni nga vehicular accident K5 Kim, no? So para hindi yan maliwat, todo bantay ang mga enforcers naton kag bastante ang mga signages K5 Kim nga ginpangputang derya sa subong sa mga dalanon sa distrito sang Mandoriao, K5 Kim. Mm.
19: So probably ka K5 kada mga pila ka kilometers man ang ila sa ning dalagan subong, mga 3 or 5 mga dira-dira K5 ka, no?
21: Oh yes, kay ano lang man eh, halin lang man sa may Esplanade 1 pagadto dito sa may Sambag, K5 Kim, kung hindi kita magsala, no, sa base diri sa nauyatan naton nga ruta sang Infant Run, hasta na dito sa may Sambag K5 Kim kag pabalik sa SM sa gihapon. So ano lang nga, lipot lang gid ang ruta nila sa ginapatigayon subong yang fun run.
19: Mm. So makita naton mas laguan, no, sa mga pictures mo diri K5 ka, mas laguan ang mga signage. O kag may mga police man ra nga nagatawag na, no, may mga nag-assist sa paribot dira sa especially dira sa mga balay ilim na naton ka K5 ka rin naman. Siyempre malapit-lapit man dira sa area K5 ka.
21: Yes, kagina dito kita sa may ICC grounds. Ang bisan hindi Sunday K5 Kim, no, kay tikada aga gan nagalibot kita. Damo nga mga kapulisan ta ang naga standby sa kada dalan K5 Kim at kagina dito sa may ICC grounds. Then ang iban ara dito sa may Bonifacio Drive, ang sa ubos ni sa Forbes Bridge, pag ano mo to, paglabot mo sa may Capitol, may ara pagid sa General Luna, may ara sa Isna, may nagabantay pagid nga kapulisan nato, naka-standby ni ang mga patrol nila sa higad sang dadanon. Kay kung madumduman nga ti ang sa tinalikdan pa rin ng mga regional directors kay 5 Kim, kag mga city directors, kumbaga, subong masgin, ano pagid nila, no, masgin pa stricto pagid nila, or masgin pa sangkad ang police visibility kay 5 Kim. Kay kung ma-observe ta sa kada dalanon kay 5 Kim, magluwas sa foot patrol, may mga mobile patrol, gidya nga naka-standby kay 5 Kim. Ara gidya ang aton nga kapulisan, mapa-flyover man, mapahigad man sang dalan, kag sa mga business establishments, especially sa mga balay ilimnan, may mga kapulisan kita nga nagabantay kay 5 Kim.
19: Hmm. Kag na notice siya rin natin ka kay 5 Karen, no? Sang tawag na, no? Kapin pa sa pag-start man pungko ni Director Tuanyo, ito medyo naghagan-hagan man, no? Pira ka mga kriminalidad ang nagkakatabo ng mga stabbing ka kay 5 Karen. Kasi syempre kay parmi mga katagatulot-ambay sa patrol, especially kung kagabihon. So manotice siya rin natin nga sa mga doon nag-decline ang amunin nga mga sahi sang kriminalidad kay K5 Karen.
21: Yes, kag based there is sa data K5 Kim, kung hindi ko magsala, no, ang June or July ni K5 Kim, basta mayari pa na dihawid, ang Western Visayas, top 2 sa bugos nga Pilipinas nga may pagnubo sang 8 focus crimes, K5 Kim. Umpisa ni sa pagpungko ni RD Tuanyo, K5 Kim, no, ang ining record. Muni ang ginakuan man sa ari, may ari kita di record ang July 10 to July 16, K5 Kim. Top 2 kita sa Western Visayas nga may pagnubo sang krimen, no, sa base ini sa Philippine National Police Statistics and Reports Division. 39% ni K5 Kim ang pagnubo sang 8 focus crimes, o kon 14 ang na-record kung ipaanggid sa 23 kakaso nga na records ng July 3 to July 9 K5 game kag para sa ihibalos ang aton nga mga kauturan nga mga tigpalamati hang ining 8 focus crimes ginalakipan ini sang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, motorcycle vehicle carnapping kag motorcycle carnapping K5 game.
19: Kag na madami naman yang ilas ni nga mga programa kahit isin last time no do nagin launch dira no ang 911 center no dira sa may area sang Laganes. Para lang madasig kinam na makatawag ini mura kanang lan nga magpa-load o ini mura kanang lan sang data o kon tawag na no. O, mas madasig subong ang access tungod sa information campaign nila no sa pinaka mga hot lines sa K5 Karen. Sige, K5 ka, balikan ka namon karon na para sa market report kag sa dugang ni mga balita sa aton Siringa Patrol. Thank you so much!
21: Ang ini nga situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
19: Sa mga KK5 naton, otikay buwas na no ang State of the Nation address o konsona ni Presidente Marcos Jr. Oti madamo sang expectations man rin no tinagalaom man ang nagkalain-lain nga mga sektor ang mga KK5 nga mamensyonar no ang pila ka mga programs, pila ka mga issues o kag pila ka mga projects sa ilatag sa ka mga rehiyon. Ang aton sa rin ginalaumlauman man rin sa pila ka mga residente diri sa may area mga KK5 sa Western Visayas. Amo ni ang Panay, Guimaras Negros Bridge, ang pila ka mga mega projects no diri sa rehiyon.

0: President Marcos ang July 24, naglawig ang Yasining Zona sang isa ka oras kag 11 minutos. Okay, 1 hour and 11 minutes. Sang 2024, na ako ng iyang ikatatlong zona, July 22, 2024, naglawig sang 1 hour and 22 minutes ang Yasining Zona, longest so far. Ako ng pinakamalawig so far niyang zona, no? Ang iya ikatatlong State of the Nation address. Kag ang sang 2025, ang iya ikaapat nga zona sang July 28, 2025, 1 hour and 11 minutes, no, sa mga ka-K5 naton. Kaga kun madumduman sa iya sinilabing unang zona sang 2022, ang iya sininangin major focuses and topics, no, amo ang post-pandemic economic recovery, food security and agriculture modernization, amuman, no, ang ining natuhoy sa pagtaas, no, sang inflation kag presyo sang produktong petrolyo, ang infrastructure pinaagi sa build better more o kunining panatuhoy, no, sa mga infrastruktura naton, ang pag-digitalize o kung digitalization sang government services, education and learning recovery, health system improvement, renewable energy, fiscal reforms and tax collection, kag peace and order. Sang 2023 naman, sa ikaduha niya nga zona, ang iya sining ginto tutukan amo ang economic resilience sa piyak sa mga pagpanghangkat, no, or global challenges, job creation and investments, ang affordable nga food and agriculture, ang pag-expand sang digital connectivity kay we know, no, nga may mga projects just like ang pagpahamtang sa mga public wifi mga ka-K5 sa mga plaza, sa mga schools, kag iban pa nga mga public spaces nato, no, healthcare reforms ang ginatutukan niya man ni, no, mga na-mentionarya sang 2023, amo ang education and literacy, renewable energy and climate action, amo man, no, infrastructure development, tourism recovery, disaster preparedness and public safety. Sa ikatatlo niya nga zona, ang iyang mga na-mentionarya sang 2024, amo ang mas ginpabakod nga defense sa stronger defense of Philippine sovereignty sa West Philippine Sea, food security kag manubong presyo sang bugas, water resource management, anti-smuggling and anti-hoarding efforts mga ka-K5, amo man, no, renewable energy and power supply do during that time, no, dudamo man sa mga power interruptions, digital transformation, public transportation, climate resilience and disaster response, healthcare and education improvements kag infrastructure projects. Sa iya ikaapat nga zona, do amo gining natandaan sa mga pumuluyo o mga ka-K5, amo ning na natalakay o kon iya sa ning na mentionar na suguran diri ang ining investigasyon na tuhoy sa mga anomalya sa flood control projects. Sa diin din dito nyo nabatian ang tinaga nga mahiya naman kayo o sa mga involved, no, sa flood control anomaly. Lakip na rin, no, pagid ang faster delivery sang government services, ang 20 pesos per kilo nga rice program nationwide, ang flood control accountability kag anti-corruption, agriculture modernization, poverty reduction and social welfare, infrastructure accomplishments, universal healthcare and kidney care, education and digital learning, energy security, justice, public safety, and nagapadayon nga mga pulisa o kon policies sa West Philippine Sea o kon WPS. Pero subong nga 2026, ano ay hanang aton siri nga mabatian kag kun kamo ang pamangkuton, ano ang gusto ninyo mabatian gikan sa presidente nga dapat niya tutukan subong sa aton siri nga pungson mga ka-K5. Oras 35 minutos makaligad ang alas 5 sang aga. Good morning Sir Alberto Norbing Loreno dira sa Maytalisay City, Negros Occidental. Jonathan De La Peña dira sa kay Ma'am Suseth Tantoco na nagakatulog pa. Ma'am Beth Edar Lilia. Kaya sa iban pagin naton dira nga mga suki nga mga tagpalamadi, standby ka mo dira samtang nagapulo pangape sang pre-bio coffee, ang creamy coffee sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Oy. Inisi ka K5, Kim Kaluyo para sa aton siri nga pagpanumbalik.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.

0: 105 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
10: DTX 500.
8: Masaliga.
10: Epektibo!
8: DTX 500!
10: Mataas pala ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
10: Ikaw pala ang may diabetes?
8: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
10: Nga nagapanupo!
8: Kagakontrolar!
10: Sang imo blood sugar!
8: DTX 500!
10: Masalika!
8: Epektibo!
10: DTX 500!
8: E3 Bio with Physio!
11: Ako si Jay, taas akong sugar! Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
10: Yung may D3.
8: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 43 minutos makaligad ang alas 5 sang aga. Mga ka-K5, pati sa buwas ng adlaw, no, sa sona ni Presidente Marcos Jr., mayara no, sa mga nagpabutyag or diri sa Iloilo City, kag Iloilo Province, ang kahublagan na kontra-korupsyon ang mga patigayon no, sa ila siling pag-programa man diri o kung State of the People's Address o kung SOPA, mga ka-K5. Abod niya nga ipabutyag ang iyas ila sa nidri nga mga luyag man mabatian gikan sa presidente kag kun paano ang ng nangin pagpamuno o kung liderato ni Presidente Marcos. Mga kaka-K5, humalin sa 2022. Actually, ti aton sa ring kapurisan, preparado naman ang aton sa ring mga, ang Philippine National Police, no? Across the country, ang mga kaka-K5, no? Kagating panawagan man din sila sa mga organizers, no? Sang rally, na mangin vigilant man, kagating hindi gabla yung mag-atuga man niya sang kinagamo, no? Pero din sa aton so far sa Western Visayas, inong at wala man niya sa mga to that point, or extreme man nga mag ilaway din mga nagarally over sa aton sa ring mga otoridad. Okay, usually ang malantayan dito sa mga area sang Luzon, especially sa Manila, mga KK5, pag iban pa to nga mga areas, no? Okay, syempre balaan man naman aton. Usually dito per me, no? Luntad ang pinaka mga kinagamo. And actually, no, all set na ang Philippine National Police sa para sa ining zona, no? Sariin yara sa around 20,000 o convienteng mil ka mga kapulisan ang nakahanda na para sa seguridad, no, mga KK5, no. Accordingly, ang Philippine National Police all set na para sa ining ikalimang zona or State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa sa Quezon City para sa maabot nga Lunes, Buwas, July 27. No? Yara sa around 20,000 personnel alin sa National Capital Region Police Office kon NCRPO ang iga-deploy agad ipasiguro ang peace and order para sa activity. No? According na rin kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, nga ang initial numbers ng 20,000 personnel ang iga-deploy para sa security sa zona. Lakip na rin mga personnel nga mag ngagikan sa iban nga mga rehiyon, mga KK5, para yang mapatuman, no, or magpatuman sang anti-criminality and iban pang mga duties, no, sa aton siri nga mga listeners. And of course, sa mga KK5 naton, girabantayan man diri kon mayara bala sang possible nga mga cyber threats. Mga KK5 nga mabato, no? That is why nga they're looking into it man sa mga digital platforms for mga pagpamahog. Siyempre, bala na naton, digital era na kumbaga subong. At actually, ang mga lakip sa mga nabatian naton initially, no? Dari sa kahublagan kontra korupsyon o kon KKK naton, dari nga isa ka militante nga grupo, is that nagalaom sila mga KK5 progressive group, no? Nagalaom sila nga mamensyonar ni Presidente Marcos ang natuhoy sa pagpasaka sa sweldo. Now we know nga timayara blas ang gina-regionalize subong, no, ang sweldohanay. It is because we have this Regional Tripartite Wages and Productivity Board, o kung RTWPB. Sa diin, no, nagkalain-lain ang minimum wage mga ka-K5 diri, no, sa kada rehiyon sa Pilipinas. Diri, no, actually, mas makaluluoy gani ang iba. No? Actually, based man diri sa current daily minimum wage rates para sa private sector mga ka-K5. At ang daily minimum wage, no, sa National Capital Region, yara sa 645 pesos. No? Sa Cordillera Administrative Region, yara sa around 505 pesos sa Region 1. Mga pero nagligad nidra sa may areas ang NCR, nagsaka na sila ng mga KK5. No? Sa Region 1, ang ila padrang minimum wage mga KK5, yara sa around 480 pesos to 505 pesos. Yara sa Cagayan Valley, medyo manubo-nubo pa, no? Yara sa around 420 pesos to 440 pesos. Dili sa aton sa Western Visayas, nag-range subong sa around over 500 pesos. No? Damo dari sa nagapanawagan niya tikakson na niyang pag-regionalize ang sweldo. Kaya siyempre, tawag na, no? Ang cost of living sa nagkalain-lain niya mga probinsya, ang mahal man, no? Kung somehow, no, ulo-angay lang man. Especially, no, sa mga commodities o kung balaklon, Sir Jonathan De La Peña, di ba? Kay Ma'am Joseph Tantoco. This is my Para at least, no, hindi nabla magpangita sa opportunity, mga ka-K5 sa Manila, o kang iban pang mga rehiyon, if, siyempre, no, okay, mantira yung solduhanan. Kagpareho lang man ang mga opportunities kag sweldo, no? According nga na dari sa kahublagan kontra corruption, kung, for example, mapasakaan ang sweldo, itawag na, no, mahatagan man niya sa tawag na mas dako-dako nga purchasing power for families, especially sa mga minimum wage earners. In a way, nga makabalik man sa mga negosyante kunti syempre may ikasangkol na sila, mas nagdako-dako ang ilasin nga swelduhan na oti may ikasarang man sila kumbaga nga magbakal no sang mga balaklo no ti maka ang ilang nga mga bakla naton sa nga mga local business or owners man no o mga ka K5 and of course no lakip man sa luyag nila diri nga mahatagan man sang nagakaigo nga igtalupangod amo ang aton sektor sang agrikultura kunti madamo pa subong sa aton sa nga mga farmers kag mga fisher folks ang ati mayara pa iban nga nagalaom nga ti under level sa mga malayo nang mga lugar o malabot gid sila sang mga bulig kay syempre adamo sa mga nagalabay no mga challenges nagalabay nga mga bagyo mga iban pagidra nga mga calamities mga ka K5 nga nagagumba sa ila pa lang abuyan sa aton subong nga farmers. Ang isa sa mga concern subong is ining African swine fever kon ASF mga ka K5. At nagliga diyan no may pinaka mga complaints dira sa area sang Gumaras. Ito hindi amayara bala sang hindi patas nga pagkandak no sang depopulation. Kulang bala sa pagpaatag man on the end accordingly sa mga concerned agency on otoridad mga ka K5. Tibalaan man nato no. At syempre mahal man ni magsagod sang baboy. Ano bala ang tawag na no long-term programs o kon mga sarang nga mahatag sa aton sining nga gobyerno sa mga apektado nga mga hog raisers since there are active cases subong sang African swine fever padiri sa Western Visayas. Lakip man mga ka K5 no ang ginapanawagan nila diri no sa aton sining nga mga suki nga tagpanamati ang may manabat na sa aton sining nga flood control anomalies and issues although nga timayara naman sa mga napreso pero they believe or a lot believes nga ti may mga laguan pa kumbaga nga mga tabo kon personalidad ang kinanglanon nga manabat no sa sini nga mga nga issue actually ang isa sa mga ginamensyonar sang pila ka mga nagkaladakpan no sa flood control issues na allegedly ang may kahimuan no kon ang hari-hari kumbaga o sa sini nga anomalya ining mga kickback pag pagkakuha ano sa mga pila ka porsyento 10% to 20% up until 30% sa pila ka mga budget no sa mga flood control projects amo no si Anay House Speaker Martin Romualdez kun madumduman isa man sa ginmensyonar diri ni Anay Representative Saldico amo ang pangalan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. at amo man siya ang nagpasugod sang sini nga investigasyon. Pero ano na ang update diri? Ano pala ang panindugan diri dugang sang Presidente Sir Jun Ray Valdivarona? Sir Alex Sasabo kaga kay Ma'am Aisha Ahmad o dira kay Jessie Hamola Senior dira sa Zone 1 Barantang. This time, makuha kita sa update sa aton sa ringa patron sa mga balita nga natipo no, ni KK5 Karen Badilla kag sa i-gathering nga market report ang mga KK5. Ma'am Rose Maria Gramon sa mga taga-Pase dira good morning. Dira kay Ma'am Yasha Salbon dira sa may Botong Uton. Sa mga taga-Negros, no, nagatulotan auman rin sa aton sa ringa pagpangalaga nagapulupasiplat sa aton sa ringa programa. Ma'am Beth Edarlilia kay Saibin. Good morning ka K5 Kim. Nagapamati ako sa mga nagahigop sang kape. Kag nagakaon sang tinanok nga saging. Paunamit ba? Nagpangdesal dari sa may banwa sang Carlos Iloilo. Sals ni Gali kag kaupod. Nga nagapamati ang mga mapintas. Natunog kag mga masanag nga kolor sang Blue Dragon. Mini sound of Team Anaconda. Ma. Mga grupo dira mga sound system lovers. This time naka-standby na sa aton sa ringa linya si KK5 Karen para sa natipo niya nga mga balita.
15: K5 News FM Live Report.
14: K5 Karen, saliwat, good morning.
15: 65 Kim, sa mga balita nga natipon naton, padayon na ginapangita sa San Lorenzo Municipal Rescue Unit, pag-iban pa nga rescuer ang 21 anyos nga lalaki matapos iniya nga nangindulaan no? Or nalumos sa bayon nga sakop sa Barangay San Enrique, San Lorenzo, Guimaras. Ang ining victim, ginkilala nga si Rose o kun Rosie Jim Galas, empleyado sa isa ka water refilling station kag residente sang amuman niya nga barangay. Kag based dari sa report K5 team, ulihi ini nga nakita alauna 1:32 sang hapon sang July 24 sa di naka day off ini siya kunta ni K5 team no kag nagpangisda o kun nagpanahid ang term nila K5 team. Upod ang duha sini kaabyan nga sanday alias Ramil kag alias Eric kag samtang nagapayo sa ilang fishing net hinali lang ni na lumos ang victim kay 15. Gintinguan pa ni sa duha ka niya kaabyan nga salbaron ining biktima pero bangod din sa mabaskog nga current sa tubig dagat wala nila natigayon nga masalbar ining si Galas. Rason nga nagpangayo sila gilayon sa bulig sa mga barangay officials kag nagpatawag sang rescuers kay 15 no kag base man ni sa panaysayon sa duha niya ka mga abyan, ining si Galas, hindi niya siya kabalumag, langoy. Pero kung magpangisda sila, nag-aasalig lang niya siya bala sa duha niya ka mga abyan para yan nga makapadulong sa madalom nga porsyon sa baybay K5 team. Kagsa natabo ang insidente, suno sa ila K5 team, nagapanubo or nag-low tide ang dagat sang amoya nga tion kay 15 tipugtog subong why pa ni nakit-an ang victim kag ongoing man ang operation sang aton nga mga rescuers kay 15
14: sige kay 5 Karen, thank you so much na kolabos na kita sang aton sa ringa tiempo sa dugang naton nga mga information bantayan no sa mga masunod naton nga mga balita. Salamat gyud kay 5 ka.
15: Ang ini nga balita ang gidadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patron si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: Sa aton sa nga mga suki nga mga tagpalamati, bantayan na ang masunod nga programa, ang programa Sunday Morning News ka sa upod ninyo si ka-K5 Enrico Zurita Jr. kag ang inyo alagad ka-K5 Kim Kaluyo. Sir Angelo Celeste and Ma'am Jennifer Gumban Rua, June Ray Valdeverona, thank you so much. Pero ayon lang ang magpamati din sa aton sa nga pagpangalagad para sa aton sa nga masunod nga mga programa. After sa Sunday Morning Newscast, ireklamo mo sa K5 upod subong si ka-K5 Enrico Zurita Jr. na naka-only no, si ka-K5 Aaron Refoy. Upod sa technical side sa Master Control ka-K5 Paul Adrian Dejada. Sa aton sa nga News Center ka-K5 Alira Joy Alvarado Apin. Kag sa aton sa nga Patrol ka-K5 Karen Badilla. Ako naman ang inyo nakaupod ka-K5 Kim Montaño Kaluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio.
18: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina
20: sa mga nagkalaylay ng energy.
21: DTX 500.
20: Masalika DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
21: Mighty C.
25: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sali si Jake. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C.
23: Mga butika.
21: Mighty C.
25: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
21: Mighty C.
23: Babaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
28: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
21: Good news!
23: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
30: Libre!
29: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
32: Kaya subukan ninyo.
31: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
32: Klinika Deo Fresh.
31: Available now.
33: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
33: Bakal na sa mga butika.
34: Nestor, ang sinaing!
35: Luto na!
34: Ang labahan!
35: Nakasampay na!
34: Ang uniform ko!
35: Naplansa na!
36: Ganito ako!
35: Tigasi!
36: Tigalapa!
35: Tigasay!
36: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
35: Sa gabi,
36: ako ang bossing!
35: Dahil kasang ako!
36: Ang extend!
35: Supplement for men!
36: Lourdes!
35: Tapos ka ng maligo!
37: Yes, darling! Come to mama!
36: Extend Food Supplement for Men.
35: May maca at lavawaska
36: na nagpapataas ng energy
35: at stamina
36: para sa tigasing performance.
35: Extend Food Supplement for Men
36: para sa matino nga dugo.
35: DTX 500
36: para sa healthy nga tayo.
35: DTX 500
36: ang DTX 500
35: ang may mataas nga antioxidant
36: nga amo naman
35: ang nagatino sa imo atay.
36: Basta tino ang atay,
35: happy kanunay.
36: DTX 500
35: masaligan,
36: epektibo.
35: DTX 500
36: mataas pala ang imo blood sugar.
35: DTX 500 500.
36: Ikaw ba na
35: ang may diabetes?
36: DTX 500.
35: Ang DTX 500
36: ang may powerful compounds.
35: Yan ang gapanupo.
36: Kagakontrolar
35: sa imo blood sugar.
36: DTX 500.
35: Sa Rican.
36: Epic Tibo.
35: DTX 500.
36: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
36: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
36: Yung may Visio.
35: Ang Visio.
36: Yung may D3.
35: Mabagat, mangabuti ka.
36: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
36: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
36: Yung may Visio.
35: Ang Visio.
36: Yung may D3.
35: Mabagat, mangabuti ka.
2: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
3: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
2: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
3: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report. The President's Report. Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report. The President's Report.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:06. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapik na, nakadetox ka pa.

0: Mayong aga syudad, God probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bayo Morn or Konditek sa Morning Newscast. Kami sa edisyon Hulyo 26 tuig 2026.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Taga ko naman si K5 Enrico Tupa Surita Jr. Sa headline sa dulong sa kaluan sang DTX 500 with Ampalaya leaves kag disugard sugarcane extract para sa may mga diabetes hindi makatulog kun kagabion kag para makalikaw sa cancer mag DTX 500 the superior antioxidant. Kakaroon sa aton sining top story of the day.
2: The story of the day.
0: Labor sector may lima ka labor issues nga luyag masambit ni PBBM sa iya zona.
2: The story of the day.
0: At sa atong karon yung mga headlines, una kita sa balita lokal. MPIW magpatigayon sang emergency restoration sa dalang nga ginkiyad sa barangay Navais Manduriao.
1: Sa duga nga balita lokal, ginabakal nga karne sang baboy sa merkado safe sa gihapon.
0: Sa balita regional, teenage pregnancy kapigidon lakip sa marason sang malnutrition sa Antique.
1: Kag sa aton K5 Network News, online bomb threat suspect arestado.
0: Sa balita nasyonal, PNP ginatag nga wala sang nationwide gun ban sa kalimang suna sa Lunes.
1: PBBM wala sang plano nga magpa-loyalty check sa militar sa piyaksang ginapahayag nga pagpamahog batok sa iya.
0: Sa balita international, Saudi Arabia naglunsar sang airstrike batok sa Houthis.
1: Sa balita sa negosyo, dako nga oil price hike lauman sa masunod nga simana.
0: Balita sa patag sang hinampang, LeBron James magasulod na sa Philadelphia 76ers.
1: Sa balita sa showbiz, sa Vilma Santos wala nagadali nga hatagan sang National Artist Award.
0: Sa balita extra special, lalaki sa China ginpeke ang kaugalingon nga haya gud maglikaw sa konsekwensya sa pagdrive nga hubog. Alasays 9, nabatian ang aton sa mga headlines kagkaroon sa madetal na sa atong balita. Una kita sa top story of the day.
2: Top story of the day.
0: Sa ato sa top story of the day, naglaom ang grupo nga partido manggagawa nga mabatian kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iba kamadalag ko nga labor policies kag labor issues sa iya kalimang State of the Nation address o konsuna. Suno kay Partido Manggagawa Chairman kag anay Representative Rini Magtubo, iluyag nila tutukan ni Pangulong Marcos ang pagtaas ang unemployment kag paglapnag sang contractualization. Ikaduwa ang pagtaas ang presyo sang balaklon kag indi makalagas ang sweldo sa mamamugon abi na ama nagbaton lamang sa madubo nga sweldo. Ikatatlo amo ang pagsabat sang presidente sa dako nga antad sa tunga sa minimum wage kag pagtaas ang cost of living allowance sa bugos sa pungsod. Ikaapat amo ang wala gihapon masulbar nga iskandalo nga nagapalibot sa mga flood control kag iban pang mga public infrastructure project nga lubos man yung nakapekto sa mga pigado. Ikalima mo ang kapigduhon sa nagkalain nga sektor bangod ginapahayag nga kaangay nga lipatanan sila sang gobyerno. Suno sa ila sa apat katuig sa pagpungko ni Presidente Marcos, wala pa nabatsagan sa mga mamugon nga Pilipino ang pag-ayo sang ila kaimtangan kag kaangay nga lipatan sang administrasyon ang sektor sang mamumugon.
2: Balitang lokal.
0: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sang Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Magapatigayon sang emergency restoration ang Metro Pacific Iloilo Water o kanang MPIW sa dalan Gingkiyod sa barangay Navais Manduriao. Suno sa management sang MPIW gilayon nga igarestor ang manasamit na dalan kasunod sa mareklamo sa motoristang nagalabay sa mga lugar. Samtang ipahayag man sa mga ini nga nagahatag ang pamunuan sang MPIW sang update kada semana sa kapitan sang mga barangay. Naibuluan yung ipalabot sa mga residente sa mga reklamo sa K5 News FM Iloilo bangod sa masobra 20 ang kinihad ng masemento. Kagyara si isa katapak ang kalaparon kagkumag-ulan na gatugas ang pagbaha. Ang pagkiyad sa mga dalan himuon kuntaning alagyan sang tubo padulong sa mga panimalay apang tubtub sa karon wala pa ini mahimo.
1: Lokal gin pasiguro sang Municipal Agriculture Office o kon MAU sang San Dionisio Iloilo nga safe sa gihapon ang pagbakal sang karne sang baboy sa mga merkado bisan may kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa duha ka mga barangay sa Banwa. Sunod pa kay Marivic Abiar sang Municipal Agriculture Office sang San Dionisio, iya gin pahayag nga may tatlo na ka kumpirmado nga kaso sang ASF sa Banwa. Sa diin duha sini ang naghalin sa barangay Siempre Viva kag isa naman sa barangay Mandanlog. Ginpayag pa ni Abiar sang katapusan sang Mayo ginpates ang baboy matapos nila nga naobserbahan nga may nagapakita nga mga sintomas sang balatian. Sang July 15, nagabot ang resulta sang laboratory kag dito na confirm nga positibo sa ASF ang mga baboy. Gilayon man nga nagpatigayon sang disinfection sa mga apektado nga backyard hog farms kag gilayon nga ginlubong ang mga baboy. Bangod sini, gilayon nga nagpatawag sang meeting ang local government unit kon LGU sang San Dionisio upod sa 29 ka mga punong barangay agud ipahibalo ang sitwasyon kag mapabaskog ang biosecurity measures kag border control. Nagapangabay naman ang nasambit nga opisina sa mga hog raisers nga permi bantayan ang ilang nga mga baboy kag sundon ang mga biosecurity measures agud malikawan ang paglapta sang ASF. Nahibaloan nga ginpaidalom sa red zone ang Balasan, Carles, kag San Dionisio. Ini ang base sa pinakauli nga data sang provincial government sang Iloilo nga amo ang pinakamataas nga alert level kontra sa ASF.
0: Sa piyak nga bahin magapasaka sang kaso ang Iloilo City Police sa Station 10 batok sa nagtugas sa kadagamo sa barangay San Rafael Mandurriao alas 4 sang kagahon Hulyo 25 2026. Suno kay Police Captain Lester Oliveros ang officer in charge sang ICPS 10. Kaso ng alarm and scandal ipasaka sa mga naggamo. Base sa investigasyon sa tunga sang grupo sa mga rider kag pamatan-on ang nag-inaway. Ang nobya sa isa ka minor may ex nga rider idulong kuntaning babayi pero nagsilos ang iya bago nga nobyo rason sang kinagamo. Nagatubangay sila sa Iloilo City Police Station 10 kag nagpabutyag nga indi na sa magpasaka sang kaso sa isa kag isa.
1: Sa dugang nga balita lokal, pilason ng isa ka minor de edad sang ginbuno sa Zone 1B sa Barangay San Juan Molo, Iloilo City. Pasado alas 4 sang hapon, July 25, ang biktima amo si Arias Toto, 15 anyos, sang San Juan Molo. Kag ang suspect naman amo si Arias JB, minor de edad kag residente sang Barangay Kalaparan, Arevalo. Suno pa kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 4. Nagsunluganay ang duha ka minor de edad, dubtob nag-inaway sa diin. Nag-intra na ang iban nga mga kabataan. Sang magtalikod kag magpauli na kuntani si Toto, ginburo siya ni JB sang ginunting kag nakibiyasan sa likod. Yara na sa ospital ang biktima kag padayon nga ginabulong. Sa karon, padayon man nga ginapangita sang kapulisan ang nasambit nga sospetsado.
0: Sa dugang pahinaton nga balita lokal, arestado mag-live-in partner sa kingkasang drug buyback operation sa Campus Suerte, Barangay Bonifacio, Arevalo. Kahapon sang hapon, Hulyo 25-2026. Suno kay Police Major Paul Vincent Pendon, ang station commander sa Iloilo Police Station 6. Nabakla na marestado sa isa ka plastic sachet sa Gripatian, Cebu gamit ang 1,000 pesos ka buyback money. Narecover dugang tatlo ka mga plastic sang Cebu, buyback money, cellphone kag iban pa. Ang tanan nga Cebu nga narecover nagabugat sang 4 ka gramos kag nagabalor sang 20,700 pesos. Nga market value. Nagdangat sa alos tatlo kasimana monitoring sa mga arestado. Tub-tub ng tigayon ang operasyon. Ang babae amo ang nagsalo sang illegal nga aktibidad sang anay niya livid nga napatay sa sulod sang karsel nga may kasong illegal nga droga. Dugang pang suspect nga lalaki kahimbo niya sa illegal nga aktibidad. Lunsad nga panginwala mag-live-in partner sa illegal nga aktibidad. Yara na karon sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 6 ang duha ka mga arestado.
1: Samtang arestado naman ang isa ka miyembro sang LGBTQ+ community sa ginkasang a drug by bus operation sa Barangay Bulilao, Mandoriao, Iloilo City sining karon lang. Ginkilala ang subject nga si Amo si alias LJ, 32 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Nabakla ng subject sang isa ka plastic sachet sang Girapatian, Cebu gamit ang isa ka libo ka peso nga by bus money. Na recover dugang sa iyang tatlo pagid ka plastic sachet sang Cebu kag tanan ang nagabugat sang 4 ka gramo. Kagyara sa 27,200 pesos ang market value. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa arestado.
0: Sa piyak nga bahin, na-recover na sang tag-iya ang ila Honda Click nga motorsiklo nga gintaban sa isa kalalaki pasado alas 10 kay nasaw kahapon sang aga Sabado, Hulyo 25, sa ilang mismo nga balay sa Barangay 02 Sara, Iloilo. Inaging kumpirmar ni Jenny De La Cruz ang asawa sa tag-iya sa motorsiklo nga si Johnry De Los Santos. Kinkilala naman ang suspect na si JP Cordero. Suno kay De La Cruz pinagi sa pag-backtrack sa ang CCTV footage kag sa pagbiduligay sa Sara Municipal Police Station kag San Dionisio Municipal Police Station natigay madakpan ang suspect sa banwa sang San Dionisio. Samtang ipasalamatan man sa pamilya si Jonathan Aracan, ang supervisor sang desk marketing nga isa sa nakakita sa motorsiklo sa barangay Siyempre Vira, San Dionisio, ka nakabulig sa madasig na pag-recover sini. Madumdumang sang bayo, 26 nga tuig. Nadakpan man si Cordero kung sa diin gintaban sini ang motorsiklo sa isa ka delivery rider sa barangay de Vera Sara, Iloilo, nga may unod nga parcel. Sa piyak nga bahing, ginpahayag ni Police Major John Salvador Bello, ang officer in charge sang Sara Municipal Police Station, nga uli nila nakita ang suspect sa banwa sang Concepcion hasta nakalabot sa San Dionisio sa diin ginaligan naglibot-libot ang suspect. Sa karon nagpabilin si Cordero sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station para sa gakaigo nga disposisyon sang iya kaso.
1: Sa piyak nga bahin, padayon nga ginapangita sang San Lorenzo Municipal Rescue Unit kag iban pa nga mga responders sang 21 anyos nga lalaki matapos nang indulaan sa baybayon nga sakop sang Barangay San Enrique, San Lorenzo, Guimaras. Ang biktima ang ginkilala nga si Rose Jim Galas, empleyado sang isa ka water refilling station kag residente sang among nga barangay. Base sa report, ulihi ini nga nakita alauna 32 sang hapon sang July 24 sa diin naka-off duty ini kag nagapangisda o kung nagapanahay upod ang duwa sini kaabyan niya Sunday alias Ramil kag alias Erica samtang nagakayos ang ila fishing net. Hinali lang na lumos ang biktima, gintingwaan sang duwa sini kaabyan niya masalbar siya apang bangod sa mabaskog nga daludo sang tubig dagat. Wala na tigayon nga masalbar si Galas. Gilayon ni ragpangayo sang bulig ang duwa kaabyan ni Galas sa mga barangay officials kag nagpatawag sang rescuers. Nahibaluan nga si Galas ang indi makahibalo nga maglangoy sariin nagasalig lang ini sa duwa niya kaupod kun magpangisda.
0: Alas 6:19, nabatian man detalye sa balita lokal. Kagaroon sa ilo ato madetalye sa ato sining regional news.
2: Balitang regional.
0: Ang ato sining balitang regional na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto imin healthy, inom kamusang Mighty C. Teenage pregnancy kagkapigduhon, lakip sa marason sang malnutrisyon sa probinsya kang Antique. Si Family Palanog, may kampiyon nga report.
3: Ginpahayag ni Ms. Irene Dulduco, Health Education and Promotion Officer Tukang Antique Provincial Health Office sa APHO, nga lakip sa mga rason kang malnutrisyon sa probinsya ang teenage pregnancy kag kapigaduhon. Suno kay Dulduco, nga kalabanan sa resulta kang teenage pregnancy amo ang low birth weight baby, bangod hindi pa handa ang lawas kang nanay nga magbusong, kag ang ginakaon kang pira ka mga teenager ang hindi man healthy. Sa kapigaduhon naman, ginhambal ni Dulduco nga hindi matugro kang nanay ang nagakaigo nga nutrisyon o kung pagkaon bangad man nga wara ti kwarta nga pambakal. Dugang na pa nga bisan na abisuhan rin ng nanay nga preparahan kang balanse nga pagkaon ng bata kag kun pigado ang pangabuhi wara gid ti may butang sa lamesa. Naanget kadya padayon ang kampanya kag intervensyon kang APHO agad malikawan ang malnutrisyon sa probinsya. Mamanaan nga nagapabilin nga nagapanguna ang mga kabataan sa probinsya kang Antique sa mga putot o konstanting kagmaniwang o konwasting sa Western Visayas kang 2025. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog, Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Sa piyak nga bahin sa aton sa ring K5 Network News, suspect sa online bomb threat, arestado sa Nueva Ecija, Aileen Cueva Sanchez sa report.
4: Arestado ang isang 18-anyos na lalaki na umano'y nasa likod ng serye ng online bomb threat na nagtatarget sa ilang pampubliko at pribadong paaralan sa San Ildefonso, Bulacan. Ayon sa Police Regional Office 3, nahuli ang suspect dakong alas 6:29 ng gabi noong Hulyo 21 sa barangay Hilera, Jaen, Nueva Ecija. Matapos ang magkasanib na operasyon ng San Ildefonso Municipal Police Station, Talavera Municipal Police Station at Jaen Municipal Police Station. Nagsimula ang manhunt matapos matuklasan noong Hunyo 20 at 21 ang mga bomb threat na ipinost online na nagdulot ng pangamba sa mga estudyante, magulang, guro at school officials. Na-recover mula sa suspect ang isang cellphone na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Isa sa ilalim ito sa technical at forensic examination. Nakaharap ang suspect sa kasong paglabag sa anti-bomb joke law, revised penal code at cybercrime prevention act. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jess Mendez, hindi biro ang bomb threat at seryosong tinatrato ng pulisya ang bawat banta. Nagbabala rin siyang mananagot sa batas ang sinumang gagamit ng teknolohiya upang maghasik ng takot sa mga paaralan at komunidad. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Alas 6:23 sa Batial Madital sa aton sa K5 Network News. Kakaroon sa Madital sa aton Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
5: Balitang Nasyonal.
0: Ang mga balita nasyonal ng inyo batian na dulong sa isang klinika D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Ginatog sa Philippine National Police o PNP nga wala sa nationwide gun ban sa ikalimang State of the Nation address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. buwas nga adlaw, Hulyo 27. Sa gipagwa nga pahayag sang PNP, gipagnwala sa niya ang naglapta online na tuoy sa nationwide gun ban. Suno sa ila, wala sang isyu nga anuman nga direktiba ang PNP para sa nasambit nga aktibidad. Subuman gapatuman ang managaluntad nga kasuguan, lokal nga ordinansa kag security protocol para diri. Bilang parte sang security preparation sa zona, makaangkon sang restriction sa pagdala sang pusil kag iban pang mga deadly weapon sa magintalana nga security areas. Ginganya taman sang PNP ang publiko nga mag-rely lamang sa mga official nga communication channels kag likawan ang pag-share sang hindi verifikado nga post nga may magtuga sang pagsalangsag sang publiko.
1: Sa dugang nga balita nasyonal, nagapanawagan ng Philippine National Police o PNP sa mga organizers ang rally nga amligan ng ilalinyada, pinagi sa pagtapna sa mga manugsulsol nga mahimo manggamo sa malinong nga demonstrasyon, kadungan sa ikalimang State of the Nation address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Hindi ang kasunod sang pag-approve sang rally permit sang tatlo ka grupo sa kalabaon sang Commonwealth Avenue. Suno pa kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Wala sang matino nga organizers ang rally ang magplano nga himuon nga magamo ang ila demonstrasyon kag ibutang sa peligro ang kabuhi isang ila mga kaubdanan. Dugang pa siya katungdanan sang tanan nga siguruhon nga malinong ang mga legal nga pagtililipo narin sa pagsugod tubtob matapos ang rally.
0: Sa dugang pagkinaton nga balita nasyonal, nagapabilin ang pagsalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines sa piyak sa pagkaulamid sa pinakamasuldado sa ginapahayag plano nga pagpatay sa iya. Ini ang gipatod sa Malacanang matapos ipahayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial nga kalakip sa mga persons of interest. Ang pila ka mga uniform personnel kaupod ang pila ka miyembro sang Vice Presidential Security Group. Suno kay pala sa press officer Claire Castro, wala pa sa nakita nga rason ang presidente agud magpatigayon sang loyalty check bago libeluan man sini gihapon kun sino ang masaligan.
1: Sa dugang balita nasyonal, ginmando ni Department of National Defense sa DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagpasangkad pa sang sakop sang Direct Commission Program agud makainganyo sang mas madamo nga qualified nga Filipino professionals. Inikadungan sang kagustuhan sang ahensya nga makadihon sang mas flexible, technologically capable kag isa ka multidisciplinary military force base sa direktiba sang Tiglicom sa Armed Forces of the Philippines sa AFP. Ginapabaskog sini ang recruitment and commissioning sa mga qualified nga mga Advanced Reserve Officers Officers Training Corps o kon ROTC graduates.
0: Alas 6:26, nabatian ang mga detalye sa Balita Nasyonal. Kakaroon sa ilo natin ang mga detalye sa Balita International.
2: Balita International.
0: Ang mga Balita International nga inyo mabatian, ginadulong sa inyong klinika, Detex Beauty Soap. Para sa mga mismo puti sing panit, kagbatok sa mga skin diseases, magamit kita sang Detex Beauty Soap sa aton panibin, panghamoy, kag pagpaligo. Naglunsar ang Saudi Arabia sang airstrike batok sa Houthi rebels sa may port city sang Hodeida sa Yemen kagkaingod ng mga isla. Kasunod din sang anunsyo sang grupo ng maritime blockade kapag-atake sa mga barko sang Saudi. Sang Sabado sang agad din report sang media sang Houthis nga nagtuga ang missile strike sang Yemen sang sunog sa Saudi city sang Jizan. Samtang gipahayag sang US military nga gipalukpan kag na disable nila ang isa ka tanker ship sa Gulf of Oman nga nagtuyo mapalagyuhan ang US sa blockade sa Iranian ports. Ang barko nga ginatake sang US ay ikaduwa nga commercial ship nga na disable humalin sang liwat sini nga gipatuman ang blockade sa una nga bahin sang Hunyo.
1: Sa dugang nga balita sa luwas sang pungsod, masobra 200,000 katawo ang pilit nga gin-evacuate matapos ang malapnagon nga wildfire nga nag-igo sa southwest nga bahin sang France nga nagabot sa pila ka mga lugar sa Espanya. Suro sa mga otoridad sang France, masobra 141,000 ka mga residente kag turista ang ginbakwit gikan sa mga rehiyon sang Gironde kag Landay. Kalakip sa mga pinakaapektado nga lugar ang peninsula sang Caffre, konsriin napilitan nga magpalagyo ang mga tawo gamit ang bangka kag sarakyan bangod sa madasig nga pagpalapit sang kalayo kag tuman kadamol nga aso bangod sa tuman ka baskog nga sang hangin kag heat wave madasig nga naglapta ang kalayo sa mga lugar kag campsite amuman mga komunidad.
0: Alas 6:28, nabatian ang mga detalye sa Balita International. Kagkaroon sa ilo ato mga detalye sa Balita sa Patag sang Negosyo.
2: Balitang Negosyo.
0: Ang balita sa Patag sang Negosyo, ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men para sa pangmatagalang laban. Isa naman ka dako nga saka sa presyo sang produktong petrolyo ang ginaluman niya magasugata sa mga motorista sa masunod nga semana. Base sa Mean of Plat Singapore, kag foreign exchange sa averages sa nakaligad nga 4 kadlaw, ginablubanta sang industry sources nga magasaka ang presyo sang diesel sang 6 pesos tub-tub, 6 pesos kag 50 centimos kada litro. Samtang ang gasolina ang nablubanta magasaka sang 5 pesos kag 50 centimos tub-tub 6 pesos kada litro. Iganunsyo sa mga kumpanya sang langis sa Lunes o kon buwas kadlaw ang price adjustment kag gibatuman ini sa adlaw sang Martes o kon sa maabot sini nga Hulyo 28. Alas 6:29 nabatian ang mga detalye sa balita sa negosyo. Kagkaroon na sa ilo naton ang mga detalye sa balita sa Patag sang Sports.
2: Balitang Sports. Sports.
0: Ang balita sa Patag sang Sports sa ginadulong sa inyo sang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Opisyal na ginanunsyo ni LeBron James nga magasaylo na siya sa Philadelphia 76ers matapos sa malawig kag controversial nga free agency decision. Sa edad yung 41 anyos, magapirma siya sang duha ka tuig nga kontratang nagabalor sang 8 ka milyon nga US dollar. Kamay katuyuan nga buligan ang Sixers nga tapuson ang masobra 4 na kadekada nga kauhaw sa kampyonato. Sunod kay James, ininaw ang iya ulihing desisyon kag luyag niya nga tapuson ang karera. Pinaagi sa pagatag sa panibag-o nga titulo sa team.

0: Kag sa aton balita sa showbiz, wala na ginapaminsar sang veterana nga aktres kag Batangas governor nga si Vilma Santos ang paghatag sa iya sa National Artist Award. Ginpayag sini nga gatugyan sa kapalaran bangod maangkon niya ang nasamit niya pagkilala kun para gid ini sa iya. Dugang pa niya nga kun indi man siya ang mapilian bilang National Artist, igapadayon siri ang ila kabuhi kun siriin may plano man siya nga magbalik sa pelikula nga mahimo-himoon sa mga masunod nga mga tinuig.
1: Alas 6:32 nabatian ang detalye sa balita sa patag sang entertainment. Kakaroon sa laton ang atong sige detalye sa balita extra special.
2: Balita extra special.
3: Balita extra special.
1: Ang atong sa ating balita extra special, ginadulong sa inyo sang MyTC. Mga kaki-5, isa kalalaki sa China ang nadakpan nga drive nga hubog. Ang nagkumbinser siya pamilya nga buligan siya nga pikion ang iya kuglingon niya kamatayon. Ang rason, agod makalikaw sa legal consequences ang iya nahimo nga sala. Suno sa Hunan Police, nadakpan nga nagamaniho nga hubog ang lalaki nga nagapilyedo si konsa diin magluwas nga hubog wala pa inisang lisensya. Naibluan nga inilang ang unang tion nga nadakpan si C nga nagamaniho nga wala sang lisensya kag hubog pa kabangdanan nga sang ini ang makapiansa. Ginkumbinser niya ang iya pamilya nga pikion ang iya kamatayon kag subuman ang iya haya agud magpalagyo nga wala sa kabalak-an nga pangitaon siya sa mga pulis. Apang nagsala sila sa pagpati, bangod siya natabo, naghimo sa imbisigasyon ang kapulisan, angot si iya kamatayon. Natukiban niya peke ang tanan, bangod sa mga sirkomstansya, nga nagpamatuod niya wala napatay si C, kaya nagiwat sila sa manhunt operation, kahit makaligan ang pilakabulan, ini siya ang nadakpan, kagilayon naging sintensyan, nga mabilanggo sang 5 kabulan, kag 20 mil nga yuan nga pinalidad. Teko ni ka, okay, 5 game, mahimo mo ni?
0: Ako, mga problema, ginatubang, wala ginapalagyuhan.
1: Oo. Ang problema, sana ako ng emotion nga problema, ang emotion ni man nga, itsura.
0: Pero
1: face
0: sa...
1: your problem, but your problem is your face.
0: Pero sa dere sa K5, wala sang may problema sa itsura.
1: Oh, why problema sa itsura? Sa dere may problema.
0: Sa ulo.
1: Pero dere sa ato niya, may isang hydrocephalus. Kamalo ka naman, hydrocephalus?
0: Hangin nun sa ulo, no?
1: Dako ulo, ah.
0: Dako ulo. Literal nga dako ulo.
1: Oh,
0: pero naman, mm. By the way, ka Dumilita, happy birthday kay K5 Warren.
1: Sa amon sining station manager kay K5 Warren French. Happy birthday. Diba tiko na may panyapon to karon?
0: Oo. Ba ganit ni K5 Paul ang maliya. Bisan temprano po ko no duty. Ang extension mo.
1: Para makapanyapon na no kay Sir Warren da. Good morning. Good ka sa iya sa pamilya. Mm. Pero kabudlay ni K5 ba? Kaya yung kapikiyon mo no? Pero may... sa tuntuod dyan dito sa China, pero dito sa ato na yan, may natabo mo dyan sa may pungsod Pilipinas.
0: Sa una, may natabo na dito ka K5, Rick. If I could remember, I think na-feature sa KMJS. Ato lang, I don't know kung in-peke, yeah, pero Arab lang yun, nahahaya na siya. Pero natin alam, mga tao, nati ara siya, galiya, buhi siya.
1: Buhi siya, no? Oo. Ang iban binasalaan ka K5 game mo. Ang amon ang rason, pero kung dirisato, doon kita reported, nga daw hungod mo blang apikiyon ang imo kamatayon. Kaya kung kay sabi, ginalagasin it kung may mga insurance, no? Dako ang kwaon mo, kalitibo kay tibuhi ikaw, may mga trahedya kung kay sa may malunod ng mga barko, doon sa pelikula talang kag sa mga nobela, ni mga sa una.
0: Laban-laban.
1: Oo. Ang kwanda ang istorya nga cast away, sino ganyan nagadala na. Pero, kwan man na eh. Record-breaking pelikula.
0: Ano na siya, no? Filipino movie?
1: English.
0: English.
1: Castaway.
0: Castaway.
1: Actually, doon na nalulunod ng barko nila. Doon nakasampay siya sa isa ka isla. Nangabuhi to siya. Pila ka tuig. Nanginburanguso ni siya. Pero sa ulihin, kwan siya na-rescue K5 game.
0: Doon nakita ko na sa Facebook. Yung mga short siya. Clips lang.
1: Pero pagbalik, yamay, kwan na. May bana ng iya sini nga asawa. Kaya tiabi nila

0: patay niya siya K5K mo. Mm. No? Pero ang iba niya pag PK, ayoko man yung PK, K5K. Doon naman mo itong nag-collapse sa Pagasinan niya building. Mm. Pagasinan or Pampanga. No? May nag-PK the time, nag-indakop siya kay Hambalia, isa to siya kuno sa Kwangal, hindi ganito nang pataya. Nag-PK siya nga, isa to siya sa mga natabunan na nakasurvive dito. Kahit yung mga nakasurvive dito, doon may bulig lang kwaon. Naging pike. Yes, isa ko to sa mga nakasurvive. Doon sa nag-collapse to lang nga building. Pero sa gincheck sa kapulisan naton, why gali sa nga kwan, sa nga dito siya, naging mo evil istorya para makabaton. Actually, ni Ma'am Laura sumagaysay siya si Tom Hanks na. Namin na sa movie ang Castaway. No, mga
1: tanawon ko na dayon karon mo.
0: Wala mo mga movie ni Dutbo Tobo tamon Ma'am Laura sa mga isay.
1: Oh, 'di ba sa mga chimpo mo na hindi ko ako nakarelate.
0: Oh, agakalipat man ta pero si Tom Hanks, no? Balata naman ang kalidad ni Tom Hanks na may pelikula yang record breaking ni siya. So masubo na nga istorya eh. Ang iya to kahampang ano to daw ginimo-himo ya lang daw bola. Nawa daw mo ning kalingawan niya tapos sa kada adlaw nagakurit sa kaki 5 games sa mga batobla. Mm. Samtang kalipas ang inadlaw na ginamarkahan niya ang paglipas sa adlaw, pila na siya ka-adlaw, pila na siya ka-semana, pila na siya ka-bulan, pila na siya ka-tuig.
1: Mm. Actually, namin ako, for example, mayara kabala sa mga survival nga mga skills man ka K5 Enrico. Mm. Kung kaysa gasulod mo sa paminsaron mo, what if, diba, sa una, parang may nalagambal, maanaw, mga amo na nga mga senaryo, ka K5 Enrico. Pero kung kulang kaya sa experience, kung kulang ka sa skills, no, hindi ka kasalbar. Iba na gani, usually sa mga pelikula, kakang dumain mga nagkakatabo man na dumaduway-dugay sila sa kadagatan, nga rin mga isda nila, bisan hilaw, ka doon mo para makasurvive. Ka K5 Rick, mayara gani before, doon na feature man na sa English documentary, nga even ka rin upod nila, ka K5 Enrico, doon na nga Carnival. Mm. O sila ka K5 or no, Carnivus, aga K5 Enrico. No?
0: Sa mga teleserye, may ara kung kaisang may madisgrasya pagkatapos nakuhan siya na amnesia K5 Kim. Mm. No? Na hindi sa kabalokon na sino na siya. Tiyan mo na, hindi kabalik sa pamilya. Pero na, yan na true to life story mo na. Kaya tinudamo kita na bukwan na sa una nalantaw nga movie, no? Nga na-disgrasya, abis ang pamilya, patay siya. Mm. Pero nakuhan siya na amnesia, that's why nga may nakasagup si iya. Hindi siya kabalo kung ano nga ngalan, kagtagadiin siya. Pero sa ulit, nagabalik mo niya panguna-una. So yun na igod doon sa pelikula lagi. Si Lizard Bini, hermano, damo igapike, kinyintos, isakli mo.
1: O, damo rin sa mga merkado mo. Iban mga modus nila pagpang-scam. Kaya K5 Rick.
0: Kay Ma'am Imchi, hermano, mayung aga kag pa-shoutout ko no kay Sir Jetro Gabiazon, kay Rinanti Galvez, kay Boss Junio 14, kay Boss 23, Gabi ba? Kay Boss Ralph Corpus, kay sa magwardya ko no sa ano na,
1: WIT.
0: Nagamonitor gito K5 Kim.
1: Oh, adlaw-adlaw na sila dagapamati sa ano ilan ng entrance block ka K5 Enrico. Dili na tagan radyo dana ni K5 Aron da mo.
0: Oh. Gamonitor sila sa aton.
1: Mm. Di, by the way, ti boss ka K5 break damo sa dagabantay no sa ang ikalima nga State of the Nation address no ni Presidente Marcos Jr. Pero so far sa imo ka K5 break, ano ang natandaan mo gid nga mga issues and concerns or mga programs ni Presidente Marcos?
0: Madumduman ko lang yan kwan siya ng ligad eh. Doon nagtutok to ang flood control controversy K5 Kim. Mm. At siya ng ligad yung sona nga ti manabat ang dapat manabat. Sining flood control controversy.
1: Mm, ti kay Subong gani doon na dalaman siya no sa sa ining issue nga iya ginumpisahan or ang ginapay imbestigahan niya ka K5 Rick ti kun madumduman kati si Saldico nalawagan ni si Marcos mo nga siya ko no ya ang kumbaga utok-utok
0: mastermind. Sila sang pakaisa yung si anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Mm, ti actually damo din sa mga expectations para pumuluyo naton kay K5 Enrico nga ti kabay pa nga malawagan niya no. Kay even diri sa Western Visayas, ang mga mega projects naton wala no, just like sa Panay Guimaras Negros Bridge, ang ining mga na expressway pa Capiz, kay K5 Enrico kag iban pa no nga mga projects nga ti makabulig sa mga pumuluyo naton.
0: Pero do pila nakasona daw ay nalawagan ang Panay Guimaras Negros Bridge sa K5 Kim.
1: Oh, huh? Tiyan mo na gina, no? Tiyan, kakadamungon man daan sa mga projects sa Pilipinas, sa K5 Enrico. Pero we hope ang ating ma-materialize. But actually, tiyan, may mga nagakontra, may mga, of course, no, nag-push for that ka K5 Rick, no? Tiyan, by the way, no, nagapamati man ra sa aton si Ma'am Laura Sumagay sa ikag sa pamilya man ha, ay, dara, no? Ang reklamo na labda dara sa may nabais, man doryaw ka K5 Rick, nagligan, no? Itong kinihads dalan sa Metro Pacific Iloilo Water, no? Dara sa may nabais. Pero nagpasalig man rin oh, ang MPIW ng ating mga patigayon sila by this weekend sang pagkot-kot dira sang pag sa pag-clean up la dira sa drainage nila. Kaya ang mga kinihadan tigin tampukan sang balas usually kung mag-ulan kadiretso sa drainage gabara.
0: Kaya kinihadan na eh, basta magdatupa ang ulan sublang din sa tubig.
1: Amugid no. Kaya actually tiambal man dira sang MPIW this weekend sila mapagpatigayon dira sang pagtinlo ganin kay dumaduman niya sa Biyernes, bala, no? Nagulan-ulan, halin sa Webes ang Webes nga adlaw, naginbaha gina sila ka K5 Rick, no? Nga bagani nila, dira ni Kapatong Kapalihan, nga over the past 10 years, wala sila ginabaha, pero umpisa nga ginkihadan, nga idadalan, madugin kihad, o ano.
0: Basit tumalang ng, kwan, ang tubig K5 Kim, nga dumiritso sa mga drainage, di, dira nagagi sa mga kinihad, tinapos sila sa nga kwan nga lugar.
1: Ang balasalin sa kinihad, yung diretso sa drainage.
0: Oh, di base ko na may mga kapol na tong drainage K5 game.
1: Di ganyan ko no, duha sa stuhod ang balasa no mo sa ilang drainage mo.
0: Di o, di mabudlay na mag-ilig ng tubig, kaya mo na nagapugong no, ang mga baras, nga hindi masarangan lang nga dalon sang tubig. So, nagakuan, nagabara, no, nagasagang tubig sa mga drainage. That's why nga, ang pilasalin ka mga barangay, kagdra sa may barangay Nabais, no, barangay Nabais to no?
1: Oh, Nabais.
0: Nabais? Yes. Laban-laban, Baes din sila?
1: Oo, oh, Baes din sila. Oh, pero ano, nagambal di ang MPIW. Ga-update man ko na sila kada semana kay Cap. Pero, dira sa end naman yan sa mga opisyalis. Nga, tiambal nila, ti kulang bala sa update, sa pag-inform, dira sa mga pumuro yun. Actually, damo man ang mga concerns dira sa Iloilo City, mga napabayaan, bala nila ng mga dalan, kaya K5 Rex, ang MPIW. Pero we hope, no, na natin ma-address din, no, sang, ano, sambit yung opisina. Kay delikado sa mga motorista, no, even dira sa may Sambag area, sa may CPU area, dira sa may Haro.
0: So nag-update si Ma'am Antonina Manaay, sina okay na nabutangan nila sang plate ang mga buho K5 Kim. So na-address na no sang MPIW. Palang guro dapat i-check man nila, maniobrahan nila kung may update ba si Blackon ang kinasweldohan na nila daw ay mga ga-ubra black K5 game daw patarasa ko nang ubra.
1: Tirami so, man akong kaisa ka K5 break ang Arab lang. May ano bla, open man sila kung gina-post naton sa social media, sa mga katapos ang media. Kailangan pa isa, mag-atribu kahaw sila. Kasi siyempre, may pressure bala on their end ka K5 Enrico.
0: Sige. So may agaman kay Sir Jenry Seaman sa may bayan sang Zaraga, kay Ma'am Bit Idar Lilia sa may barangay Maspasan, sa may Banwa sa Kalinog, kay Sir Arturo Lilia, na Regen Dagbatsoy Kaglumi, Ma'am Beth, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, may dahiging aga, kay Sir Christopher Sabiliano Talento. Good morning kay Sir JC James Garvillas sa kapag-epitendo DTX 500 kag, or DTX Coffee Mix. Mga 500 DTX Coffee Mix na ang kapag-epitendo Sir JC James Garvillas kag nakaluto naman sang batsoy. Mga grabe, mablubog na siyang kagahon ha. Kag kay Ma'am Laura Sumagaysay, good morning. Kay Ma'am Hina Hihino Sumagaysay, good morning. Kag kay Ma'am Rosemary Agramon sa may Banwasan niya Banate, good morning. Kag kay Sir Danny Labrador, kay Sir Benny Hermano, kag sumuman kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning gid, no? Kag kay Sir Angelo Celeste, no? Katuto kami diri sa Aldigar Sara, no? Taga Quinto Distrito, na nakatuto sa K5 News FM Sara, good morning. Kag sumuman kay Ma'am Ginelene Monteclaro Villegas Sigunya, nagpa-shoutout ko no sa Monteclaro family sa may Aninii Antique. No? Blessed Sunday morning sa kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Angelo Celeste, good morning. Kag kay Sir Leonard Rimonsada, siling ni Mr. Benny Subong, flood na lang, wala nang control. Amo gani, no? Flood na lang biliway na control kay Ma'am Rimia Panes sa may Taguig City, gamay tulogin sa atos ning nga paggabalita. Kaga mo yung tama K5, ang kapag-usan nga pagbalita ng idulong sa usang DTX 500 Morning Newscast. Sunday edition, Hulyo 26 to 2026. Upod sa inyong mga tagbalita K5. Enrico Tupasurita Jr.
1: Kaga ko naman ang inyo alaga, dinisi ka K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon ng serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, ang kampiyon ng istasyon
1: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makatas mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Matatas mga butika.
2: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
11: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
14: Ako ginalangawan?
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman Man.
15: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akon ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akon dinargo. Nagamay ang akon nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
20: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
21: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
22: May mga barikada pa na.
21: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sang lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
14: D3 Bio.
23: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumang
21: butika. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
22: Oh.
21: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
22: Daw import gali ni Doc.
21: Oh, import siya. Yeah.
22: Mami-import kaya.
21: Your second immune system.
24: So mayra duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
21: ginakompos. Ang mga train, gipang train.
24: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, Kaga kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
21: Ang D3 Bio import immune system.
24: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
21: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
24: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
20: Ang B-cells kag T-cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
24: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
21: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
24: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living, kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
21: paborito gid sa kagaw.
24: Oh, paborito dapat.
21: Labi na kung plakaw ang katamis.
24: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
21: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Mono Lauren nga makita lang gid sa D3 Bio.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
15: Happy kanunay.
8: DTX 500.
15: Masaligan.
8: Epektibo.
15: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
8: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
8: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
15: Masaligan.
8: Epektibo.
15: DTX 500.
8: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
15: Ang D3.
8: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
8: Yung may D3.
15: D3 Bio.
8: With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
15: Ang D3.
8: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
8: Yung may D3.
15: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
8: D3 Bio.
18: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi manami ang akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-hining akon buhok, kang nag-hinis ang akon puti.
8: D3 Bio.
15: Ang D3.
8: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
8: Yung may D3.
15: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
3: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
10: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
19: Happy kanunay.
10: DTX 500.
19: Masaligan.
10: Epektibo.
19: DTX 500.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
22: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
23: Oras sa Pilipinas, oras sa K-FM News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 7:06. Ini nga oras sa dulong si usang Clinical Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.
24: Sila yan, tugay na naka ba? Oon kami, wala pagyapo.
25: Pero why sa amon niya, kay team, bes kamunigan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain.
26: Ito, gay na ginya nga, wala pa na kayong gala na amon din. Doon na, may nalang imo, taramdan para mauslan.
27: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian. Mga problema nga dapat solusyonan.
28: Ireklamo mo sa K-5!
27: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis sa gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong suntag sa mga individual. Mga sektor nga nagasinggitan sa patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda. Kagdiskusyonan sa kahanginan. Dili lang sa
28: Ireklamo mo sa K-5!
27: Palita, kagreklamo.
28: Ireklamo mo sa K-5!

0: Isak ka malinayak kag mabrubugnaw nga aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nag-abi-abi kag panamyaw sa ato sa mga K5-3 sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka makabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sang aton sa nga pagwaragwag, sa mga monitor sa ilatagsa sa nga mga radyo. Kag nagatutok sa aton sa nga Facebook Live, sa mga K5 naton sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas, sa aton sa mga Ilunggo, nga mga OFW, sa di man nga bahin, sang kalibutan. Ano man nga oras da sa inyo tanan, isagi ka maing oras sa inyo tanan-tanan, sa di man nga bahin, sang kalibutan. Welcome sa aton sa nga pagpangalagad. Sa reklamo mo sa K5, kita ang temporaryo nga magatalo sa anay sa inyo sa nga regular anchor man kay K5 Aaron Refugio. Ako naman inyo lagad, K5 Enrico Tupas Surita Jr. Direkta sa adlaw sa nga Domingo, pizza 26 sa bulan sang Hulyo, ika-apat kagtapusan ng Domingo sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026. Kada siligid sa pagsipad-sipad sa mainadlaw sa aton kalendaryo. Daosang san ulan nagsunod ta sa bulan sang Hulyo. Ilisipo na lang mga lima lang kaadlaw na bilin. Kag magasulod na kita sa ikawalo sining bulan, ang bulan sang Agosto nga suno sa aton mga katigulangan, bulan sang Tigkiriwe. Amo gimana nga basta bulan sang Agosto, bulan sang Tigkiriwi, ha? Amo na ambal naton bisa may kaya sang obra, daw tanan nga bulan ga kiwi. Ang kintawag ng bulan sang Agosto, Tigkiriwi, no? Ano the time mga tao ga kiwi sa kapigaduhon? Idaw mo kini mabatsaga naton. Sa ato sa nga pagpangalagad, iga-check nato ko report ni K5 AG Cordova. Kaya may reklamo naman, palabot rin sa may K5 News FM Iloilo. Mayara naman sa dalan draw. No, ginalumutan, basta ganing isa ka lugar, ginalumutan. Bot sa lingon sina, ang tubig da, no, tumandok. Wala mo way gahalin, no, taga dira ang tubig. Amo na, nga ginalumutan ang dalan dira. Si Bot sa lingon problemado, nga wala nag-subside ang tubig da. Diba sa tubig, wala. Sa nag-subside, ang problema sina, the drainage system. Manambal nila may drainage wise ang sistema. Nagligad ng experience naman ang pila na ton kamadala nun. Dali sa may syudad sa Iloilo sa pagtaas ang tubig. Diyos wali ang palibot sa La Paz Plaza. Dira sa may La Paz Public Market. Dali sa may Altachera. Sa may area sang Tough North. Sa may area sang Kalubihan. Amo ni nga mga barangay, basta gani magtupa ang madamol sin nga ulan. Usually nagasaka ini may portion man dito sa may barangay Suok Arevalo. Kag sa may Altachera to. Amo na siyang unaya, grabing baligyanay sa mga balay sa Altachera. Kaya nga, ha? Subdivision, pero kung magtupad ang mabasko nga ulan, grabe ang pagsaka sang tubig baha. Domingo subo, nakasimba ng tanan. Basta Domingo, it's a family day. Mataga na ito, importansya nga ito sa pamilya. Pero ti kitaya, karon pa, kahit may mga duty pa kita. Karon sa hapon, kag sa gabi. Ay, usually, basta Domingo, gani, amo gini ang mga day off. Inog pahuway, kag inog simba, kag inog lagaw. Ati ka namin matanik maglagaw po pamilya mo. O galing, kayo ang problema. Sana, ang kuruoton sa bulsa. Ay, doon kapigado. Gitsubong sa pagpangabuhi, no? Dugangan pagitsubong nga magamahal naman ang presyosang gatong. Basta gatong na ganyan magsaka, tanan sina nagasunod. May domino effect sa ambal nila. Tanan nagasaka, magluwas lang sa nibuluan kung huwag gasaka, mas nalanggid sa hawa. Nga kung kaisa ginapanaog mo, amo lang way gasaka. Pero tanan nga butang di kag balaklo na gasaka. Asta nga aton sa nga servisyon na gasaka. Ang aton sa nga purchasing power na gasaka. Ang aton sa inflation ang mga serbisyo na ginabayad nato nagasaka. Di daw dako naman ang igasaka sa masunod sa nga semana sa Martes ng adlaw sa mga pagbag-o sa aton sa nga presyo sang gatong. Kinablubanta yara sa 6 pesos, top 6 pesos kag 50 centimos naman. Ang igasaka sa presyo sang diesel kag mga 5 ka pesos kag 5 pesos kag 50 centimos naman ang igasaka sa presyo sang gasolina. Amo ni ambal, hugtanay naman paha ka dyan! Pigado ng pangabuhi, dugangan pagin. Di basta gani nga kapigadoon, istoryahan ta, nagasaka ning pilas ning ka mga petty crimes. Amo ni gani kadamo sa mga kaso, subong sang ransakanay, na kinawatay sa aton panimalay, mawalong halong gigita, labigin ko mabrubog na nga tos nga tiyempo, kanami itulog, pasipagbugtaw, mla inukay ng mga gamit nyo. Ang inyo sinda mga baligyaan, mga tiyangge, ay tungod sa kapigaduhon. Amo na uraligmat kita. Alam mo yung mga tao yung hindi pwede huwag ka pangabudlay. Hindi black pamalhas. Hindi black kasakripisyo. Ang ilay ginamadtayan gin pangabudlayan sa iban. Kahit para sila mo ning mapos nga pamaagi. Nagatupa subong ang ulan sa palibot sang syudad sang Iloilo. Iga-check ta dugay-dugay ang atos ng koneksyon sa atos ng K5 News Patrol o pod kay K5 Karen Badilla. Pero nahon tang koneksyon naton sa aton sining nga pag-asa. Ining si Bagyo Quiapo nakagwa na sa aton sining nga par. Pero grabe man ang ginbilin nga halit ni Bagyo Quiapo, no? Bisan di kita apektado sa sining nasambit sining nga bagyo, pero ang pagpabaskog, pagpa-enhance na sa aton sining nga hangin na bagat na eksperensya antay labi ng gindiri sa may syudad kahit pila pagiging kamakabanuanan sa probinsya sa nga Iloilo kag anatamaan diri. Amogid ang probinsya kantike, may mga dala noon the time, no? Nga hindi magyan. May mga na-stranded nga mga salakyan. Dari gani sa aton sanay sa may syudad, sa may area sang lapas, no? May mga salakyan sang ligad nga hindi nakapenetrate tungod sa kadalumon sang tubig. Nga gintuga sa sing mga pagtupa sang ulan. Ano may pekto pa bala si Bagyo Quiapo oldong at isagwa na sa aton nga par? Sa piyak na lima kaupod naton, koneksyon naton sa aton nga pag-asa upod kay Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayong aga!
1: Yes sir, may aga sa tarang itag pala matin sa nga K5 News FM. Yari pinakauli nga nakatang panahon, karoon nga adlaw, Hulyo 26, 2026. Sa aton sponsor, nag-apikto sa Luzon, kagwasan section sa Visayas. Bawat sining nga sistema ang bahin sa aklan kay Agatike karon nga daw para yan maka-experience sang magaluman nga kalangitan. May mga scattered nga mga pag-ulan pagpangilan pa ng the last ng southwest monsoon. Nabili naman nga bahin sang Western Visayas particular na siya sa Iloilo maka-experience sang mga isang magaluman tapos magaluman nga kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated nga mga pag-ulan pagpangilan pa ng the last ng localized thunderstorms. May natubdob makasarangan naman niya hangin. Maghali na nabagat na nakatungdan para bagatnan. Magandala sa makana itubdob makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Ang sa ato temperatura, nasa 24, top 31 degrees centigrado. Ang adlaw na gutla kala 5.37 kina sa aga. Magatunod, alas 6.15 karon sa hapon.
0: Engineer Depra?
1: Yes, sir.
0: Sir, sobo nga aga, iban sa nga area, sa may syudad, naka-experience sa nga pagtupa sang ulan, pero iban palo panaliti lang gid. Apektado gyapon kita sang hangin habagat?
1: Ang habagat naton sir, apektado sa karon ang bahin sa aklan kay Antique pero diri sa ato na ang Iloilo is a localized thunderstorm.
0: I see. So ini tanan mga localized thunderstorm, no? Kagaway naman ni Picto ya si Kwan eh. Kasi sa guwa na sang parnaton, why naman gina pa enhance ang hangin habagat sa pila ka mga lugar sa Pungsod, Pilipinas?
1: Ay sir, tama sir na malayo na ini sir na kapadulo na sa bahin sa China.
0: Magluwas ni sir, wala naman kita sa ibang pagkaginamonitor sa sulod kagwa sang par naton nga mga weather disturbances naton. Kaya makita naton sa aton sining nga radar dito may mga natingob naman nga mga ano ni mga panganod daw sa gwa sang par naton nga nagaputi sining sir Depra.
1: As of now sir, wala pa naman kita minin sa radar nga weather disturbance. Possible maging isa ka ba?
0: Okay, so sumasunod sining may nadlaw, may mo, mangin mayong atos nga tiyempo, pero may mga tinion kung kaysang nagatupa ang ulan tungod sa localized thunderstorm.
1: Yes sir, generally, fair weather kita, no? Mag-loss lang sa mga isolated mga ko.
0: Okay, with this information, your Charlie Depra, salamat kay kagliwat may aga, God bless na sa pag-asa Iloilo.
1: Welcome sir, may aga sa liwat.
0: Alas 7:17. Salamat kini sa koneksyon naton sa atos nga pag-asa. Ang interview naton sa atos nga pag-asa na dulong sa usang The Power Trio. Kintingob ni nga Detex sa 500, the superior antioxidant. Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C. Kagsuman D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Inita naman di kalidad ka produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet ah. Kag subo man, subo maburubog na o chimpo ka namin magpuro pangapi. Dapat healthy nga kapi ah. Detex sa coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag available man ba kay Tita Rina Mapa sa May Di Kamaykalanan ang Detex sa coffee mix. Good morning kay Tita Rina da. Namin man yum-yum, Tita Rina. Kag subo man sa iya makabataan ka nagabulig da. Naluto para maka, kung kita makahigo pa. Asang sa buruso nga sabaw sang isda. Dapat healthy food da. Dapat mga food supplement nga makatag sa inyong depensa sa ato si ngay kayong lawas. Mabakal sa mga klinika outlet diri sa may syudad. Ang klinika outlet yan sa Dalan I. Lopez sa tupad sa St. Robert's International College sa may yabain sa may banwa sa may yagaw. Klinika outlet na itong barangay Baybay Norte sa tupad sa MCR Agriventure sa may syudad sa Pasay barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may banwa sa Kalinog, ang klinika outlet yara sa Coast Mart Kalinog. Nag-available naman ang aton sining mga klinika products tira sa may Quinto Distrito. Sa may Banwa Sang Sara, RGM Building, Barangay Apulista sa may Banwa Sang Sara, ang aton sining klinika outlet. Kapuang ning mga klinika products pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kaya mabakal man sa nagpanguna mong butika, pharmacy sa inyo sining nga lugar. Alas 7:19, i-check tahanay na ito ang palibot sang syudad. Upod kay K5 Karen Badilla. Subong nga aga, magipatigayo naman nga fun run. Grabe ang fun run di sa tondo kada simana, kada weekend. Either Sabado o kung Domingo, may fun run. Amo na dapat nga ipaibalo kita no? Para sa mga motorista na may fun run para nga hindi kita magsalasalabla sa diversion. Nagmalikawan tagid ang disgrasya no? Sa aton sa nga palibot. Good morning kay Hinixis Agnes, kay Ma'am Bethy Darlilia, kay Sir Arturo Lilia, sa ibang kay Maspasan, sa Banwa, sa Kalinog. Pamatsoy na kamuda kang pang lumi. Ah. Sa buruso man nga batsoy kag lumi ni Ma'am Bethy Darlilia, kay Sir Arturo Lilia. Kay Sir Tresan Wyatt Gulay, good morning. Kay Ma'am Maristel Baro Casiple, sa may barangay Balabago Haro, kaya dahil ginyaga da. Kagasubo man, kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning. Happy Sunday sa tanan. Alas 7:20 sa atong sariga pagpangalagad kay John Ray Baldivarona. Nagamonitor na sa Ibanuwa sang Dingle. Kagsubo man kay Ma'am Angelo de Monteverde. Isaman kamay dayad nga aga. Alas 7:21, iga-check natong palibot sang syudad sa Iloilo para sa pinakulisin ni nga sitwasyon sang syudad para sa kampiyon report ni K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM Kampiyon, kampiyon report.
0: K5 Karen, mayong aga.
3: K5 Rick, mayong aga sa imo kag sa aton nga mga kauturan, may pila diri no ka mga porsyon sa syudad sang Iloilo ang subong ang pag-ulan.
0: Damol
3: K5 Rick kay may porsyon na sa diversion road nga nagadanaw. Kita mo na ang, di ba, may, ano ni kaya tawag, di ba tatlo na da ka lane, K5 Rick?
0: Apat.
3: Apat, ang isa going pa Molo Infante Flyover, ang isa pagwa sa syudad.
0: Mm-hmm.
3: Then may ara na isang kitid lang na bala K5 Rick.
0: Service road.
3: Service road K5 Enrico, nagadanaw na da subong, tay kung magpadasig kita sa imong dalagan, ma-fountain gid.
0: Dili sa aton K5 Polga ulan, do ni kumabot sagan kag ulan sa aton now. Basa ka gani. Oh, kayo kung kaisa kung mag-ulan di sa aton batsagan tamang kiti gal na gatik lang ang top ta K5 garen mo. So kung makita naton sa ginsel mga video, dalong di man tubig no?
3: Oo, dalom K5
0: do, Rick. Do sobrang sa buko-buko ay.
3: Yes, correct. Lapaw sa buko-buko. Pero sa porsyon naman niya, kung maglampas ka na gani sa may halandon ni flyover, paubos ni sa may ano bala, Iloilo City Police Office,
0: uh-oh,
3: medyo mala ang dalan, kag medyo nagasidlak ang daang.
0: Adlaw! Ayoo! Ay, ano man ang sitwasyon ka at kung sanay nga panyimpo, no? Kung kaysa doga laimang ulo.
3: Pero may porsyon porsyon naman diri sa Haro, especially sa may tabok suba pakintin salas nga bas kogman ang pagbuo kay 5 Enrico sa pagulan.
0: Pala mo kay sa tikon di na matimingan ang damol galom lucky 5 Karen. Subot sa lingon di ta laptop subong aton kawaan nga madamol ang galom may pinilian lang gid.
3: Oo kay tisaton diri nga observation kay 5 Rick may part nga makita naton ang kahawaan ta nga kulay as sul, bau asul.
0: Oo, pero may portion nga maitom.
3: Oo, nga itom gid. Diri sa may Mandoriao, medyo mahulog galumon gid kay 5 Rick no pag-uwing dito sa may Sunset Boulevard.
0: Mm-mm.
3: Then diri sa may part man diri sa Haro nga magalumon man kay 5 Rick.
0: Tinatapos ng fun run da kay ina pagpadulong ko station, may fun run da we don't wala ko nakalabot sa area sang area da sang SM City kay dolab uta ginano din alin kay halin din sa kina sa may sambag kay 5 Karen mo.
3: Oh, ang ano ni ang opisa ni sang ilang na fan run diri gina di sa SM City.
0: Okay.
3: Hasta sa sambag pabalik sa SM City liwat kay 5 Enrico.
0: So why na dito pagadto sa may doctors?
3: Wala na, hasta lang gid sila sa may Esplanade 1.
0: Oh, kay kay na pagabot ada sa may Ungka, diri kita nag left turn nag-two-way na ang pakadto sa may pabiya nga area kay 5 Karen.
3: Yes.
0: Oo, kay ginsirado ang dalan pakadto sa may area pa doctors da, pa area pa mulo nga,
3: yes,
0: na portion, no? Ano oras tapos ang ginadol cities guro?
3: Yes, kay 5 Rick, kay paglabay ta sang sinilang gid, why na tapos na no, pero may mga ang mga cone ni bala, ara sa gihapon kag ang mga signage, pero pwede na yama agyan ang dalan kay 5 Rick. Bali one way na lang ang dalan naton kay 5 Enrico.
0: Oh, aba na dapat nga aware kita sa sining mga gidapatigayon nga fun run, labi gid ang location ara sa diversion road da kay 5 Karen. Na para nga malikawan tag diskrasya, okay lang kung adlaw kay ti makita mo. Na pero kung kagahon man sugod alas 4 umpisa nang ginasirado ni kung kisa tag alas 3 mo at top alas 4 sa kagahon a prior nga magumpisa ining fun run. So kung kaisa delikado basta dulom nga way kay blackbalok kay 5 Karen.
3: Yes, correct, kay 5 Rick. Pero ang kagina, mga dalaguan na nga mga signages ang makitaan naton. Unlike to sa Danigad, nga doon medyo kagamay git. Tapos full force ang aton yung mga enforcers dere sa pagbantay sa kada area kay 5 Enrico. May nag-a-assist git sa mga motorista naton kung diin pwede makaagi, kung diin pwede makaliko, kag kung diin nga dalan ang hindi pwede agyan kay 5 Rick.
0: Oo. Sir Ricky Manaay, gani, saan dapat ko ng fun run? Pati kayo nun sa Sunset Boulevard, no? Hindi isuriyahan na subong eh. No? Kay kunta sa diversion, abi daw damo dang mga salakyan na galabay. Kaga, of course, the BC Street na dyan, Dasig Papadlagan. Pero ang concern, abi, kung dito sa Sunset Boulevard, daw lipot lang yung K5 ka rin. No? Daw pila lang yung kilometer, kung mga 20 kilometers ng imos ng ginintrahan. So, kung isa ka pang labot din sa may bahin sang diversion, no? Pero kay nakita naton very kuana systematic ang ining pagplastar ni Lucky 5 Karen sang mga cone, no, ining orange cone sa tunga sang dalan kay pertik damo daw lininyahan nila kon hindi ka gruhubog kag ara sa pamintsaro mo doon hindi ka magguro magtalang sa pagplastar kay 5 Karen.
3: Mm-mm. Kaya isa pa, damo kita nga mga enforcers, magluwas na may mga kapulisan kita nga nag-a-assist git kay 5 Rick. Kaginagani, ang
0: may patrol car eh.
3: Oo, may patrol car. Kagina, pang alas 4, imidyas ang kagahon, paglibot na kay 5 Rick. Mahulo-sako-sako na ang mga dalano naton, especially dito sa Mandoriao nga area kay 5 Rick. Damo, mga salakyan, may mga jeep, kagdi syempre may mga kauturan kita nga daan nga halin man sa night out kay 5 Rick.
0: We don't to lang kay ina, nakita naton ang kalabanan na join kay ina ni sa fun run, mga babae kay 5 Karen.
3: Yes, kay ano ni siya, iya ni ka, ano yung tawag, ang women's, mayari kita diri sang hawid kay 5 Rick.
0: Tingala ko man niya kung kuduway na laki da.
3: May nakitaan kita, pero pilang nahot lang, gid. Pero kalabanan, gid ya, mga babae, kay ano ni siya, third women's run, PH Iloilo Leg. Daw may kaantanan ni siya sa Women's Month kay 5 Rick.
0: Ah, okay. So, para giman ni sa mga kabayanan.
3: Babay.
0: Okay, yes. Kay na. Dito palin sa Sambag, pakadto dira sa may Tough North, kay dira ko nagliko. kita ko, sino doon sa ilang babae? Doon ay kinalaki. Galit kayo, parang iba niya sa mga kababayan nanta. Pero, iba ang grupo, nahuya na lang mag-join kayo sila niya. Basa ko lang itong lalaki.
3: Di, iyan mo ay, nang... Ang ibang guro, ti, ba, sinahagadan ka, girlfriend, or mga, kung kay sin order, ra, kay Five Ray, kay may makitaan man kita, mga pilang nahot lang gid nga boys.
0: Oo, pero may mga lalaki man, ah. Usually, abi, ang damo, ginaban tayong kina, ang mga, kwan, mga corner, gid nga madalan, ta? Oo. Sa may tough north, no? Kay ginapalusot man nila, ang mga salakyan, kung makitaan nila, nga, waay naman sang runner, black na malayo, mag K5 ka rin? Sir?
3: Oo, yes, K5 Rick.
0: Oo, sige. So, amo na, no? Tapos na, kag, kwan lang ha, sa mga motorista ta, uro aligmat kita kung mga kaagahon sang Sabado, kaagahon sang Domingo. No? Kay usually na daw nanging capital city and then syudad sa mga fun run K5 ka rin mo do.
3: Yes.
0: Umpisa sa bulan sang Hunyo, hasta subong, do kada semana, gid. Do sa nagligad kapon, may arap, pagid mo?
3: Oo, may arap.
0: Kapon? Kasi sa nagligad sining Domingo, dumiyara man iya ka kay UP.
3: Oo.
0: Oo. Damo subong sang fun run, no? Sa diri sa may syudad. Amo na nga, sa amo na nga mga inadlaw, dapat talong-halong kita para makalikaw ko itong disgrasya, no?
3: Oo. Kag,
0: go ahead.
3: I-check nila ang Facebook page sang ICTTMU, ICTTMO, Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kay dira kay Five Rick, nagapost na da sila sa mga event diriya sa aton sa syudad sang Iloilo, especially kung ang event ginapatigayon sa dalanon kay Five Rick. Parehas ni sa kagahapon ang ining fun run, nagpost ni sila kahapon kay Five Rick. Kaya ti, kumbaga, reminders, blower traffic advisory sa tada naton ng mga kauturan nga ti, dira sa porsyon sang diversion road o saron paraya sa fun run nga ginhiwat sining nga kaagahon kay Five Rick.
0: Pero mas namin, kinin ko ang posting everyday, blab, mga 1 week kay Five Karen, para makitaan kada adlaw sa pagbukas nila nga may ara mo.
3: Yes.
0: Iba nabi, kon 1 day lang, diba si Blay hindi ka bukas, kaya hindi nilang kitaan?
3: Kag ano gini ang sa aton sa media sa K5 take kita nagapost kita sina sa mga traffic advisory mo na ka dapat ano lang ang check no sa mga kultura naton especially sa mga motorista basta Saturday kag Sunday check gid nila ang mga Facebook page sa mga concerned agencies K5 Rick no para ti mangin aware man sila kung diin ang pwede agyan kag hindi pwede agyan K5 Rick kay may iban nga daan nga nagasala nga ano bla sa mga dalanon especially
0: Ti iba na base alin sa ilimnan pariyot sang ligad nga duwa ka motorsiklo nagbungguan ay kay ang isa to yaka driver nakainom natumban to gani no galing kay gimpasigi pa nila palakat usang mga traffic enforcer tang kun lang tawon tani pagkatumbay to ay nilang ipanugutan na tong maka biyahe liwat kay Five Garden kita na tamak delikado mo
3: yes
0: o kun lang tawon mo may lapses man tong mga traffic enforcer ta kay nakita nila nga natumba na ining motor tungod nga ang driver hubog pero why man nagpasa why nga driver nagsigi pero dapat nawidan to nila kay tamak delikado hindi pa labos punta da bungguana sa ka motor
3: amo gani ano to dasig pa to ang pagpadalaga nila kay Five Rick
0: usually na abi kagahon ka Sabado.

0: mga awtoridad, especially sa ano pala sa traffic enforcement unit kag sa traffic management office nga ano lang ma-check sa mga pages kay tidira na pang post ang mga event sa mga dalanon diriya sa siyudad sa Iloilo kag ano na basta gani Saturday kag Sunday ti expect
1: wala alimat kita.
0: Oo. Oh, kay may panran gid.
1: Oo, kay tiang orange cone ni nagdebutang sto nga bisan motor ni da siglaga man ni ka sagang
0: kay bay. Yes, correct gid.
1: pinang tumbala ni kon maagyan ta much more pagi ko mga four wheel vehicle lang dala mo bisan dala sa on ni pila pa ni ka kwanta ibutan mo kay five ba karin di ka sagang ni sa dasig dagang ang salakyan. Tiya mo na, ngalgulag na itong likawan ginang discuss yan. No? Namin ka ni isubong kay Damo Fun Run para sa ang tawag rulgo likid naman si Kayong Lawas kay Five Karin, no?
0: Yes, yes, correct. Five Enrico Damo, nasa mga nag-join subong sa Fun Run. Rika, especially yung mga kababaihan bala, yung mga kilala, kipa niya, di nga kung diin to yung mga may fun run activities, mao nag-join din sila yung K5 Enrico.
1: Oo, at least makapabuhin-buhin sa imo sa ding akwa na, nga pagkadakoon K5 ka rin kagti healthy, ikaw ah.
2: Grabe, kasakit man to sa time na kadakoon.
1: Dito nag-gamay ka naman. Ha? Doon nag-gamay ka naman.
2: Tadiin, no?
1: Ah, nagbalik naman?
2: Oo.
1: Naka-recover na?
2: Oo, mama, ano naman taguro? Ay, manita, oo. Naman taguro way.
1: Importante kung dako man ang tigipusuon.
2: Ay, mo na?
1: Oo, amo na. Dapat dako man tigipusuon mo. Oo.
2: Ah, okay.
1: Mangita, kaman para daw kumagginawang yung tigipusuon, gatibok-tibok.
2: Yeah,
1: ano kid be? Oo, do in love la. Kun in love kay maga kudug-kudug, di ba?
2: Ha?
1: Ga kudug-kudug man heart mo kun in love ka, no?
2: Gasakit siyan, kuya.
1: Ate, lay lang imo, ya gutom na imo. Oo, gutom na. Sige, salamat kay Five. Gagawalan pa subong?
2: Sa subong, dari kita sa may barangay, Bitoon. Ang medyo gabay lang at talit.
1: Oo, sige. Salamat kay Five ka.
2: Ang ini nga balita or ang ini nga situation na report ang gidudulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Alternative Medicine ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Malcoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Salamat kay K5 Karen Badilla. May mga portion din sa may syudad sa Iloilo. Nagatupa pero hambal sa pag-asa. Mga localized thunderstorm. Bot sa lingon, wabid magkadugay ah. Pero may mga portion kita nga manubo, dugangan pagay kumagtaob pagit ah. At ilaman-laman, pilakdala nun dire, taas naman tubig baha. Dudugay ni masolusyonan ah. Doon may aramag kita sang comprehensive drainage plan. Doon hasta lang tanis papel ah. Sakto, doon wala ah. Doon gaya yung problema, tas lapas. Doon ka pila magani, pila ka ma-drainage ta ah. Ang gina kayo, nga mo mangyapon haw. Di nang problema sana. Kung mag-amo sana, wai pa ni matumod. Kundi gid ang problema sana. Kaya ti, may mga drainage kita nga ginapang unclog. No, gina, kung isa gani, ginakuan gani, ginabuka iban. Gina kayo. Pero kung kayo sabi ti, kung nagamay ang alagyan sang tubig, yan ang expectaron mo, hindi ka sarang eh. No, sa kumagtupa ang kadambulon, no, sang ulan, no, mga kakifal. So, laligmat lang kita kumagdamol ng ulan. Isa pati, chimpo naman siyang tig-ululan. Ano kita sa rainy season. That's why, laligmat kita kay iban sa nga portion. Ganito sa may area to sa kalubihan. Basta ganito sa taga-kwandughan ng tubig. Ilabigid sa mga kilid sang creek na ton, kasubaan, maguro aligmat niya. Alas 7.36, sa ato siya pagpangalagad, i-check na ton report ni K5 AG Cordova, ang ipalabot sa ning reklamo dito sa K5 News FM Iloilo. Good morning kay Efraim Duran, kay Mamu ni Frida Sarmiento, sa ni Ma'am Laura Sabagaysay, ara na kong sa Hong Kong, nining si Bagyo Quiapo. Kwan sila ba? Tropical T8. Daw taas, sabi dito ang ilasan niya nga kwan eh. Nga do level sa bagyo na

0: sa ato niya ti hasta sa super typhoon, no? Tag sa do signal number 4 ko kaysa miyara kita nga term, no? Signal number 5. Halong dyan, ma'am. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, doon sa may Hong Kong. Of course, kay Ma'am Bing Space J. Good morning, man. Halong kay Ma'am Milay Montaño Palinsya. Good morning. Kay sa Red Alinsyaga, dira sa may Barangay Lanet, sa may Distrito Sangaro. Kag subuman kay Ma'am Angelo de Monteverde, dira kuno sa Villana, extension San Pedro Haro, nagaulan man. Dari sa station, nagatupa man ang ulan. Alas 7:37, kasi Ricky Manaay, sina Kaluoy man naman sa Lakyan, no? Nagbayad na sila road tax. Amo ganin, no? So depende ini, eh, kaya ginahulat na lang ni kung anong desisyon nakasang city council, kung anong mga fun run, bawala na dira sa iba insang diversion road. Alas 7:38, ating reklamong ipalabote sa K5 mo. May dalan doon sa sinikway man eh, sa distrito sang Lapos, nga ginalumuta na itong dala nila. Diba sa ginalumuta ng balaton, katinergid ang tubig, yung madandog ni mo. Isa pa sila katakat ka na bla, naka-uniforme ikaw. Basta may lumot ang dala, madandog. I-check na itong report ni Kaki5 AJ Cordova.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
0: K5 AJ.
2: Kaki5 Rick daw kaangay sang wala. Sang barangay official pag wala sang mintinar ang dalan dira sa Block 12 barangay Sinikway Lapos tungod nga tuman ka lumuton kag wala nagaubas ang tubig ka kay Pybrek.
0: Diba si ang base ang tubig da tumandok da. Why nagahalin, why nagailig, sino pa ilinumutakon nga taga diritakon? Oh, bawaw, grabe, no? Tiyo daw problema, nagro sa drainage nila. Kaya ang tubig, do'y gailig, K5 ba, EJ, ho?
2: Kay, ginpalabot ni sa aton, ka K5 break, no? Ka, kita man eh, mismo, nakalabay dira, kung kita maglibot-libot ka K5 break nga. Oh, apisar nga, nagamotor kita, pero wala din kita nagatagumpiyansa ka K5 break. Kaya, may lumot, so posibilidad din nga malanlog, suno gani dito sa pagpungsisa naton sa mga residente ka K5 break, no? Na may ara na sang nagkalaslide nga mga residente dira ang area. Kay ang sa propuntaya na kay Fibrek baligyaan sang mga panakot tanan-tanan na do grocery store type na bla kay Fibrek.
0: Oo, sa nagligad pag ulan-ulan sang Biyernes nakasulod kita sa area de sa Sinikway.
2: Sa sulod lon gid ko kay Fibrek sa may lapit na siya sa Don Esteban.
0: K5 AJ. Basi kung Sinikway da sila. Oh, daw ginapamatudan yung ginang barangay nyo nga sinikwayaw. Oh, grabe no. Why ya daga ilig ang tubig? Gasti di pulse lang ang tubig. K5 EJ. No, nagsulod kita na sang ligad Biyernes. Supod kay K5 Kim. At taas may portion dyan. At taas lang tubig na K5 Kim. K5 EJ. Kag sa isa na ka-subdivision. No, nagsulod kita dira. Sus Mariusip, ang lagko pamalay to. Ang bisita nila tubig. Sang Biyernes may subdivision da Gregorio do something amo nang subdivision.
2: San Gregorio ka kay Pebre.
0: San Gregorio na. Nagsulod kita da humalin sa gate nila pakadtos punta dito kay ang sudlom lang punta dito did end kay ti pamalay way katulapsan na. Puno sang tubig kay 5EJ ga magkuan kaguro mag panaog kaguro labot sa imo sa nga kuan mo tunga-tunga sa nga luko-lukuan mo kag buko-buko mo taas ang tubig da K5EJ san sa mit nga lugar.
2: Dira gani ka K5 break apisar nga medyo mataas sa asa da yang porsyon mo ang dito pagidayan sa punta sa Block 12 ka K5 break kay dito ang area to tama kanubo kag wala sang igset ang tubig so siguro malabot gid tagahawak dito. So dugay-dugay makakanto kita dito. Agod nga magpangusisa no sang sitwasyon nila kag para man malabot ang mga barangay official kag K5 break.
0: Kaya no, ang balis ang official nila although nga ang barangay base ni masarangan ng budget no angot gid problema gid sa drainage kay makita naton K5 EJ day do damo sang higko ang ila sa nga drainage kag bala nato ng area da populated area man no kung kaisa ini mapagbaba sa ton basi ko makapaminagbinag kapamin sa ronta basi kita man may problema kay 5EJ. Base kon na kay muan ta man mga pagbaha kay kung kaisa mga basura ta bisan diin ta man lang naihaboy no ining mga plastic ni nga hindi pa dunot ti magamon ni makasulod sa mga drainage naton ti paano bi kailig ang tubig sa drainage naton kay 5 ba EJ
2: suno dito kay nanay ka kay 5 break nga ang ila sini nga ang kwanla ang ginahalinan sang wala nag-ilig sang tubig kay sa ubos nga side ginpatindugan sang balay kag natabunan ang exit sang drainage so amo na nga
0: problema
2: ang tubig o
0: tiyo ang problema da amo man ang rason no nga ang alagyan sang tubig ginabalayan ti paano bi kalusot ang tubig sina kay ang tubig niya kundi niya nga may buho kag pwede nga maagyan no kon pagbunggo ya sanang hindi sa kalusot mangita na sang iya sang alagyan ti ang kita yung alagyan ti sa dalan eh. Kaya mo na kung kaysa nga sa madalanon ti taas ang tubig ba kay 5 ba EJ ti kung kaysa mga barangay official sa man may sa labton man di kay itiila na lugar mo. Kaya ang butlang kon na huwag niya kakita ng mga barangay official sa base kung mga barangay official sa mga bulag. Bulag kag mga bungol. Nga hindi naman batian da ang sentimiento sa mga pumuluyo na nila. Di kung sa bagay kay 5 EJ lapit na malang leksyon na. K5BJ? This K5BJ, doon ang dula. Doon basi ko na lumos sa lumutan. Ding ka na? Or basi ko na munit ka da? Basi may nakitaan ka na nga pantat o kon puyo o kon gurami? May makitaan ka pa da? O kon na nakitaan mo, lain ang nag-utaw-utaw. K5BJ? Dula sa K5 Pulao, di na siya nag-kanto, i-redial lang liwat. Kahit hindi ko lang tawo naton ba, kung dira ka nag-puyo, siling kung ganis kong gulingon ko, daw nami, lumalang ganito sa umamag uli mo. Dito ya, malaka-laka yung mga pamalay, preska pang hangin, kag kung magtupang ulan, do ay putupang baha-baha. Pero kung disyonad, mga muning ang imo sa ning palibot, pagwa mo taas tubig, may gana ka pa na mag-eskwila, may gana ka pa na mag-ubra. Nga pagwa mo, masugata mo, bisita mo yung tubig. No, kasi baka kalibot kay, nagkasulod sa panimalay mo. Sabi mo, pinaka-kapoy nga ubra, pagkatapos man sang baha. No, grabe pang limpyo mo. No, sa imo sinisulod sang balay, kay 5BJ.
2: Amo ganin na, kay 5 break, sunod dito kay nanay, nga pila na ka mga estudyante, ang naperisyon, dira kay tungod nga singila, nga liktin-liktin, lakat-lakat, pero gakalsikan lang sa gyapon sang tubig nga samtang naglabay ang mga sarakyan dira sa area Kakipay Barik.
0: Kaga okay lang ko ng tubig siya ni malimpyo pero wow, hisuray ng nangadong isda doon hindi man mabuhi. Ambot lang ko may mabuhi ng isda ka mo nang hisuray kay 5 EJ.
2: Kita naging link sa drainage kay 5 Barik daw wala gin sa isda. Kaya nga, ang tubig daw, kwan, do hindi kin siguro mabuhay ang isda dira ka kay Fabric.
0: Lain sang una nga tiempo sa mga drainage ko kay may mga kwan sa una may mga isda no sumong palibot ta tama rin ka kay go kay 5 EJ ah. Te base kon na ma kwan man matalupang dan man base kon nakamuklat man ang mamata sa mga barangay officials kay ma palabot ni sa concern nato kay dire sa city government kay 5 EJ problema da.
2: Kaga kantuan naton mismo si Kapa para nga at least mapakita ni sa iyang picture black kay 5 break kagang area kay base kun wala pa niya makita.
0: Tanaga tanga kon mag kampanya libot mag bilog barangay.
2: No.
0: Dali na lang eleksyon. Dayon gid ang eleksyon sa Nobyembre 2. Base kon na kon makita yung mga barangay official sa tilaban lawawin sa kadto eh. tanaga tanga kita nyo na gani, no? Ang problema na kon napalabuot naman sa concern, o galing kiti dapat obraon man sang kuan isang barangay ako nang mahingimo na nila, pwede man naguro nga imanumano mo da kwan, kuha da sa segol sa drainage na kay 5 EJ nga mo nang nagasagang kag nagapugong sa pag-ilig sang tubig.
2: Kay 5 break, kon may kung gusto ginaya kay 5 break, may paraan ginaya.
0: Oo, kung sa bagay eh, kung mag-election gani, kapangita ka man pamaagi para magdaong. Ayan, may problema ang barangay, di ka kabalong mangita kung paanong solusyon. Daw, dapat kabalo ka man, no? Hindi lang asta nga pagdaog mo. Ah, naindaog naman ko, ha? Purpaw white, ha? Ay, alam mo, ibang estilo, ti, pinakatuig ang pagka-barangay officials mo, tatlo katuig. No? Iban siya na pagtapos eleksyon pro pahuway anay ah. Na masyado pa lang reklamo niya sa akin kay ako man din kapitan, ako man din pagawa daog ng kuya. Pero pag lapit naman eleksyon, mga 1 year, 6 months before sa eleksyon, di na naman siya propakita kay 5 AJ.
2: Doporos balas ang kilala ko nga barangay kapitan kay Fabric nga rasonan niyang pumuluyo nga ah, malibot ako sa inyo man.
0: Teoy, pero kung mag-eleksyon daw, mahalok sa dapa-dapa sa mapumuluyo daw, imuun niya. Oh, lagi
2: bisan,
0: kayo, DJ,
2: tapos, bisan da,
0: tapos sa kabaylo, sina 50 pesos.
2: Ah, kipay break. Bisan da mo, gani ido, balay mo, sudlon pa mo, gambal ka na nga, dira lang sa gwa, kay mga gwa lang ko ah. Siga matumato, bukas kay.
0: Oh, sina okay lang ah, sa ngalan, sa servisyo, sulod ko ah. Pero kung may mga reklamo gani, napalabot na namun to ah. Kaya nun tanadang nga tubig higupon. Grabe mga mabarang official sa gamuna, no? Pero basi ko ba yung mga pansaro ni mabarang official sa mga mga K5AJ?
2: Ati ila naman na ah. Pero kita iya nag-quit-quit mo lang sa ila ka K5Break. Kag hindi man para sa atun sining kaugalingon. Kundi para sa mga pumuluyo nga makaluluoy kang nag-antos ang problema sa ilang barangay kay Fabric.
0: Oh, tayo ang problema lang sana kay pag-abot eleksyon, hampulan ka lang 50 kag 100 ka lain ng baylo mo. Lain ang panindugan mo kay 5EJ.
2: Amula na galing ang problema man sa mga Pinoy kay Fabric.
0: Tiis ba eleksyon ka barangay? May tagtaganay man haw?
2: Ati, bati-bati na ton, dumayara, guro.
0: Mayara? Grabe man, oh. Kung isa ba, si tag-20 pesos, bla? Ang mga pamuluyo, tada ba, tuon man kita, no? Kasi no, mga barangay, official siya na, ang daw hapos palapitan. Hapos palapitan, hapos pangayuan, pero budlay pangitaon. Si Lin Ma'am Beth, idalilya, laban! Nga, nag-spensyan mo man ni Ma'am Beth ka ni Sir Arturo Lilia sa may barangay mas pasan Kalinogaw. Oh, pasalamat ka mga barangay officials niya aktibo, no? Pero mga barangay officials niya pagtapos sa daong diway masakalag sa ilas pumuluyo na. Ah, abi mo kung nagsulod ka sa mga politika, barangay kapitan, pila ginang imo sa nga kwanman, ginabaton da nga anong term sinagani nga ginabaton na kada bulan, ah? Hindi man na
2: sulito. Honorarium, kasi
0: honorarium. No, dipindis ka na kuon sa inyo barangay. No, tibisan pa nga baton ko na 15 mil. Pangayuan, timo ka daw, daw pang, ka, mga pumuloyo mo da. Insya rin yung 15 mil, igoaw. May mga mamatyan da, no? Ay, hindi ka mag-amot, no? Pilagi ng 15 mil. Tapos, tungang gabi, pukawon ka pa nga, kap-kap, kung ikaw daw sa peace and order, kagawad, kagawad, may naglinaway naman to. Daw hindi kidya ka bayad, ah, kung ako gani, ya. No? Ihatag sa iban. Lagi kayong kaisa, no? Ining mga barangay officials naman, sa primero, malang daw kasaw-kasaw, pero kung magdaog ng ganito, ay man. Sa limang being specific, kabudlay ko pakitaon, gapanago. Isang nabalibaran ka man. Hambal ni Kapitan, why di siya? Si 5AJ?
2: Tapos tawagan mo, naka-airplane mode?
0: Oh, sino nang kapitan sa barangay Snikwayaw? Sigurado nga hindi na si Snikwaya? Raw ka wala, ay ka terminon lang kay sinikway ng daan ang sitwasyon na doon sinikway gan. Ito ginapamulag daw, ginapamatuda lang nila, ka mga sinikway gan sila daan. Okay, 5BJ?
2: O, sige ka kay 5Brick, ah. Tingwaan na ito na malabot si Kap, ah.
0: Si Kapitan, daw may dadidana mo ng, kwan, ang babayad ang Kapitan?
2: Doon na, kaya ta, kay 5Brick.
0: Ah, bago na sumong Kapitan, da? Anong takon anong sabat niya, sunod nga na Domingo, kung may aksyon na, galing ba si sa sunod nga Domingo, one that too big man, basi kay mainit, de? Basi kung mamalanagin man, pero kung mag-utupa ni Ulan, sus Mar Yusip, oh, laban-laban, sunod na semana, aram, nagyapong tubig. K5AJ, salamat, Ged.
2: Sige ka kay Fabric, no? Ang dugang update sa sining problema. Gaging palabot sa ato, no? Bantayan sa kay 5 News FM, Iloilo 88.7. Ang inyong balita, inadulongin sa inyo sa kaluansan D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkasyong mag-D3 Bayo. Ako si Kaki 5, AD Cordoba para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Salamat kay Kaki 5, AD Cordoba. Direkta sa may sinikway, Lapuso. Ahay ang pumuluyot ng apektado. Kung ikaw nagalabay, adlaw. Tapos sa morning pagwa mo sa balay mo, makitaan mong sitwasyon. Nakarig na pro pasensya, sa kapul pumahaw. Adlaw-adlaw ko na morning makitaan mo ya. Daway daw, dap lang sa opisina, sa balay mo, pagwa mo pagkanto sa opisina, grabe pa na mo, pobre sa opisina mo. Dap lang, stress ka na. Na-stress ka na. Kaya budlay mo sa mga sudyante ka nagalakat-lakat ay ibang sa mga salakyan ba si Blackon na huwag mag-bahar na mahigkuan ang bayo. Idapat sa mga barangay official sa amusin niya mga problema makitaan mong presensya nyo mapasalig, mapamuluyo nyo anong imuon to dirika, anong imuon to dirika gawan sa saling problema na hindi nga kon na lapit eleksyon dito lang akong makaduda. Lapit na eleksyon, dapat mabatsagan taman, no? Nagpabatsag naman kamo. Nami man yung eleksyon kay sa barangay, Nobyembre 2. Kwangit, fiesta, minatay. Tipro mo batsag, kamustawo. Kay base ko naman nagkalamatay, kamo bistahon, bila mga barangay officials da. No? Ang sitwasyon daw, ay kamo ga-burubisita da, mga K5. Bantayada kung sabat na rin sa mga barangay officials. Ang lamok gadamo pagid tilaban-laban gid mambings ning chimpot sang tinguluran na lungan tagid ang kaso sang dengue leptospirosis kay amo ning basito na an lang kung kamo iguon sang dengue lang-alang kala mas 6 feet below the ground ka man. Alas 7:53 sa ato sing pagpangalagad nabantay ang sabat diri sa mga barangay officials ni Kapitan, of course, sining problema sa may sinikwaya Lapuso. Pero ang ilantaw ito yung problema, drainage ni. Hindi ka kalumutan na buto sining kong tinirtubig na sila ka adlaw sinimana, binuwan ni. Maduro, danlog na kung kisa lang alang kalaglakat, basi matumpila ka na. Buwas nga adlaw, ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Bantayan natin sa live coverage sa mamati naman kita! Wala naman ang promisa. Ambot lang kung malawagan ni Presidente ang Panay Guimaras Negros Bridge. Madugay ng ginahandom. Basi kung maalimunaw naman. Kahit duha na lang ka tuig, anabilin sa iya sing pagpangalagad. May mga inimuan man ah. Hindi naman na maisig-isig mahinimuan ng gobyerno ta. Pero tayo sa iban, basi kong lagapok gito. So, bantay buha sa katong sining live coverage sa State of the Nation Address sa katong sining presidente. Kita na kita buwas. Alas 4 ni usually ang zona, pero makatotemprano kita buwas para sa pagatag ligwaman. Nasaan nga mga pag-cover na ton. Kaya na nung mahambal sa pumuluyo, ilaban kita mga Ilonggo sa saning ikalimang State of the Nation Address. Ang zona, abin ni Diri Nagakwa ni, a President Report ni. Mag-report siya sa iya hinimuan sa gobyerno ta, mga na-comply, mga natapos sa iya programa, kagtalapuson pa, kagag-iban siya na, di may dalaman nga wala sang hinimuan. Final tempo sa ato sa ring pagpangalagad, ang ato sa papalagad na dulong sa insang, The Power Trio. Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Nag Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. Sa ngalan na lang ni K5 Aaron Refuyo. Ako naman, temporary yun yung alagad, K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan, sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500, garantisado, epektibo, aramis TTX 500.
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata imong kwan eh. Imong panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: The best music and entertainment. 88